0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
8: Uy.
7: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
8: Ang chronic fatigue syndrome, Sir JP, resulta sa mga underlying sickness.
7: Oho.
8: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka, samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir JP, sa sulod sa atong lawas.
7: Mo
8: na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio Bio ka, Sir JP.
7: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jod sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
8: Yes.
7: Number one, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiyang dayon nga energy sa imong lawas.
8: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, unya makapadugang sa imong inflammation.
7: Correct.
8: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
7: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
8: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
4: D3 Bio.
9: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C, ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong blood sugar, unahon kaon sa imong immune cells. Example. Na ako'y cake.
7: O, naa.
8: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
7: O.
8: Unya, kanang cake.
7: Unya nang cake.
8: Unya nang cake.
7: O.
8: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
7: O, siyempre.
8: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
7: O.
8: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
7: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
8: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
7: Matagbuntag.
8: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
7: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
8: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
7: Ay.
8: mo na iti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mo na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabayo aron mo balik ang iyang function. Na adyo epekto ning tanan sa GP. Ingana kanindot ang trabayo, adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka importante jud nako kung ano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya nganong galuya man siya kay man ang viral load nimo nagsaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na Sir GP.
7: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusoho.
6: Ditribayo.
10: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasa, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:11.
11: ATEEZ at Saturdays, playing hits from the 80s.
12: Music.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:31.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds, na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Ganidi X, mga Ganidri Bayo, hello! O, oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simiaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga Clinica products sama sa Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Ang alkaline based nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee. Oy nakakape na ba? Okay, kung wala pa mga pena ta. Oh, langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito ng mga products. Higala, adua, pangitaa, available kini sa mga leading nga mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, lihok og send sa inyong mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kay atong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osbon ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Leo Kogsan sa itong mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nagka-tune in karon by your Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, atong mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental, Sikihor, and of course Negros Oriental. Sa tanan, no? Ang mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka Clinica D3 Bio, oh? Kanaha sa mga may edad aron lingon ang bukog, layo ta sa rheuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag Clinica D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Krimi itong kapoy kaing lawas. Dali kita maluya, wala tayo puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmantanin mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usa ni siya mga higala sa mga problema in general population na sa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kayo. Sumala sa mga study mga higala, kining chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Base na atay mga ginakaon every day nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang ta dira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usap po na. Kulang ta sa pasingod. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga, the body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon ta sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban, fast food, laban, mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana, tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. So, aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa ato ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala o neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna yung sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna yung usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O, muna yung usa sa mga rason ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kadaan lang. Oh, add to dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og, mga pharmacy sa inyuhang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayong malipong, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliyo ka na niya. Sana ka. Inom na ko sa kape, DTX coffee mix. Lami na kong paminaw. Mm. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw yung kagitan?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, bro. Sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kayo paminaw.
3: So, huwag na mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing o nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong bati-bati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
1: TJX 500, mapalisa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.

di bagalintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika D3 Bio. Wow. O, naka D3 Bio na, kada adlaw, no? Kanunay yun, naka D3 Bio. Alam mo, isgutan na to, kadali mga higala. Kaling pag-inom na to, bitaw sa D3 Bio na to. Kuan ha, sa mga nagkaedad na, dili mo ma-hassle. Aning aton D3 Bio. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo, manggudok, maglisod. Maglisod yung og inom o capsule dok. Gamit o kuan, D3 Bio. D3 Bio mo'y gamita. Kay pwede mo, ni mo nang mausap. Chewable mana kay liquid soft gel mana. Taon sa tatay. Kung tutun lang dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang D3 Bio. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imong pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Kining D3 Bio dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng D3 Bio. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ang D3 Bio. For either ipausap or ipuga sa baba, kundi ginya kaya nga tunlon. Okay, lagi ang tutunlan, binagin ng mga na-stroke, na-paralyze, ang tutunlan ang nagka-paralyze pod. So, dili mo mahasol, ani. Kaling D3 Bio, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Inakinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan, kay ko mga higala mo, usap. Mupuga. Ako usapon yun ako ang D3 Bio. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag, gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy D3 Bio kadaanlaw. Kanang inyong bata nga dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay nga ubon nga bata. Kanang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng D3 Bio, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga kung naay mga parasite, dira kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang D3 Bio. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kayo o kusgan. Kaya kung naka D3 Bio gun ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinoon na. Galili na gatas. Unsay na sa kuan, sa D3 Bio. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Nga anak kanindot ang D3 Bio. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Wa pa na tao imong anak. Healthy na. Wa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata.
nga ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa litri bayo, ginahimo na sa tung atay into ketones. So man ang ketones? Ang ketones, mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas. Gawas sa asukal. O, gawas sa sugar. Ang ketones, ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga selula, sa muscles nato, nindot. Mag-D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading nga mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, kakahasol yun mi sir kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya sir, makasmile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo. Oh, mas maayo mga higala nga usbon gyud ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya kanang rice bitaw. Oh. Kanang rice. Oh, kun naa kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maayo. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag-oatmeal ta

0: diabetes. Ang type 2, ngunit mo itong diabetes nga ang reason pagkaon unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, so sani sa ka-autoimmune condition. Gani na ito, low ka mga rason. Nga nung magka type 1 diabetes, sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imong mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imong mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pancreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na musulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamo yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindagan ng pagtagading ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga Purok Pablaong, akong edad sa 57. Ang akong nabatsagan, sakit na ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Atong pangako na ron, doon na kaya simana. Duwa ragyod sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po nagbatsyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom, pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libo din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong diinom kaya nawala na dayo ng ako ang sakit. DTX
2: 500! Mali sa mga butika! Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTE, kung may tisi, itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
3: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Rosaline Imbulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapanis.

0: Ang alkaline base nga vitamin C higana. Ang ato ang mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. Oh, naaha sa pinakaduol. Oh, ang mighty C, pwede ni siya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic, problema sa iron, deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw nato nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then sa panit, sa bukog na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat nato para dili dali nga mubuto, no, mulupok. Dili layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Naantay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakan. Buntag o gabi eh. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually daghan man, no. Pero kaling kita gong mga may edad na kapangita tag calcium. Onya magsalig ta sa atong ginainom. Dapat ang calcium naa sa atong pagkaon. Manang kaedad sa mga higala magsigiri gyapon tag dudoy, di ba? May edad na magsige gyapog dodoy, sige gyapog inom gatas. Oh. Yeah, may edad na dapat na agid sa pagkaon. Actually, naidaghan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay gita sa mga pagkaon sama sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay taana, no? Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga, mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag ug hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nga atong oras, inapod mo tugot. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by Facebook. Asa man abot itong pagsimbiyan karon. Ang atong mga product, usbo na ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis iya. Tamiis iya po. Pero ang iyahang pampatamiis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Mosey, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumabon di same nga oras. Eh, di same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa gyapon, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maing Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw. Nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
1: Name of fatty liver, mag DTX 500. Ito ay may momortika siya rancho compound mula sa Ampalaya.

0: nagbibigay ng proteksyon laban sa failure. Alert! Mabalisa mga butika.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:04.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
8: Mayong adlaw, kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams. Tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog sa matag adlaw paagi sa pag-inom nato sa atong mga produkto. Again, ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Karong adlaw, lain na po na topic atong hisgutan, mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc Alan.
9: Welcome. Welcome mga Soki Tigmamnao. Welcome, ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab, mga Soki na itong Tigmamnao sa nagandang mga dapit sa mga nagasunod sa ilang mga Soki. Sabi na maing adlaw usab, di ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo na matuang karoon sa inyo na matangan, ani anasab inyong ubo, sigalag, alagad, sa kanginan, gikan usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga doon na yung mga produkto nga nasaksihan sa mga kadaghanan nga nagagamit na sa pag-inom sa ato sa mga kapsula. O sila miingon mga Sokin Tikpiminaw nga napaka-epektibo garantisado sama ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga Sokin Tikpiminaw, pwede nyo ipagsabay sa katong doon ay nagkadaing sakit o gabalatian. Isa sa Dragon Gold, isa usab sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag o hapon mga Sokin Tikpiminaw, 1 hour after meal. Nindot kayo ni siya mga Sokin Tikpiminaw, dasok na sa ingredients, nutrients, gumikan igala sa mga natural ng mga sangkap ni ini, nga maong klase sa kapsula. Daghan po is mga Sokin Tikpiminaw, ang mga vitamins ang nahalo na ni ini, nga klase sa kapsula. Maka niya nakanindot usab sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga kasama mga Sokin Tikpiminaw, kasama nini usab ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Ay makalimot usab nini mga Sokin Tikpiminindot og maayo kayong klases kape. Walang palpitation. Mga isoon na to nga gusto yung muinom nini. Pwede mo nga makainom nini mga hamtong man o diba mga senior citizen unsa ba. Basta kay pwede tanan mga kaisunan nga makainom nini. Oy ay sad mo kalimot ini ha. Para usab sa palbing labing ni Mr. ni Mrs. ang ato usab nga Hard Max Slim Coffee for Men. E ready na mga Sokin Tikpiminaw ang imong kaugalingon sa pag labing-labing nga to sa imong Paris ha. Mga Sokin Tikpiminaw, mana nga nindot kayo ang resulta nini mga Sokin Tikpiminaw sa pagkumbati. Kung ikaw naka hard max ha, mga Sokin Tikpiminaw, max ang saya, max ang simula. With all kinds of ginseng ha, ay mo kalimot ini ang Hard Max Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab mga Sokin Tikpiminaw. Ang Dragon Massage Oil with Chewbacca, dako po nagtabang na itong doon ay mga pamaol sa kalawasan. Nindot kayo ang kainit o ang kalanghalang for varicose veins rheumatism. Manotsot mga Sokin Tikpiminaw sa imong pamanit, lahaw sa imong kaunuran, lagbas usab sa imong kaugatan. Mauni ang nakarindot ini mga Sokin Tikpiminaw. Hamis kutis ang resulta usab. Kung doon na mo'y kiskindlo, mga Sokin Tikpiminaw, doon na po mo'y Dr. Punjisop. Gamit mo nini ha, mga Sokin Tikoy, nindot kayo na itong doon ay mga minor skin disease, ha? Doon ay up-up, bun-e, mga sugat na ayaw gumaling. Ang Dr. Pujisop, wa na ilang katapat anak mga Sokin Tikpiminaw. At usab sa pagpahami sa aping entero kalawasan, keskinlo lamang ang katapat niya anak mga Sokin Tikpiminaw. Panit ni mo, maging kotis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa keskinlo power whitening. So pwede mong matiks mga Sokin Tikpiminaw sa itong numero sa 0950-4419-006, 0950-4419-006. Mawa ka na itong text line ka Dragon Mill, mga Sokin itong Tikpiminaw. Bisaya so gamitin na. Alang usap sa doon ang kasayuran mga Sokin Tikpiminaw. Doon naman tayo problema sa

0: lawas pwede na to si Ate Manon og alagaan mga higala atong hatagag pagtagad no labi na gyud ning sakit nga gangrene and of course nga dunay mga panghitabo sa pagka matay usab sa ato usab nga o pagkagabok usab sa ato nga tisyo sulod sa ato ang lawas mo hinungdan usab ining dili insaktong daloy sa atong dugo or maong infeksyon. Ay makalimot anak mga sokin tigpamina ha. Wala yung katapatan na Dragon Fruit Gold o dan Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Take one capsule 3 times a day. Oh, 1 hour after meal.
1: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas uga Mindanao.
2: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: DJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
4: DJX Coffee Mix.
6: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ng akon gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 takabati ko na sa radio about sang DTX 500 na kaya muna akong gilainom. Ainom po na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: DJX 500. Mabalisa mga butika.
7: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namon nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
4: DJX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Estrella Tamparong Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumang Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
9: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Tuon sa mainu ikaw hang sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
9: Ganun ay gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
11: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinood yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Coffee lover ka ba? So ayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsag ka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
16: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
17: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
16: Okay, salamat kayo lang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Davao del Norte. Pwede, Vitron. Okay man, kaayo ya. Kaayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko, anak.
6: Mm-hmm.
7: Nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayo, good. Pedali ka kang baka, inom ko magtanong. Humakumang sa kaitang malimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron Tablet, naulian.
7: Naulian din niya.
8: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
15: White Knights Dumaguete Pension House
14: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
17: Donnell Brand.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
19: and
18: more.
19: Many more.
18: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanahimutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
20: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako, gakong ba, nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yun may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng non-coffee sa mayo kaya na siya yun. Kaya ako muna sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yun may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa na.
21: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa ligo nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores. In Pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
4: 5 plus 1.
5: 2.
4: 2 plus 2.
5: 4.
4: 4 plus 4.
5: 8.
4: 8 plus 8.
5: 16.
4: 5 plus 4.
5: 9.
4: 5 plus 5.
5: 10.
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsikar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
3: Ako ay Roselyn Nindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natarang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Olin. Ito nga daw. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Olin kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
7: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
8: Isa kasi man na rato, yung gipalito na pugi. Wonder is Olin. Mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Olin.
9: Wonder is Olin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Mary Lou Tagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga nuns product sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taon-taon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
11: Mga pena ta!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
13: Mga pena ta!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
15: Donnell Brand.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
16: Hard Max.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Max. Extreme na.
18: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang uto, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
17: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
19: Go!
17: Na! Dragon Fruit Go!

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Gopo?
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe. Inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Pagtaon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may Ognans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo. Wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
11: Isa'y pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Toong.
11: Bila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nanghubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, tuang. Ano sa mga yung tail?
12: Nang hubag, siya maayo.
11: Nahubag tanang ikan.
12: Kanina inyong abutiri. Huo asa sa abutiri. Kuan?
11: Punuan sa paa.
12: Oo. Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
11: Ya, karon, okay na yung ba
12: na? Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
11: pa. Kailan na idadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw karon, ma, munsay ka istorya ni mo.
12: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
11: Amigos ko, pe, ray, gino.
13: Yeah. Sadaka, salamat, mga idol.
14: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
15: Si Jane masagbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayo ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Mayong adlaw, kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule ug sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 mg. Tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon ug himsog sa matag adlaw paagi sa pag-inom nato sa atong mga produkto. Again, ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg. Karong adlaw, lain na po na topic atong hisgutan, mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc Alan.
6: Welcome. Welcome mga Soki Tikmam Now. Welcome, ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab, mga Soki na itong Tikmam Now sa nagandang mga dapit sa mga nagasunod sa ilang mga Soki. Sabi na maing adlaw usab di ka-Dragon Mail. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo na matuang karoon sa inyong namatangan, ani ana sab inyong ubo sigalag alagad sa kanginan gikan usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga adunay mga produkto nga nasaksihan sa mga kadaghanan nga nagagamit na sa pag-inom sa ato sa mga kapsula og sila miingon mga sokin tikpaminaw nga napaka-epektibo garantisado sama ni ining Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin tikpaminaw pwede niyo ipagsabay sa katong dunay na kadaing sakit o gabalatian. Isa sa Dragon Gold, isa usab sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Buntag og hapon mga sokin tikpaminaw.

0: 1 hour after meal, ha? Nindot kayo ni siya mga sokin tikpamina. Dasok na sa ingredients, nutrients, gumikan igala sa mga natural ng mga sangkap ni ini nga maong klases kapsula. Ha? Daghan po is mga sokin tikpamina. Ang mga vitamins ang nahalo na ni ini nga klases kapsula. Maokin niya, nakanindot usab sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga kasama mga sokin tikpamina. Kasama ni ini usab ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Ay makalimot usab ni ini mga sokin tikpaminindot o maayo kayo nga klases kape. Walang palpitasyon, ha? Mga isoon na to nga gusto gyung mo inom nini, ha? Pwede mo nga makainom nini mga hamtong man o di ba mga senior citizen unsa ba, ha? Basta kay pwede tanan mga kaisoonan nga makainom nini. Oy, ay sad mo kalimot ini, ha, para usab sa palbing labing ni Mr. and Mrs. ang ato usab nga Hard Max Slim Coffee for Men. E ready na mga sokin tikpoy ng imong kaugalingon sa pag labing-labing ato sa imong Paris, ha, mga sokin tikpaminaw. Mana nga nindot kayo ang resulta nini mga sokin tikpaminaw sa pagkumbati. Kung ikaw naka hard max, ha, mga sokin tikpaminaw, max ang saya, max ang simula. With all kinds of ginseng, ha, ay mo kalimot ini ang hard max stream coffee for men. Ay mo kalimot usap mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Massage Oil with Chewbacca, dako po nagtabang nitong doon ay mga pamaol sa kalawasan. Nindot kayo ang kainit o ang kalanghalang for varicose veins rheumatism. Manotsot mga sokin tikpaminaw sa imong pamanit, lahos sa imong kanuran, lagbas usab sa imong kaugatan. Mauni ang nakanindot ini mga sokin tikpaminaw. Hamis kutis ang resulta usab. Kung doon na mo'y kiskin glow, mga sokin tikpaminaw, doon na po mo'y Dr. Punjisop. Gamit mo nini, ha, mga sokin tikpoy, nindot kayo na itong doon ay mga minor skin disease, ha, doon ay up-up, bun-e, mga sugat na ayaw gumaling. Ang Dr. Pujisop, wa na ilang katapat, anak, mga sokin tikpaminang. At usab, ha, sa pagpahami sa aping entero kalawasan, keskinlo lamang ang katapat niya, anak, mga sokin tikpaminang. Panit ni mo, maging kotis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa keskinlo power whitening sa pwede mong matiks, mga sokin tikpaminang, sa itong numero, sa 0950-4419-006 0950-4419-006. Mao ka na atong text line ka Dragon Meal, mga sokin atong tikpaminaw Bisaya, so gamit na alang usab sa dungang kasayuran mga sokin tikpaminaw, ha, doon naman tayo problema sa panglawas, pwede na to si Ate Manon og alagaan mga higala atong hatagag pagtagad, no, labi na gyud ning sakit nga gangrene. And of course nga dunay mga panghitabo sa pagka matay usab sa ato usab nga o pagkagabok usab sa ato nga tisyo sulod sa ato ang lawas. Mga hinungdan usab ining dili insaktong daloy sa atong dugo or maong infeksyon. Ay mo kalimot anak mga sokin tikpamina, ha. Wala yung katapatan na Dragon Fruit Gold or dan Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Take one capsule 3 times a day. Oh, 1 hour after meal.
1: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Ginhina sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
4: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit ihan mura ni mo minor ba makatumar bitaw sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka street ug tumar ani.
4: So wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdala na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may PC, D3Bio o kanang TX 500.
3: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butiga.
6: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod
8: gyud. Sugod, oo.
7: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo na blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala, wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
8: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental, For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Amin na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
12: Nabilin Bungo Can Galvador sa Sinabrogan. Baling siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kayo sila ato nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras. Muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi. Halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
13: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Ano ba yung special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mong mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan magugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Merinda Babilio sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, mahunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan munay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, wala na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Munang gisigil akong inom ko noon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas, wala na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.

0: Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas, abti ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Na Dragon Fruit Go.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. A ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
8: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nunch Product, Capsule, UAID, kung COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, gina-take ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nutid siya ang result sa iyaha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat at si Arlene. Salamat kayo, ma.
9: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule.

0: Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iyag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-hard mama. Extreme na.

0: nagtanda dyan sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
1: Uh-huh.
0: Nawalaan na og kanang, hindi na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha?
1: Tama.
0: Especially karon, Dok, sa mabugnong panahon.
1: Okay.
0: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
1: Mao.
0: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan.
1: Yes.
0: Sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients ani, Dok.
1: Tama.
0: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
1: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
0: Yes.
1: Ang pagpakabana sa mayang panglawas ka Dragon Mail, no?
0: Yes, Dok.
1: Mayong adlaw usab diha nimo.
0: Ano, yes, diba? Dok.
1: Ano higala mga suking tigpaminaw? At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, o niya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istadihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kahumpayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow, no, ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi, no, muhatag higala og kahumpayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo'y namatikdan. At tugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doktor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mana igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mao kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
0: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer,
1: yes,
0: kini.
1: Tama.
0: Sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study,
1: yes,
0: mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng, Dok, usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction,
1: mm-hmm,
0: kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato,
1: yes,
0: ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tension ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Dok.
1: Okay.
0: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
1: yes,
0: ug makunhuran ang mga sintomas,
1: mm-hmm,
0: sa chronic fatigue syndrome. So asa,
1: yes,
0: pa man ka mga suking tigpaminaw,
1: okay,
0: ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong heart.

0: Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Para sa ato ang kurma, pakita na nato, Doc, o mapafeel na sa atong mga asawa din, ha?
1: Okay.
0: O sa atong mga partner, ang atong love, Doc.
1: Yes.
0: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Tama.
0: Dili ka i-disappoint ani mga suking
1: wow.
0: tigpaminaw. So, kung gapangita kag performance nga walay sama,
1: okay.
0: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, atong Hard Max Extreme Coffee for Men
1: mm-hmm.
0: available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Buyax, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanud-an taan ni Ugma.
3: Uy dong, Buyax, wala ba ka kay palo nga dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
4: Mo ba dong, Manmax? Ah, sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga klasya sa kahitasan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 12, 3.
10: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, ani ang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
1: Mayo nga mundo na itong tanan sa makausapa. Anayasad kita nining ato ang tulumanon. Pananaw sa Kristuhanong katilingban. Sa repetan mo panagdugsunahan, ato sa babasahod ang ato ang mga basahon na ito ang Ebanghelyo, Pugma Puhon, sa ito ang Domingong Pagsimba. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sukad niya itong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa katulukan daw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban og giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus o ga miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imuhang huna-huna sa tao dili sa Diyos. Unya miingon si Jesus sa iha mga tinunan, ang buot mahimong akong tinunan kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasaanon niya ang iyang krus, ug masunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon, kinabuhi, mawadan nino niini, apan ang mawad-an sa iyong kinabuhi tuod kanako makabato niini. May makuha ba ang tao kon maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na maabot apan sa uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
11: Daigo ni Kao Kristo.
1: Mayong bunta mo to sa makausapan na tutanan. Ito ang mga pagpamalandong aning ato ang Ebanghelyo karon sa ato ang kinabuhi isip disipulo sumusunod ni Kristo, hikalimtan ang tanan, pasanon ang krus ug musunod sa Dios. So tulo ka buok ang rekisito sa pagka katoliko, sa pagka kristiyano o the followers of Christ. Kinahanglan ka mo puyo o kinabuhi nga selfless. Imong hikalimtan ang imuhang mga plano, hikalimtan imo ang imuhang gusto o ang gusto sa Ginoo, ang kabubutos Ginoo. Dili huna-huna sa tao, kinahanglan huna-huna sa Dios ang imuhang buhaton. Sama ni Pedro, gi-exercise sa Ginoo ang huna-huna ni Pedro kay huna-huna sa tao, huna-huna sa kalibutan. Pagpasan sa krus, gipasabot niini nga parte sa ato ang kinabuhi mao ang mga suliran, mga problema. Parte sa pagkakristiyano ang pagpasakit, pagsakripisyo. Tuod kay si Kristo mismo sa iyang lifetime. So good pagkatawo, natawo siya sa pasungan, namatay siya sa krus. Usa ka krus, no? Krus sa kinabuhi na ang dalan sa pagkakristiyano mao ang dalan sa krus. Og ang krus maghatag og kahulugan sa kinabuhi. Og ang katapusan mao ang pagsunod sa Ginoo. Dili pagsunod sa iyang purma, pagsunod sa iyang bayhon, sa iyang buhok. Linakwan kun dili pagsunod sa klases kinabuhi sa Dios. Sama na ato ang mga pagpamalandong, mga eksod ko din ni Kristo sa ato ang Ebanghelyo ng pagabat-baton o mapuhon. So ato ang pagtimbaya, no, sa tanan nga naminaw, both sa ato ang live o sa ato ang kahanginan. O kuyog na ito karon mga eksoon, mintas na nga on mo diya ang ato ang mga eksoon, no, nga kuyog sa ato ang barko sa kahanginan o sa live. Mao si narita sa akong tuod na pet.
12: Tuod ay napans.
1: tuod sa amahan. Tuod ni Father. Dapat sa tuod na po sa atbang. Si
12: Sir Ik-Ik, nga karon pagyod taon ni Bali.
13: Hello, maing udto ka na tong tanan, and I hope nga okay ra gyud ang tanan, no? And maing pagpaniud to, ug salamat sa inyo nga presensya sa pagkiduyog kanamo karong hapuna.
1: Og ang ato ang katapusang kuyog, bago na tong kuyog, bagong recruit kay kan man ni Day Marina.
12: Muni siya i-head sa atong sokumpad sa ato sa atong parokya.
1: Okay,
14: ngayong hapon na itong tanan.
1: Tingalan ni Mugang.
14: LJ.
1: LJ. Apelido?
14: Kalit.
12: Nalimot. Dugay kay suting apelido. Nalimot si apelido.
1: Sa upat ni Kabokro, upat ka huna-huna, mamalandong, no? Mamalandong sa kalibutan, diha sa panan-aw sa Kristo.

0: kang Kristo nga kinabuhi. Sa perspective of Christ, sa mindset of Christ. So, ato ang mga daimar na ay itong pandiya, sender?
1: Na Aaron Pads.
0: Mayo-mayo. Sa ito siyang tagaan na ito ni Og Pagtagad, ang ato ang sender, karong mutuha, no? Sa ito ang paghimo aning ato ang kulukabildo sa kinabuhi.
1: Okay, so maayong adlaw kaninyong tanan nga naminaw ni ining programa ninyo. Nagsulat ko ani kay dili nagyud ko kahibalo kung unsaon nako pag-atubang sa akong problema. Dili lang nako nganlan ang akong kaugalingon o ang akong isuon. Mauni akong sugyot. Managsuon mi, pero hangtod karon wala na gyud mi nagtingugay. Sa una, suod kayo mi sa akong igsuon. Siya akong kasaligan sa panahon nga na ako'y problema. Daghan mi og memories nga dili gid nako kalimtan. Pero tungod sa usa ka panaglalis, nakasulti mi og mga pulo nga nakapasakit sa usag usa. Sukad ato, wala na gid mi nagistorya. Sa tinuod lang, dili nako ganahan nga ingani mi hangtod sa hangtod. Kada magkita mi, gusto ko siyang duulon o istoryahan, pero mapugnan ko sa akong kaugalingon. Usahay, makunahon na ako nga, basin siya po naghulat nga ako ang unang buduol. Kapila na nako siya gustong pangayuan o pasaylo. Bisan kabalo ko nga dili ako ra ang nakasala. Pero ang akong pride o kahadlok, nga basin isalikway ko niya, mo'y nagpugong ka nako. Karun, sige kugunahuna. Hangtod kanus-a mi magpabilin ing ani. Ma'am, sir o padre, kung ikaw ang naa sa akong kahimtang, ako ba ang unang muduol o makiguli niya? O hulato na ako nga siya ang una? Dili na ako gusto nga moabot ang panahon nga magmahay ko tungod kay gitugutan na ako ang pride nga makapildi sa among pagkamagsuon. Maulang, nang hinaot ko nga matabangan ko ninyo, pinaagi sa inyong tambag. So, mauto siya ang iyahang sugyot pads.
0: Nindot sa iyahang istorya, ang relatable sa ato ang kinabag-an. O, kitantanan na natay kasinatian sa conflict and forgiveness. Mga baniking? Conflict and forgiveness.
2: I think pads normal ramang yun nga magka problema, no, sa managsuon. It's a matter of kinsa gyud ang muuna og yukbo. And kinsa gyud ang una nga mutingog. So kung magihanay og pataas sa garbo, dili gyud mahimutang manag okay ang managsuon. So I have experience to this, pero we will try to resolve and solve it on our own as a family, no? So kuan ra gina siya ang panag-istorya anay nga kana bang dili na mo abot nga magpataasay ug kanang mga pulong. Kay one of the factor mga good pads nga makasakit o sa kaigsuon is ang mga pulong gihapon nga makatrigger ba nga somehow dili na pod makatarungan murag beyond the belt ang pag-istorya. So muna siya ginaingon sa katigulangan nga if you are angry, do not talk. Kay the more you talk, daghan ang sayop.
0: So mana ang gitawag og when the feelings are high, you should allow it to subside, no? Kay mamana dagang nakapatay, dagang napriso, dagang nangamatay tungod anang heights of emotion niya dito nalimot na ni abot na spunto nga nawala na

0: ang sanity, nawala na ang kanabang gitawag na to og imuhang rationality. Wala na kaguna-una nga unsay consequence anong tanan tungod sa kakusog sa pagbati. Ikaw dai Jane, na kay ika about conflicts and forgiveness no sa imuhang kinabuhi, like kay na kay classmates.
1: Oo, pads.
0: Nya na sa mga migo mo kay sa una niya, nag-away mo ni mga sa mo nag tingganay
1: sulay ko anak pads.
0: Ay era ba tang ingalan
1: ayo kanang kuan pads nang mag-away ra nga murag magpatas ani ra pride ra pud mi mo nang usahay dili na lang magkatingganay pero mo ko ano pads depende ra jud na kinsa mo paubos ilang pride mo kay istorya.
0: So may mga situation nga magkabalik, like sa mga gulang pag nanay magdaot, pag nanay problema ma hospital na o ma problema financial niya, may laing mapuntahan. So mudangop gyud ka dito mo, patabang gyud ka kay kisa may mo tabang. So di na na mag-start ang reconciliation anang pagpasayloan no sa eskwelahan sa may kasagaran na away niya mag-uli ka na mga exam.
1: Oo, pads. Kasagaran sa exam, pads. Magkahiusa na po dmi. Bahala, nag-away-away na mi.
0: Magkahiusa. Kaya, o, dili, magka-uli. Ma, di man pasuhira. Ikaw, kwan, sa eskwilahan, sa inyohang workplace.
2: Uy, sa workplace na mo, pads. Pero buyag, buyag, pads. Wala may tamin ni tabo ngayon, anak.
0: Like sa
2: among, peaceful raman. Well, pad, sa mga friends na among gid na, like, di mo siya malikayan gud nga. Nagi mga, kanang sumpaki gani ba? Di magka-uyo na yun niya. Kanang, mana, nitaasan yung pride. Namang gina yun, ana, pads nga. Mana, murag, mabtanog po, hindi na magtingganay. Hantod mabtanog pira ka bulan. Uban gani, pads, mabot maganig years. Pero at the end of the day, makarealize ba po ka nga, sa'yo, ito kung nabuhat ba yan, gud? Dayon mo to work makita mo puhon kay try na one place pag interact na mo like naghug na mo di ba ik gahug na mo ik
0: Manay ta time heals.
3: Yes, pads. Ako mo believe mo believe jud ko anak pads nga kanang sometimes kanang naadjoy buhaton ang Ginoo to test your friendship, to test the relationship. Dayong maabot sa time nga magpagaw sa nanay mo og mga bati nga pulong and somehow naka-silence ang inyong pride is silencing your the moment for reconciliation. But in other kuan pod, in other perspective ako ra pod siyang gilantaw as maybe because God wants to teach us something nga we need to let go of something nga para pod mo grow ta individual pero not to the point nga bisag wala ta nagtingog is nagpray ta og daotan sa ato ang isig kaingon
0: o unay mga kinaraan og kanang curse kanang pag so minsi og curse
3: panghimaraot pads
0: panghimaraot
3: so kuan ra pod siya pads kanang naakoy na kitan sa Facebook nga mura to siya og signed nga naay mura og kanang tig level bitaw nga rotation muragat gatuyok siya dayong yang gikuan og usa ka portion but niabot sa time nga nahimo siyang fair so unsa may but ipasabot ana or ang water for example nga gibutangan nimo siya og coke so ang baso is coke like imo siyang ikuan sa water nga gaagas so at the end of time mahimo siyang clear matangtang tong color sa coke and mailisan siya og clear nga liquid. So,
0: so kinanglan nga ang mga hatred butangan ni mo og unsa pa?
3: Kuan siya pads? Dili.
0: So hatred ang coke.
3: Murag kumbaga inana siya pads, yeah, pero
0: ang tubig.
3: Ang tubig is murag
0: positive.
3: Murag siya ang time.
1: Time siya
3: murag
1: pads.
3: Siya ang time pads nga di ay dapat dili nato dali-dalion ang healing process sa isig kausa. Kay ang healing process mahatag siya and mag-gain siya through time. No?
0: Healing process is a lifetime. So, ikaw, Jay, unsa may imuhang mga perspective anang dapita? Time heals?
1: Yes, pads. Time heals.
0: Huh? Nga naman, Bay. Sa istorya ra nga sa imong experience ka lang, like, makuha ka nang nakay classmate nga lain kay kay gimaritis ka din pagka uska simana ma okay na
1: dili po do sa kasimana pads usahay madugay jud okay pero katong giyang timarina murag makarealize pud ka ba nga dili mao imong gibuhat tungod kay katong giingon ni kuya ek nga kanang sa feelings nimo murag kanang isog ra kaayo ka mo deto niya pila ka bulan makarealize ra pud ka tumagtagda na ra pud mi madugayan.
0: So, unsa may mga reasons for conflicts? Aning ato ang sender karon is awayan nila?
2: Rag narasli panagbangi ergit pads ba?
0: Wala gi-specify.
2: Wala yung gi-specify pero rag nagkuna gi sa hantud nga murag nagataas ilang pride mo tungwa sa lagating ganay. Hantud nga hantud karon so mo siya tambag pa so unsa may buhato niya siya bay unang muduol
0: mga kay atong i-apply ng principle of time heals mga pila na lagi katuwi wala po
2: wala niya gi-state pads wala mag-gi-state po niya isang pangalyas na lang wala yun
0: pero nana siya ay murag indication nga murag dugay-dugay na kay
2: oo,
0: murag ganahan naman siya mga okay siguro mga duha katuig na dagway
2: ana pads kay matod pa sa istorya pads sa una suod kayo mi sa akong igsuon.
0: So, unsa may mga edad sa igsuon nga suod? No. Mga high school?
2: Depende daw ay pas. Basta yung nandiyo ng mapamilya. Kaya wag mag-i-state nga kung ang yun pas.
0: Pagka nang suod mo, kasagaran suod mo sa una, kanang yun yung suod mi sa una, katong...
2: Mag-i-eskwela pa pas.
0: Eskwela sila,
2: oo,
0: no?
2: Oo. Nag-i-guro pas.
0: Nga, nagka-sumpaki sila, karoon na.
2: Mm-mm.
0: Then, medyo dugay-dugay na sa...
2: Upot, mupot pads. Okay.
3: Kuan mo guna pads, no? Marag rampant maguna karon labi na sa mga managsuon, labi na ka ng ilang ginikanan is na ay mga... Wala, takabalo po ba kayo?
0: Favorite.
3: Oh, so, kanang unspecified magud ang iyang kuan. Marag general thought ang iyang gihatag. Pero rampant kayo kat nowadays nga na ay managsuon nga mag-away or managbangi tungod sa kabtangan, sa yuta, sa space kanang treatment sa ilahang ginikanan, di ba, kana makafeel sila nga na ay pinalabi sa matud pa nga sabi ni Saya gyud no na ay gipalabi. Mojo na yung usa sa ako ang mga nakita nga mga rason nga no yung managbangi ang managsuon. Number one yun is ang kanag yung yuta, mga kabtangan, mga property.
0: Unang mintras buhi pang mga ginika, bahino na dagway ek.
3: O, mas maayo gito'n tapos mag-istoryanay pads, no? Nga naanay mga share-share ba?
0: Gana, nang kini, iyahane, no? Okay. May nang buhi pa kay ugma.
2: Patay na.
0: Wala na.
2: Lalis good na pads. Di agad maglalis tanan.
0: Gawa, okay, raglalis. Pero kuyaw na og magbahadanay na.
3: Kanang, we're not saying nga dili pwedeng managbangi ang managsuon naman siya panagbangi pads pero at the end of the day let us not become Cain and Abel nga kanabang tungod sa kasina makabalo na tanga mo patay
0: mo na ang lisod kayo ng tungod na si yuta niya biyaan naman sa nang yuta no?
2: Pads.
0: Mabuhi raman sa dog way yuta kay na may dagang way yuta walay da ka na magkita yuta na no pwede mo tang masitira na yung butas
2: yutas kukupads
0: pero kining yuta is our graveyard so
3: yes.
0: That's our graveyard moro ganyan trabaho si yuta is our graveyard yeah. Tamna na to na tungod kay kuan man na ng para po tayo makakaon pero ang yuta is our graveyard. Anong awayan man na itong graveyard nga? Ang yuta, minterium din na. So di ta mag-awag minteryo. Gawas ni LJ kay Onika Iha man eh.
2: The one and only.
0: Nakaigsunda?
1: Wala, Pads.
0: Ah, matayin mo tanan giyot.
1: Dili oy.
2: Dili.
0: Si Lola dahi, Lola. I-greet sa Lola ba?
1: Kung i-greet akong Lola na asa.
0: Ah, asa yung Lola mo?
1: Asa nga sa'yo?
0: Amerika?
1: Oo.
0: Amerika?
1: Mm-hmm.
0: I-greet.
1: Akong i-greet si Mami Jessie na Addos Amerika. Ang tao, okay ra ka diha. God bless.
0: Yung mga yung mga sumusunod.
1: Oh,
0: so, conflict, mga hinong dance, mga kagubots, pamilya, motong giingon ni ik-ik, no, nga, unfairness, o ganing property. Property, no?
3: Property. Na yung mga decision making, nga, dili, okay, anak ba nga, ganahan po dang usang maunay masunod, ganahan ang usap po nga lahi po dang masunod, anak ba. So,
0: sa una, akong lulo, dako ni Yuta, akong lulo sa ana, Amlan. Nya sa iyang pagkaluuran, ang luod siya sa iyahang mama, papa, nibiya. Nibiya. Nang wa siya ibahin. Nas tambuhangin, Amlan, no, mga turoy diya. Pag na ay nagkadungog niya, among bahin diya. Ang load siya, no, ang load siya niya, nibiya siya. Lahi pa di ang style. Wa siya mga way. Siya, ganahan mo na, inyo ka nalang natanan. Di ko mga yugbahin. Mo po yung style, no?
3: Kuhan siya, Pads, dili siya ganagsamok. Kumbaga.
0: Dili siya, galikay siya nga, iyang giprove nga, mabuhi ra ang iyang pamilya, bisag dili maka inherit sa mga kabtangas iyang mga what? Mga ginikanan. So mo to ang nahitabo din na assign ko kanang Amla na kuan seminarista then nakadungog ko istorya nga kana sa kuan by na no kanang yuta o sa imo baya ng kuan sa mama sa imuhang lulo. Yeah, sagdi na lang kay ang importante nga ang Ginoo man, no? So ang Ginoo man may magbuhi ginato mo nang give us this day our daily bread. So ang Ginoo gyud, no, ang magpadayon sa pag-bless, no, sa pagpakaon natong tanan, no. So mana, so other source of kanang habot kinaiya.
2: O kana pud pa
0: narogi kinaiya ba?
2: Mm-mm.
3: Okay, la ilahi jud kinaiya ang bisag the same mo magigawas, no, the same mo asa mo ni agi, same blood mo, no, you carry the same blood through your veins, ana, pero na jay lahi nga personality
2: bisag ang
3: kaluha,
2: bisag ang kaluha twins.
3: Oo, lahi jud og personality na adjay tay mga kauban sa kuan nga very understanding na puy uban nga
2: mabaog kuan sa mabagbuot
3: panabot. Oo, inana nga kanang kuan sa gamayng sipyat, i-take ang imong advice is i-take against you nga hilas kay ka, di ba, na yung mga inana nga factor pads nga managsuon. Pero mulan jud ni akong ibalik-balik nga at the end of the day na amang guro tay masulti nga mga bati nga mga pulong, pero let's not go beyond the line nga murag mahimo na gyud siya into action nga sama ni Kaen nga iyang napatay iyang igsuon.
0: Uh-huh.
3: No, so kuan ra gyud na siya murag jud nay ato ang huna-hunaon because kanang wala man jud tay katungod nga mo patay
0: ang Ginoo mo,
3: ang Ginoo ra gyud og ang Ginoo ra gyud ang naay rason nga mo mukutlo pads, no.
0: God gives life, God takes life, so wala tay katungod kay di man kita mo'y naghatag. So, akong lain nga huna-huna, kanang kasagaras, kagubots, magsuon, kanang mga tipik. Kani bang tipik, when we say tipik, kanang banas, imuhang igsuon,
3: asawa sa imuhang igsuon.
0: Mga na, kusog mo.
3: Yes, kuha, Pads. Most mo, likely, napoy factor po na siya, Pads.
0: Kusog mo, sulsul ba?
1: Okay.
3: Kaya na bang labi na kung for example is na ay property ang iyahang bana or asawa niya, dili jud magpalupig, kinahanglan makuha jud na before, marabag ilang gusto is makuha, no?
0: Manay usa sa ako ang rules nga nakita sa among family, no? When us brothers okay kwan mami tulo mami kabuok ulitawa po ko namin yun. Namin yun ako mga ikso. Huwag ilabot ng mga asawa. Kay among nasabtan nga igsuon mi gasinong bagay mi sa una, gasinagpaay mi sa una, gatabanganay mi sa una, naghigugmaay mi sa una, nagununganay mi sa una. So in bad times, in good times, at the end of the day we are brothers. Pero mo apil na gani ng tipik, mao man ay masugnod. No, mo na masugnod. Nya ang tipik mo na kinaisga isugan. No? Mo na mo unag yaba-yaba.
3: Oh.
0: So mo na magkuan sa kagubot, no, mag-adapt sa kagubot, mag-adapt sa anger, mag-adapt sa kuan mapasapasa nas mga anak, mga apo, no, nga gamay ra gud kay problema. Siguro gamay ra siguro kay nang problema ha siguro. Nya nahimo ng tema-tema.
2: Mm-mm.
0: Tema na nahimo ng family tree problem. So mana no nga nawala na no, nawala na ang kuan ng relationship yun sa family niya. We need to remember that as a Filipino, kuan gud ta non yun task tibuok kalibutan na we are a family ties, a big family no nga ang maminyo pagkaminyo. Naminyo nasang mga anak, mga apo na aragi hapos balay. We become bigger and bigger niya. Tungod daan ng dili maayo nga communication sa family. So muna akong it's really about telling your emotions with civility, no? Na bang naara kay rational ba nga musulti ka musulti ka nga kwan lang nang with reasons ra di kay marabag mamuyboy na din manunglo na din mura nag og kana bang walay eskwela may istorya nga murag dili katoliko o dili religyoso no. So may imo kasulti anak dai.
2: Nabahin sa at
0: kanito. Kanang itong... inana nga. Well, too much emotion ba? Mo engage og emotion kayo.
2: Kan pads experience ko mi ana gud no an pads nga kana ba ganing tungod sa nasubra na gyan ng panagbangi kay reg na resulta po ni pads nga kana ganing mamundak gani. Mamundak nag mga butang ana niya. Wa na dito na, wa na di na magtingganay, magkuanay na nakakuan pumiana pa sa kasulay pumiana sa kong suon. Ay, pamundak-undak ning kuan.
0: The tantrums no nga wala ma ag pagkabata nga kana bang way of expressing no nga wala ko mahimot sa imong gisulti na disrespected ko sa imong mga pulong na nahiubos ko nimo na nalain ko nimo niya wala masultig maayo
2: ipagi na lang
0: ipagi nagpaisog-iso ipagi nagpang-insulto niya ang mensahe ready ay nga kanang nalain ba ko nimo atong imong gisulti na ko lain kayo na murag nasakitan ko murag na ang mensahe ba niya wala maayong pagka-deliver ang imong habang message mo nang pag ang imong message ra nga siguro wala may singala no
2: wala pa
0: siguro na siguro siya ay naingnan ba no nalainan o nahiubsan niya mura go na nakoy nalainan nakoy nahiubsan niya iyang imong iyang gipabalo iyang igsuon niya pagpabalo siyang igsuon na misinterpret po siyang igsuon. So, misinterpretation of misinterpretation. So nga, magpabalo rago ka nga, igsuon ta, pero sakit na po ito yung mag-isulti. Ano ba? Mura man ay mensahe. sa manang civility, no? Kami dito, kami mga pare, sawa pa mi pare. Gitudluan mi ana, no? Nga, name your emotion, name your feeling to the other. Nangitan, awaitan dua ek. Ayun ko nga, katubang imong gisulti ganiha, nasakitan ko ato kay niingon man ka nga nangawat ko nga, wa man ko mangawat. Nalain ko, ana. Ayun ko nga, nalain ni gato. Ana ba, no nga, imong pabalon ang imuhang isig kapariha o unsay imuhang reaction, no, sa iyahang treatment, no, sa iyahang relating nimo. Kay naman tayo mga tao nga atong amigo nga okay ra gyud, no, kay medyo maayo ra pod ang iyahang delivery, pero dili man na all the time nga pareha maayo ta sa isig kapariha. Kay na may uban, no, nga labi nag moody ka, na gikapoy ka, na pressure ka sa trabaho, or na kay mga gibati di asulod nga lain imong gibati, gikapoy ka, or whatever, nga hinungdan nga na kasulti ka, ana. Di mo ana po ka nga nasulti, magutun ako kay kailan tanon magukunya. Imo pa kung gipahugas nga di magkupwedeng muhikap ang tubig. Ito, nasingkahan ti ka. So, inana, no, nga, iuli, ibalik ang line of communication. Moro gina ang pinaka-punto, ana, no, nga, how you manage the conflict management, no? How you deal with relationship, no? Nga, inana, nga, ang relationship dili maguna all the time nga okay. Pero og mag-away mo, wala na agapasabot nga hate na nimo siya. Kay a particular words mo ragu imong gikalainan, no, nga ganahan ragu ka nga ma-solve ragu na nga isyo niya tungod anang gitawag na to og poor o pobre nga pag-deliver sa imuhang mensahe mo nang na naguba na noon. So naguba na ang relasyon. So ako ang take, ana, is una, the difference between reconciliation and forgiveness. Indot ni nga topic. Kaya na may kanta sa to, to forgive is to
2: forget.
0: To forgive is to forget. Yeah, forgiveness is kana bang
2: napas
0: imong murakag mingka nga okay na ta, okay na ta, no? Ako tong imong gi himo na ko, gipasaylo na tikaw sa mingka, that is forgiveness, no, nga a particular event, a particular wordings na murag naka let go na ka ba. Ay naman tayo giingon nga ayaw pong sigig pasan anang basura. No, the baggages of emotion. So that is forgiveness. But reconciliation is different, because reconciliation is not only forgiving na okay na ta, but the deeper is, can we make our relationship okay? Okay, that is reconciliation na there is a restoration of the old beautiful relationship. So, manay ang reconciliation. But forgiveness is gipasaylo nako ang imong gibuhat nako, pero di na ko musalig nimo. That is forgiveness, no? Okay na, pero di na ta mo usab, oy. Di na gugko nimo, pero okay na ta. Pero dili na gugko nimo. Pero gipasaylo na tikaw na okay na ko. Murag nakalit go na ko. But reconciliation is really living again.
3: Bridging.
0: Bridging na, and the cup beautiful relationship is restored. Na may trust na ka nang ni nag-enjoy na mo. That is reconciliation. Manang kanang confession is called reconciliation. Reconciliation is ug makasala man gud ta. Mayon na Ginoo nga, okay na. Asylum na tikaw. Pero niyo na Ginoo nga, our relationship is okay. Sama na ang reconciliation is connecting the line of love, the line of service, no? So that is the difference, ana, no? So atong i-pray, no? I-pray si Anonymous, no? Nga kana ana dai, no? Nga og laki wa siya, luday or dong, no? Nga kan nang forgiveness and reconciliation, no? Kay no one is an island, no? Pasabot niya na, no? Nga a person, a human person is really a person of relationship. Nabitay kanang di magamo argue kayo o kwan, pero an example na it is not enough nga ang iro. Ay enough na ng iro akong amigo. Diba kay iro? Sa mga dog lover ba o sa mga pet lover, no nga dili gyud makakompensate ang iro. No nga masatisfy gid ang tao pag ang iyahang ka-relate is tao pod. Mana ang cry ni Adam ni si Adan niya, migo na ako ning mga sawa. Kaysa una wa di pa man sila kanon. Mga leon, okay, pero taka ipugog ka ng parihan ako. So give me a creation na like me. Itong ipatulog siya sa Ginoo. Ya. Yeah. Pagmata niya, na siya iparihan niya. So nahimo nga complementary o perfect na ang si Adan. Kaya na naman siya iba. So dili di ay mabuo ang tao kung wala siya ay kuyog bas iyang kinabuhi. So manang ang hatred, kanang mga conflicts, kanang away-away, is, for me, is a burden and really makes you empty. Na kulang ba? Kulang. Kulang. Kulang ang kinabuhi. Na ay something missing. Kaya naman kayo mga tao nga, mga buutan kayo, labi na imong igsuon, no, nga tungod sa gamay kayong problema. Gamay kayong problema niya, naguba. Niya murag katong imong friendship sa imong igsuon, tuanas imong mga barkada. Problema is imong mga barkada mga adik-adik. Nadaot na noong ka. No, nadaot na noong ka kay nangita ka atong nindot nga relasyon sa una nga naguba. But why not making a reconciliation. Atong padayon nun tong nindot nga atong nasugdan. Inana, no? So, muna ang ako ang advice siguro, no? So, may imong ika-advise sa mga brothers na to nga naminaron. Kasi?
2: Ginsawan, Pads.
0: Kamar.
2: Sige. So, actually, Pads, sa mga naminaw karon, sa mga katunay mga kasumpaki, gani, if gadwaduha mamuog duol, anang tawhana, ayaw. Kay matapatlo sa istorya, mas maayo mo gunang mo forgive ta sa usa ka tao. And the more the more you hate, the more you love, mo man ay ginaingon nila. Pero if kuan bitaw, if na mamuy pan tawagan ni panagbangi kumunduha and ganahan na kay kang duol, ayaw pag duha og duol. Mo gini siya ikuan, duula siya. Ay, naiuban nga, isa likoy mang kano, pero at least you tried. Nga, mo siyang giduol. Nga, ganahan na ka makiguli niya. Kaya, At the end of the day, pesa gisulti ganiya, time heals all wounds, kung gina. And eventually, kaya siya, makirealize mo na madugayan nga, no? Sakto. So, napukoy sayop. Napukoy sayop, napukoy kuan. Munang pagkadugayan, magkita na po mo sa lahing lugar, muna na pads, na, magkakwanay na mo, magkatagdanay na po mo, ma-reconcile na po ninyo inyohang, tawagan ni, inyohang relasyon sa usag-usa. So, no, muna gusya gikuan, forgive, ragyud, forgive, kay mo yun na ginatundo ni Jesus at bahalag gipasakitan patagtaman, bahalag giunsa pata, we have to learn to forgive, good. Although, kita, gimana gud sa yun nga mopasaylo gud no pero mo gyud na siya permi ikuan nato nga si Jesus grabe og sakripisyo para nato but at the end of the day gina forgive gyapon gud taniya sa ato mga kasaypanan mo na siya ikuan na gud nato nga we have to forgive, we have to live like Jesus. Magid siya akong kwan pads
0: kani bang kwan ik aning mga bata ron kay ilabi na kanang sa eskwilahan kaya nanasagi pusil dito sa kuhan sa ito mga sa Ateneo
2: Ateneo di sa Buanga sa Mindanao
0: na sila'y conflict pero lahi sa dilahang outlet.
2: Mm-mm.
0: Kaya pa yan hagbungon sila or na sila'y masukan mamusil man o sa may imuhang kuhan na ano man ang mga bata kayo nana ron.
2: Actually pads no kaya namagani mga factor ng inana good nga nung mamusil sila. And katulang ginasulti magod ga live pagyud siya. So now daw ako ra dong gani nga istorya pads kanang naman daw gud kunoy like usakan pa na naay gasugo sa iyaha nga you have to finish this mission by doing this and that. So motong yatong gibuhat pads kay matud pa to istorya kay na ko nay like dula nga sa to nalimot ko sa unsa tunga dula nga mo kuno oh something like that nga gi kwan daw gisugo daw nga mo kuno ni kwan mo na imong dapat maman nga mission nga usa ka i-accept namo sa among society. So murag usa na sa factor pads nga nung nahitabo tong ginato
3: for me kanang kabayen anak pads kay nagdako man jud ko nga naana ang technology but I don't have one, no. So most likely reliable ko sa library, reliable ko kung unsa ang gitudlo sa teacher, no. So by the book jud ko, so dili kay ko kuan. Actually ang ako ra jung maistorya ana is dapat ang ginikanan is ila jung i-establish ang kanang kanabitang na ay time management sa paggamit o gadget sa ilahang mga anak. Because nowadays, I know nga, lisod siyang kabuton because of the advanced technology. No? Pero, it's a matter of discipline.
0: Disiplina.
3: Disiplina, jud siya, pads. Kay, kami sa una, di pa mapuko yung gulang, jud. So, kanang napamangko sa pangidaron nga 20 plus, no? Pero grabe ang amo ang effort and if mahagbong mi sa among mga teachers, maningkamot mi sa sunod nga grading period nga dili katong mga result karon is dili na siya mabalik. So inana ang amo ang mindset before. So kanang grabe ang kuan sa technology pagkakaron. So, mauna nga dapat ikuan gyud sa mga ginikanan. Kaya bang ilang hibalon kung kumusta ilang mga anak? Unsay gipang buhat sa ilang mga anak sa school? Naabay unsay gipang himo nila sa school, within the school? Inana bitaw. So, at least kabalo ang ginikanan sa daily activity sa ilang mga anak. Because the first hand nga makabantay ana is ang parent. If na is something wrong sa ilang anak, ang parent gyud ang unang makabalo. If ang parent is very observant sa mga sa growth and activities and development sa ilang mga anak, no? So kanang grabe ang influence sa technology nga makaako-ako na lang sila nga moingon nga mamusil ko ron makanang mga matay jud ni sila ron, no? So kuyaw kaayo ang kuan, kuyaw kaayo ang ato ang generation karon. And I think this is a wake up call to our national government to do the very best para sa ato ang mga kabataan, no? Nga ang kwarta is mapaingon sa insakto and to nurture, instead na to nurture ba sa ato ang mga kabataan to be faithful, to do what is right, to be law abiding, and dili ingon nga mas ila na noong makita kung unsa ang mga murag feeling nila okay ra daining buhaton, and at the end of the day magsisi sila ba. And go back to the kuan po atong ato ang topic ganiha pads, a little advice lang po, saying sorry first doesn't mean weakness, no? Nga imong gikuan tanan nga imong giako tanan nga ikaw ang naisala, but asking for forgiveness is something like strength na siya nimo nga kaya nimong i-let go, kaya nimong i-go deeper ang imuhang kaugalingon para magka-okay mo, and dili na mas mo further ang mulala ba ang situation. And this is not for you anymore. This is not for unsay masulti sa uban, pero this is for you sa imong kaugalingon nga. Mayingon ka nga, I need to do this because this is what my life tells me ba nga kinanglan na ako ni nga i-let go para ma-okay na ko, ma-at peace ko. Oh. Not to the point nga kinanglan na akong i-prove nga ako ang insakto, but to prove to myself nga nagsiko og inner peace.
0: Yeah.
3: Uh-oh.
0: Because the greater beneficiary of forgiveness is not the other but is the one who ask forgiveness.
3: Mm-mm.
0: Okay. Kanang kasuko, prisuhan ba yan? No? Prisuhan ba na siya nga murabag magkaon sa imong pagbati, no? Nga imbes nga mag-happy ka, mag-serve ka, mag-love ka, pero nakonsumo tanan sa kasuko. No? Nga imbes nga dagan kang ma-think nga positive niya, nakonsumo, nagikaon na tanas kahiubos. No, nga, ang kinabuhi, puro ra kahiubos, puro ra pagdumot, kasuko. So, when you forgive or when you ask forgiveness, you liberate yourself from that cell. Ganang prisuhan niya, napita. So, prisuhan na. Siya manang, pag naanay reconciliation, lami kayong pagbati. Diba, nindot kay ang pagbati nga okay na may, because it is not that first and foremost nga okay na mo, but ikaw mismo gitagaan nimo og kagawasan ang imong kagalingon nga mapriso diha sa pagpangluod, sa kasuko og sa kahiubos. So inana ang punto siguro nga akong nasabtan sa imo. So balik ta aning mga niba mga estudyante, so ang punto is parental guidance. Another point is kanang regulation.
3: Yes.
0: Regulation
3: from the national government parts. And let us not blame teachers. Okay, teachers are doing their part in nurturing, in kanang teaching
0: the
3: students. So kanang instead of blaming the teachers, why not impose something nga makahatag og benefit for the greater good of all, nga for the part of the teacher, for the part of the student, for the part of the parents. So naay kuan pads, naay balaod ba nga kanang buhaton, and strong ties gyud nga kanang the money sa government is well spent to the kanang greatest advocacy nga for the benefits of all.
0: Naay law sa Australia, I do not know if I will confirm, na bawal jud ang mga bata mo use og gadget.
3: Mm-mm.
0: Like gadget na kwan, cellphone or ano mga app, no? Kinanglan sila gid og parental kwan guidance, kay ang mga mindset sa mga bata ron lahi na kayo tungod kay sa kahilaw sa ilahang huna-huna, ni tan-aw na sila aning mga hulunahunaon o talanawon nga dili pa makaproseso ang ilang hunahuna nga ugon sa sakto, ugon sa sayop, tungod aning para nako ang guberno na siguro mutanaw gud aning dapita dihan dapita no nga mao manggo na

0: ato ang kinibang religious life, meaning nahitabo ginani. Lahi po ni mga bata ron kay og hagbungon ang maestra may hadlokon. Sa una agke ikaw may mahadlok og maestra. Kami sa una namit terorista gid nga pare ganito. Makaihi gyud na nang mag kana reporting. Kaihi gyud. Kuang gyud ka pakaulawan gyud kag maayo sa tubangan. No, pakaulawan gyud ka nga ayuhon gyud ka og balibalig pangutana, bahalag dili ka katubag hangtod mahuman ang period. Ikaw gyud may lampasuhon yag maayo. Ang uban makuyapan. No, makuyapan ang uban. Munang og siya na moy subject niya mo report na ka. Andam gyud ka kay sigurado gyud kang man kay Luvin man to. No, Luvin man to nga dito man siya nagdoktoral sa Luvin. USA. One minute, France. Oh, asa na? Luvin University. Luvin University niya. Pa na, accepted naman na inana, no? Party na sa estudyante. Karon panghadlok ni mga maestra kay dili lagi magpahagbong. Yung mahagbong, masuko. Nana, no? Naunsa naman ni mga bata ron. So, inana, no? So, I think usas ato ang pananaw anis mga bata is na kaabot na sila ng mga puntuha na bata sila ba? Like 12, 13, 14, 15 niya. Sa una ug ato nang sundon nagadali dai tagaan ka na kog supas. Oh, dali dai tagaan ka na kog kwarta o pagkaon o salapi. Nya unsa may sultis mga ay gumuga ay magpasagad og dulog tawo ha. Og unsay gihatag ay mo og dawat ha.
1: Kay yon dili mo sakay.
0: Dili mo sakay tungod kay ang mga bata kani adto sa mas mga bata karon sa imong edad humok pa imo nauna. Pwede kang matintal.
1: Mm-mm.
0: Pwede kang mahaylo. Nya ang mga bata karon gagmay pa ni engage na sila aning mga butang na paras mga gulang. So gihaylo, no, gihaylo na na-convince ang ilang mind niya. Dali ra may kang konbensyon mga bata. Na wala sila kabalog unsay consequences ani. So pag example na namusil sila. Okay. One, wala sila nalimot sila nga mapriso sila. No, kay nahaylo lagi. Nahaylo. Una importante kay nang regulation, no, sa mga bata. Kay labi na sa mga butang na para sa mga dagko kay ang mga bata dapat gadula pa man na sila. No, ga-enjoy pa man na sila sa ilang childhood, ga-develop pa na sila sa ilang characteristic, sa ilang attitude, sa ilang mindset, sa ilang perspective niya. Ang formator ana nga mag-mold sa ilang mind are teachers, priests, parents, like authority, like gobyerno, police, uyuan, iyaan, o mga igsuon, mga magulang. So they are contributory to the formation of mind. Niyawa pagay na purma ng utok, linghod pa kayo, wa pa na mature, gisudlan og katong mga critical kayong mga kwan, mga binuang na dili maka sala ang utok sa bata, ending mao gud ini hitabo. I think that's how I see it, no? Pero katapusan si Day LG at ning kay estudyante man eh, sa di pa ta mo tapos 2 minutes. Unsa may imong ika-advise sa mga estudyante, no, nga pag naay one pressure sa eskwelahan.

0: koan ra pads. Kini ang importante dyan ang koan, i-disiplina nilang kaugalingon.
1: So, disiplina sa kaugalingon.
0: Oo, pads.
1: Yeah, kay, kusog man kay ka mo ang mama ni mo. Ma, ana, mo refer ko kas mama. No? Sa kato nga lang mama ni mo.
0: Ana Lorraine.
1: Sama na mo, dangop ko kas mama. Mama, ninahitabo. Mama, lisod kay mong mga maestro, ma. Ana. So, aron ang mga kwan, mga dili lang ang parents mo imo duols ginikanan, kundi ang mga anak mismo, you should be open to your parents or to your guardians. Mm-hmm. No? So, muna imo ha, Day G. Okay, thank you. No? Salamat na tuntanan kay alas 3 na, no?
2: Alas 3 pods, grabe
1: alas,
2: po.
1: Alas 1 na 3. Alauna 3. Salamat.
2: Wait, pods, wait. Before me mo end sa mo ang kwan, announcement.
1: Announcement.
2: Pahibalo sa mga kabatanunan diya sa Santa Cruz. Nga, na doon na kita ay Parish Youth Chapel Visitation. So, magsugod di siya ugma. So, giyawag na mo ang mga kabatanunan. Nga, anaada sa Santa Cruz, nga naminaw karun. Nga, magtapok-tapok taninyo dito sa Kapilya, sa Santa Cruz, alauna 30 sa hapon. Pagdala lang mo o grosaryo o notebook o papel. Kaya natin activity pagahimuon. And before po day pads, dahil ni comment, shout out daw pads. Ang duha ni mo ka kuan.
1: Okay, mga shout out na sila, mga kuan, Chris og si
2: Donzie Trick.
1: Pagong. Salamat ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Salamat day LG, Aking, and Marina. Salamat
3: yes,
1: sa
3: ito. Thank you.
1: Mayor, Mayor Bimbo, Roberto, Vice Mayor Nonong, SB members. Thank you kay ninyong tanan. Sa tanan na minaw, og salamat ta. Wag kita'y bayad din nino sa ato akistasyonan, Star Radio. Thank you to our owner and manager, si Dong Ayan Lahato, og sa iyong mama, si Cha Irinia. Og sa tanan na minaw, thank you. Painumdum na itong tanan, og Ma Domingo, og asa kang reliyon, nahisakop, dito simba, no, sa mga Katoliko. Adto ta mo simbas ato ang simbahan sa mga UCCP, sa mga aglipay, adto mo sa inyuhang simbahan. Basta ugma, adlaos Domingo sa mga Sabadista, o mupunay inyong gituuhan, Sabado, o karon sad mo musimba. Thank you, salamat.
4: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibianan, Ayaw si Piyata.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Amo balak dayon ko. Tadla sa lapihan sa baybayon, nakulit ang kanhitang kagahapon. Sa tanaman sa kabulakan, nibuklad ang piyuros sa imong kabatanon. Sa maaniyag mong panagway, nipasumbing ang katahom mong talagsaon. Hinungdan kining kasing-kasing, nabihag sa imong kamadanihon. Nalihisabtan ang pinitik ni akong doghan sa mga higayon nga ikaw akong hikitan. Kay nasuta ko man ang imong kabuutan, busa sa gugma kong matinud-anon, ikaw gisumbungan. Way sukod og dili matukib ang gibati kong kalipay, kay ang gugma kuwa mo gisalikway. Gidimdim ta ang katamis sa atong pagbinahalay, timaan sa gugmang bugos og tiyunay. Palwa ko damhang ang kalipay tang gisawaan mo, abot ba di ay ang utlanan? Kaysa nang labayng katuigan, ako imo man lang gitalikdan. Kay usa ka higayon nga diin nagkasugat ang atong mga dalan. Uban sa bag-o mong hinigugma, ikaw nakiguban. Sa adlaw nga tanan, ikaw gihanduraw og ning takna sa kagabhion, ikaw akong gihandom. Gihandom sa matag higayon tungod kay ikaw nagayod ang akong mahalon. Uban ni buyog og kabakaba nga sa kanato mihadla, atong naangkon ang kalipay og kamaya. Sila nakiguban, nakigambahan ni atong tanaman, apan sakalit lang ikaw kanako mibiya. Oh, pagkasakit og kapait sa gidangatan ko ning kalibutan. Pagkala sa kamandag nga gitingal mo ning akong dughan. Daw sa malanag na kininggalamhan ko sa tumang kasakitan, uban sa maasgad nga mga luha, intahon ako gilumsan. Ingon sa madugmok na kanako karon kining kasing-kasing sa tumang kasakit. Kayang gugmat ang gisawaan, mahanaw naman lang di ay sa hingpit. Sa akong pagtuawa ko na kinanglana pa kananglan. Daw galing sa kanunay lamang akong gisawaan. Buot ko pa untang hawiran ang mga gutlo sa katapusan tang panagkita. Hindi ko buot na ikaw kanako sakalit lamang mawala. Apan gipasagdan mo lang kining alaot kag nagbakho sa imong pagbiya. Pagabayaran mo mahal ang naitos kong mga luha. Di ko na ang tabuot pang tukbilon katong masakit kong kagahapon. Panang maaniyag mong panagway sa kanunay mihamok sa nagmalinahon kong katulugon. Bisan waman nga daw malugtap na kining kasing-kasing sa imong kamabudhion. Panway gahom kining galamhan sa paghikalimot sa matamis ng kagahapon. Katamis ang dumon sa kanhitang kagahapon. Ito mga adlaw nga nanglalin sa atong kamalipayon. Pankaroon ako igo na lang intahon sa paghandog. Uban sa gugma mong maluibon. Gugma mong maluibon. Tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ang aking. Atul kanin nyo sa the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako din si Lia, na taga Kibawi. Ang akong experience din sa Huwander Herbal Oil, ako ang anak mong good mom kay na nakukay siya ka ng marinuka or sapat na yan na wongkit. Kaya naging niya mga pila naging bakuan, magbula na hapit niya hang na wongkit. Nakadumupang pwede sa inyong program na nakadumupang si Huwander. Disistingan ako siya. Mga 4-5 days lang, ma'am, nauga yan sama din na naulian ang iyahang nawong sa kanang kuwan iyahang sabad.
2: 4-5 days, ma'am, no? Nga, unsa man, ma'am, buntag o to hapon ni mo to gibutang?
1: Oo, ma'am, umanligo niya. Sihinuan ako daan iyahang sama din. Kaya nagubutangan. Huwander Herbal Oil.
2: So, ma'am, imong mensahe sa ato mga listeners nga naminaw karon, basig na kay mapaabot sa ilahang mga pag-agni.
1: Sa mga naminaw karon nga mag-try mo gamit og Huwander Herbal Oil kay sa ako lang i-feel maayo gisang gamiton.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitam ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mo, ngunit lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong vitamins, Huwander Animal Vita. O niya, ka ng kabok, kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Nagipagpunaw
3: karon
4: sa among manok.
3: Ay, yung gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang yung gigamitan, ana?
4: Manok o kining iro.
3: Ah, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Kira man, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on? Sa una day, unsa man day na sila? Katungwa pa nimo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon sa diha nga naggamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Gisa itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga Ramas.
3: Nga taga?
4: Nanggagan mukid nun.
0: Nana kanindot na ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So effective ni para sa tumakaig suunan. So mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Nakasuway na ba mo gamit anang Huwander Banaba Plus?
5: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
3: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
5: Oh, kay karon kay saon na kay mangkalto siya mangingod ka na. Kaysahan siya mangingi. Sige lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi. Taga-Kadlawon.
3: Mm-hmm. Unya, okay na iyang pagpangingi karon?
5: Oh, okay na, sir.
3: Ano sa ngalan?
5: Sa Aprilo, sir. Dotos me.
3: Taga?
5: Aurora Sumbonga. Delisor.
0: Nana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Regards pagaray ko ni Jan Barquia sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpagaray si Gurio ng Buluan Umunay. Pagaray ko akong mga anak, G-Mark, Rimar, Jimboy, Risa, Jerick, o akong bana nga si Nestor Tanio. Minaw ni mo, nagpagaray si Emeline Tanio from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Karay ko akong mama o papa nga si mama daging o nini magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko kalid sa Cagayan de Oro. Umbanda nga si Robert Alminares kag sa akong pag-umangkon si Niboy nagpagaray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shoutout ko akong asawa nga naglingkod Luisa akong anak nga nag-study Loizal Salde Cabantao ni Procgis Base Camp Maramag. Pagaray ko akong pamilya din sa Puro 4 Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpagaray si Delphine Patambag from Davao City. Kining ato ang produkto ng Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
3: Pangalan og address.
6: Vitron Sayandong, taga Sakop, Salantapan, Siwanggay.
3: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit. Hindi kaya kusaon. Pag gamit nila, kakaon na.
3: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa kamukha akong napalit.
3: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: O, dili. Karon, kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
3: 1 year old o saka tuig?
6: O, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ato ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Pani sir, si Norelin Morayo Cabantog Gris sa Binangunan Payong sir.
3: So ma'am, sultiin daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit ani nga Vitron Syrup.
7: Pani sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
3: Mm-hmm.
7: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra. 8 kilo. 8 kilos ra sir. Tapos paano siya sir? Oh, 1 year and 8 months?
3: Mm-hmm. So, imong ipagamitan? Oh, ipagamitan ni mo aning Vitron Syrup?
7: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron Syrup sir. Karong kusog na kayo siya mukaon. Kusog na kayo matulog.
3: Mm, o niya ang iyang timbang karon?
7: Paano siya sir? Kanang 9 kilos na.
3: 9 kilos na. So, dili na siya malnourish?
7: Dili na siya sir. And salamat kayo sir sa inyong Vitron Syrup.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila. Labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet yung katapatan.
3: Atong kumplitong pangalan o address.
8: Juan Concheta Dadulo.
3: Conchita Dadulo, taga?
8: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
3: El Salvador City, Misamis Oriental.
8: Oo.
3: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron Tablet?
8: Ay, okay kayo man. Yan ang biangay may doon ni tatay. Kay makatulog naman ni tarong.
3: Ni tatay?
8: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos namayon po doon kumukaon na makalas tas bugas yan.
3: O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
8: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron.
3: Mm-hmm.
8: Mayaman ang buwan, mayaman ang resulta sa Vitron Tablet. Pasalamat yung po sa Vitron Tablet. Kaya maayo with ang resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutan na kung sa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan. Murag ba? Ito galing, testingan mo ng otong Juan Der Buamira Diyos, pusing makatabang. Garay ko ako ngay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan aminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging og Nining. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko kumaigsoon Santa Rosa, Lapu-Lapu City kang Manang, Bito og Noy Bocoy. Kuya Carls, adlaw-adlaw giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Carls, si Giovanni, din from Dumaguiting. Ay mo kalimot ha kay naman tayo produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biyan ang mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhin na. Ato na ka sa Wonder Herbal Coffee kay dili po maghapdos imong kutukuto anak. Nindot na kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung na kay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang Wonder Himu Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina ni mo gamitan o Wonder Himu Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na pag-isalig sa Wonder Himu Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na ha. Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himu Aid niya. Napo kay kulon problem. Pwede po ng Wonder Himu Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kang kasuko. Pati nimo dali ka kayong kanang muinit imong uba. Kaya taas kay ka o blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wana. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una-una, kanang gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Dahil ka nang atong Wonder C Plus, kinahanglan gina to na. Mga kaigsuna na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Pa-shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Zamboanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shout out ko ni Mother Alma o ni Papa Ping, dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat

Kenny mo kuya Carl. Garay ko tanan arang ka kusog dre sa tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior More Power sa programang Tudling sa Mga Garay. Pa shout out mi dre kuya Carl kang Mama Bilin, Ria and Riliza Kulin and May Azilea. Listening from Tanggob City. Kuya Carl, pwede mo greet ko akong mga anak tanan na lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruel og dia sa Lumanon, Dudong Sulay, ako mga igsoon sa Tampilisan. Pwede mo request og kanta, Kuya Carl, paminsan-minsan paliog pagtugtog. Kuya Carl, pagaray ko, Barangay Upper Diuyo. Pabalakas ako ninyo, bikay tudling sa mga garay ko ni. Nagakong pagbati nga wala mapadayag sa undughan mo ay nakagunob o nakabungkad. Nagahatag kini og ilabihan kadaghan nga mga kasakit nga sa bugos kong kinabuhi ni sakmit og nibulit. Adlaw o gabi'i ako kanunay nga nagabako, nagaanto sa kangulngol ning kasing-kasing nga nabuho. Sanglit kay wa ko man mapahayag ang kamatuoran nga ako nahigugma sa usa ka binuhat nga ambungan. Natapos ko na paglibot ang tibuok kalibutan. Gibaktas ko naman ang ka... Kaya nga nga nino, lapasan gayod sa kasanag o kasilaw. Mo'y musalipod, musalimbong sa pagbati nga uhaw. Higo na lamang ako sa paghanduraw nining tanan. Hindi ko man mapahayag ang kabubut o ning dughan. Kinimaw ang lintungan na'y nga hinungdan sa tanang gumuna sa akong kinatibukan nga kinabuhi ni Katap o ni Kayla. Sa akong pagpamalandong sa tanang takna, magdunganay sa pagpanambo ang mga lusok sa luha. Naligdig inubanan sa pagdagayday nga manubay-subay sa kaapingan padungad tos dunghan o kasing-kasing nga napuskay. Mga luha, walay undang sa pagpangatagak tungod sa pagmahay o kasakit ka nagsigi o hapak. Ewa man unta matuman ang pagbating gisapnay ning dunghan. Ihupaw ako sa hilom, nag-ingon gugmang wala mapadayan. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: magmaayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome o welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Arlene ayon, kiniang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel. Sagi hapon kita maghahatag o pagdagad. Yan itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panunduman. August 29, 2026, lang suwatan po na sa rang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalang Moira. Alam si mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought us by NAS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Sopri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live ingon man sa mga gapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, stand by Moira alas imong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story.

Itago na lamang ko sa pangalang Moira. Ate, kasagarang mabasa nato sa Wattpad. Matanaw nato sa mga movies ug online ng mga short dramas. Nga ang mga best friends, mao ang mga kontrabida ate, ang mga traitor. In short, kasagara ang mga best friends sa mga bida, ang tigguba sa mga relasyon. Ug kini ang pinakasakit nga realidad ate Nov. Apan matag istorya, usahay adunay twist ate. Angayan usab masayran sa uban. Ug kini ang akong secret love story.

usa ka single mother ang akong inahan ate. Duhami ka managsuon. Samtang si Janine, arangan ng ilang pamilya. OFW ang iyang parents. Kung sa iyang lola siya nagdako. Busa medyo na ay pagka-spoiled si Janine. Labi na nga nag-inusara lang siya ng anak. Apan ako, ang mas nakailan niya. Pareho mig mga damgo. Pareho mig mga hilak na walay laing nakahibalo. Kung na ay problema si Janine sa iyang pamilya, ako ang una niyang duulan. O kung ako ang na ay problema, siya usabang akong kasumbungan ate. Apano sa kaadlaw, nahimong pamilya pagid mi ni Ate Nova. Tungod kay nagkabulag ang parents ni Janine, naminyo og afam ang iyang mama ate, ug naminyo ang akong mama sa papa ni Janine. Ug sa among duha, wala kini nahimong problema. Sa tinuod lang, nalipay pagani mi Ate Nova. Kay gawas nga mag-best friends mi, mag-igsoon na mi ate. Nausab man ang tanan apan nagpabili ng among maayong relasyon ni Janine. Matod pa niya, destiny gyud nga nahitabo kanamo. Kung sa una magkita lang mi sa eskwelahan, karon nag-ipon na mi sa usa ka balay ate. Kanunay na mi magkita, magsika tibuok gabi eh. Magusahay maabtan pa o kadlawon kung walay klase. Ang ilang balay mas bibo. Ang pagmahal o pagpangga sa mong mga ginikanan, patas ate. Walay pinalabi o walay pagkulang. Naging isa mi kapamilya, malipayon ug malinawon nga nagpuyo sa usa ka balay. Apan sa pag-abot ni Tuper, nagbago ang tanan ate. Si Tuper usa ka lalaki nga wala na ko damha, nga mahimong importante sa akong kinabuhi ate. Nangulitaw siya na ako. Sa sinugdanan, dili ko ganahan niya. Hambog daw, playboy daw siya. Mangingila daw sa mga babae. Mao ka na ang pirming giingo ni Janine ate. Matod niya, di gyud kumupatol kang Tuper. Kay masakitan lang kuno ko ate. Atong una, nagtuo ko nga gusto lang kong protektahan ni Janine. Nga dili lang ko niya gustong masakitan o babiktima sa maling tao. Apan sa hinahinay, mas nailhan ako si Tuper ate. Nasuta na ako nga lahi ang gisuti sa mga tao nga mas nakailan niya.

siya. Kung sugton kuno na ako si Tuper, maguba kuno ang among panagigalaay. Nagtuo ko nga dili lang siya gusto nga naa siya'y kahati sa kong pagmahal o pagpangga ate. Ubo nga rakini sa iyang selos. Dili siya gusto nga mas na ako'y pilion kaysa sa among friendship. Nagtuo ko nga sama rakini sa una sa dihang mas gipili niya ang among friendship kaysa sa iyang boyfriend. Dili ko malimot ate nga nakabaton og boyfriend si Janine. Itago na lang nato sa pangalang Carlo. Against kid ko ate kay gawas nga playboy kini. Fuckboy pag yun. Gani na karelasyon niya dati ang igagaw ni Janine. Busa supak kid ko ate. Siloso pod kini nga akip ako gisilosan. Sobra ka controlling o possessive kaayo. Iya kini gibulagahan kay nasaptan niya nga nag-cheat. Nagpa-advise siya nako. Normal lang. Namuingon ko nga bulagan ni ate kay nakita nako nga naabuso na siya.

sugod na ako si Tuper. Sekreto. Kamira ang nasayon. Sekreto ang among mga panag-istorya. Sekreto ang among mga pagkita. Apan taliwala sa tanan. Malipayon mi ni Tuper ate.

humansam ang graduation. Nagtrabaho ko sa Manila, ate. Naay dakong oportunidad nga nag-open ka na ko. Samtang si Janine nagtrabaho isip nurse sa among lugar. O si Tuper, usa na kay engineer, ate. Nagtrabaho sa dakong international company.

apan sa kaadlaw na kurat na lang ko sa dihang. Nasayra na ako nga si Tuperna o si Janine. Magkarelasyon na sila ate. Nasayot ko ate nga dugay na nga gipursu ni Janine si Tuper. Bisan pa atong kami pa. Sakit man apan ako kiningidawat. Gani ako pa ang nahimong maid of honor silang kasalate. Gigakos ko ni Janine. Matod niya, may nalang kuno. Wala na ako gisugot si Tuper sa una. At least kuno dili mahimong komplikado ang tanan. Wala ko kahibaloon saon ako paginhawa atong higayuna. Murag kalit lang nga nibalik ang tanang handumanan. Ang amo sikreto. Ang amo mga pagkita. Ug ang mga mensahe ni Tuper. Ang iyang mga saad. Ang iyang tingog nga nagsulti nga ako ra ate. Apan karon si Janina. Sakitan ko. Dili ko ikalimod. Apan unsa may akong mahimo? Wala na mi ni Tuper. Dugay na. Apan ang iyang mga saad nagpabilin pagihapon.

sa dihang nagkaistoryahan ay minito per. Nangayo siya pasaylong rikan ako. Wala ko no niya tuyo ah. Apan siyang kasing-kasing, ako pa kuno gihapon nate. Halos muhilak siya sa kwatubangan. Apan ako siyang giigdan. Para asa iyang pagsori. Para unsa kini. Unsay pulos. Daghan pa kuno siya'y gustong isuti nako ate. Apan ako siyang iignan. Nga dili na kinahanglan. Umitalikod nako. Apan daghan ko og what if atinov. What if kung wala lang ko nahadlo kani adto? Kung wala na ako itago ang among relasyon. Kung gi-fight na ako ang among gugma. Mausab ba kaha ang tanan?

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kaysa ka niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot mo sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako, ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat kanimo Moira sa imong suwat tampo ug ingon man sa mga suking tig subaybay ning atong tulumanon. Sincerely at Arlene, Secret Love Story. Moira, imuha gid ay ning kanta nga paubaya. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Pero ting sakita, no? Sakit kay pamalandungon ng mga yan nga relasyon. But anyway, agi mo istorya o sa kasakit nga realidad nga, doon na siya pagigugma nga dili gawiyunan sa panahon. Unfair si mong bahin nga gipapili ka ni Janine, dili tungod sa pagprotekta sa imo, kundi tungod di ay na siya interest kay Tuper. I cannot imagine how painful it is for you. But di po nato matawag nga daotan si Janine. Kay wa man siya idea nga nagkakamo. No, and wala po siya nag-traidor kanimo. Kay naging sila man ito per sa dihang wala na mo, diba? Murag medyo ma-figure lang nato nga murag traidor siya sa bahin nga iya kang gipugngan bahin kay Tuper, gani murag ihang gidaot ang image ni Tuper diya sa imo. For mo lagi, wa man siya nag-expect nga nagkakamudi ay. So, para nako, murag dili siya matawag nga daotan si Kuan, si Janine. Nagkagusto lang gid siya kang Tuper. Apansay kong dili lalim daw aton, Moira. Dili lalim magpuyo sa mga what if, no? Mga what if nga dili na unta nato angay puy-an. Mga what if nga kanunay ga bother sa tumong nahuna. Mo lagi kani mga what if. Angay ra gini siya nga ato nang kalimtan. Anyway, before tumuloso nahan ato sa ning ipang shout out. Ang ato mga kaigalaan nga nakasubaybay karong nga taknaa. Grabe kasakit sa story ni Moira Oy, usahay di gyud ang kontra ang makapasakit nato kundili ang tao nga atong gisaligan pag-ayo. Shoutout ato na usgikan ni Maricel Bandiola sa Bye Bye Later. Nahila ko sa part nga siya pagyud ang nahimong maid of honor sa kasasayang ex o best friend. Kusog kaayo nga babae si Sunny from Moira Alma Cañete. Ay okay. Kusog kay nga babae si Moira, no, from Alma Cañete watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Hiya Tinova, pa shoutout po just sa Palomar tuning ni live from Cebu while listening to Moira's heartbreaking story. Shoutout sa tanang single nga naka-relate sa mga what ifs ni Moira. Hugs to everyone. Listening from Ruth Hamisola of Dawis, Bohol. Hi to Clarissa Mendoza ate. Shoutout sa Mendoza family from Roja City, Capiz. Shoutout to Evangeline Roses Magsaysay watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte Province. From Benjamin Takulod, relatable jud kay imong programa tinaw. Sige ko paminaw taga Sabado diri sa Manolo Fortich. Shout out to Corazon de la Cruz from Dangkagan, Bukidnon, and hi to Fernando Santos from Olongapo City, Zambales. Ate Nova Idol, giti ka mo advice. Tindot ka ay pagkabasa sa letter. Keep giving hope and wisdom to people with secret heartbreaks. From Jessa Viray. Thank you so much. From Melanie Saklayan. Hi Ate Nova, solid fan. Good ko sa ibang program. Every episode brings real life lessons and deep emotions. Kung ako si Moira, lisod kaayo para na ako mahimong maid of honor sa akong ex o sa akong best friend. Kusgan yun siya nga pagkababay. Shoutout gikan ni Dexter Maturan sa San Carlos City, Negros Occidental. Bitaw no, kanang na-imagine po na ako ba nga kanang bitaw murag nahimong maguni niyang totga si Kuan, si giningalan nga ni sa lalaki si Tuper. Pero wak man nasayo lagi. Wala umay nasayo sa ilha relasyon. Sila rin nasayo duha. So, murabag, iyahan na lang yung gitulon ang iyahang kasakit. No, ni-attend yun siya kay malamang iyahang best friend at the same time, stepsister niya si Janine. Si Janine would why idea. No, nga nagka sila gidi ay nito. Pero so, ako di ko, murag, appeal siguro kung mahila. Kung ako bito si Moira. Pagbaklay siguro ni Kuan, no? Murag ako ang hilak appeal, Ginoo ko. Anyway, hi to Jessica Villamor watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Shout out to Rosalinda Castillo Mendoza watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur Province. Hi Edgardo Flores. Ganahan yun kayo kumaminaw sa imong programa at inos makatandog yun sa akong kasing-kasing ang story ni Moira. Sahay ang pinakasakit nga gugma mao ang wala nimo na paglaban padayon sa paghatag ug bakat-unan nga istorya bitaw no. Pinakasakit gid bitaw ning mga pagigugma nga wa gid kay igong kusog nga ipaglaban. Anyway, shout out to Beatriz Navarro from Poblacion, Valencia City, Bukidnon. And hi to Rolando Garcia from Tarlac City, Tarlac. Thank you so much. And of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o isend lamang sa atong Sincerely at Earlene Facebook page. Balik taman lamang sa pipila ka painundom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sama ko sa padaghan, salamat Moira sa masuwat kaagi sa kinapuhi. Moira, ang ako na lamang matambag kanimo. Ayaw na pangita ang mga tubag sa imong mga what if. Ito mga what if wala ni mong gitago, what if wala kang hadlock, what if imong gipaglaban. Kesa tinuod lang, there's no way of knowing atong mga panahuna, no? Di na to matubag at to mga panahuna. Kani atong tungura, maura to ang imong kapasidad. No, nahadlock ka, nalibog ka, dili ni mo gusto nga mawala si Janine o labaw sa tanan, imong girespeto ang kagustuhan sa imong inahan, na dili sa ka maguyab-uyab. O walay sayop ni Ana, Moira. Umuokin niya realidad mga higala, no? Now, sahay, we just have to accept the reality. Nga naadyo'y mga pagigugma, naadyo'y mga relasyon, nga taman ra dito o di naangay malahos pa sa unahan. Once again, daghan kay salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman taigong oras sa sunod Sabado na Sabpohon. Standby alas sa itong Health Educations Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o busunod na dayon si Palong the Great. Sa pagkausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel, alas sa itong tulumanong. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalayo ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
9: Isa ko sa Nans User, gamit ko Nans Coffee. Isa ko ang asawa na sa isa ko yun sa mga ubang dating iha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nans Coffee ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaloon sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alas sa tuhet educational program ng Adlaw Sabado. The first na uban na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nan's Health Educations Program.
0: Syempre, alang sa mga mga na, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. Okay, dili sa atas ato mga pangutana do kay ubay-ubay ang mga mipadanga sa ilang pangutana. Okay, gikan ni kang Jeffrey Alarce of Magbulugtong, Olotanga, Sibugay Province. Iyon siya, Ate Arlene, nakauyan ko sa Nas Liniment Oil kay dili kayo bahong haplas dahil nawala po ng akong lipong sa kong ulo kay pasmo manggid kaayo ko. Okay, so tinood man do kay ang herbal na to ma-feel ni mo siya pero sulit manggiyod ang atong Nas Liniment. Kumbaga siksik liglig ang atong Nan's Liniment Oil. Kaya grabe ang herbs, ana. By the way, dunay nangutana diri Doc, unsa kunay pinaka tambal sa AIDS.
1: Okay mga kanans, no? Kanang AIDS mangod mga kanans, no? Ana naman kita, ana ng mga agency.
0: Mm.
1: So like, diri sang Mindanao mga kanans, ana adya sa Davao.
0: Mm.
1: So, ang pamaagi lang ani mga kanans, no? Ang proper procedure lang, adto lang mo sa ato ang mga health center.
0: Okay.
1: So atong health center, sila muhatag sa inyo og mga assessment.
0: Mm-hmm.
1: Then sila dayon ang muhatag og referral para dadto na gyud mo sa mga agency na muhatag yun og treatment para sa naing mga AIDS mga kanans.
0: Okay.
1: So, kumbaga naana sa mga medication
0: kinahang na iyatag. Kinahanglan gid mo magpahibalo na naamo ang sakit. Pero, unsaon man pagpahibalo sa tawag doon na siya AIDS, Doc?
1: Ang AIDS manggod, Ate Arlene, lisod mga kaayo siya i-identify kay tungod ang AIDS manggod ang kumbaga ginatawag na to na acquired immunodeficiency syndrome, no? Ang nahitabo manggod ani, ang virus ginaatake ya diretso yung ginatawag nato na CD4 count. Yung CD4 count nato sa ato ang lawas katong sa T cells nato ba Ate R, siya ang naga-identify sa mga bacteria, sa mga viruses or sa mga foreign body na nagasulod sa ato ang lawas. So bago na niya na muhatag og signal sa ato ang mga immune system or sa ato ang mga lymph nodes. So ang may tabo sa AIDS manggod, kinina virus, dili man sa pag-ano no, ang virus is grabe siya ka-bright.
0: Aha.
1: Ang target niya diretso is yung ang imuhang T cells. Diba take note, ang T cells, siya ang naga-identify.
0: Kung
1: kini siya na bacteria, maayo ba ni siya or dili.
0: Aha. Uh-huh.
1: O sa mga foreign body na nagasulod sa ato, siya ang nag-identify. So once na dili niya na ma-identify ang may tabo ato sa bacteria or sa virus, magsigi siya o paminsala sa ato ang lawas, hantod ulahina niya mabantayan. So moto siya yung sa CD4 count ana, moto ang gina-examine sa mga na yung mga HIV or na yung mga AIDS mga kanans, no? So unsa ba ang common symptoms, Doc? Sa symptoms na lang kita, no? So, moto na, balikon ko, yung virus sa ginatawag na to na AIDS, ang iyang target is yung T-cells na to na mauto siya ang nag-identify sa mga bacteria o mga viruses. Mauna siya, late na ma-identify sa ato ang lawas na kana siya AIDS na di ay ang imuhang kaso. Kumbaga, yung AIDS na virus, nakapenetrate na siya pag-ayo sa ato ang lawas. Pero naay mga symptoms na medyo bantayanan.
0: Okay.
1: Unsa ba ang mga symptoms, ana? Diba? Yung AIDS, ginaatake niya yung immune system na to. So may tabo ato, nagapababa ang ato ang immune system. Nagawala ang ato ang depensa sa atong lawas. So ang pasyente, mas prone na siya sa infection.
0: I see.
1: So kumbaga, nagkaroon siya ng infection sa baga, karoon na week, pagkasunod si mana, naanapod infection sa iyang kidney, pagkasunod sa naanapod infection sa iyang tinai. Kumbaga, dagan siya mga infection sa iyang lawas until such time na yung doctor nimo naglibog na siya kung unsa mangyud ang sakit nimo. Kaya nga naman, dagan naman kag mga infeksyon na sige lang kag balik-balik sa hospital. Og mauto siya pag sorry sa imuang CD4 count, dadto makit-an na usaman di ay kaka HIV positive or kung medyo lala na siya, mao na sa may mong AIDS na siya mga kanans. So angay ba ni siya kahadlukan? Kung angay kahadlukan, yes, angay siya kahadlukan, pero dapat naa naman po ni siya yung mga treatment, naa na po ni siya yung mga medication.
0: Uh-huh.
1: Sa karon na panahon, so dili na siya angay kadlukan. Kaya naa naman yung mga medication, libre man na siya. Wadto raman ka, kinahanglan na ni mo isadmit.
0: So, mo ipasabot, Dok, dili na kahadlukan ng AIDS?
1: Kadlukan siya kung wala kay knowledge. Kadlukan siya kung itago lang nimo siya.
0: Dapat magpahibalo ka nga naka niya sakit para mataga ang kagtambal.
1: So muna siya kung kadlukan siya kung gitago-tago lang nimo kay paspas man iyang pagpanakot. Pero dili siya angay kadlukan kung naakay nahibaw-an ba kay naa may mga agency na mutabang sa imuha na tagaan ka og tambal mga treatment para ang virus sa imong lawas ma-stop na na dili na siya makatakod sa ubang tao. So naay mga pamaagi gyapon na ma-control ang imuhang virus and then para dili na pud ka makatakod sa ubang tao. Ang importante lang adto lang sa health center, ayo lang kahadlok kay ano man na siya yung privacy. Pagkahibaluan na nila na mauna imuhang kaso, dili man na pwede na i-chismis-chismis ka dayon. Kay protektado ka mo sa balaod ana.
0: Okay.
1: So once na i-chismis mo na naa kay AIDS sa usa ka tao, pwede na sila makasuhan ana mga kanans.
0: Okay.
1: So istrikto ang balaod sa AIDS mga kanans.
0: Okay.
1: Once na may bawaan sa health personnel, so i-refer ya kamo ana, kumbaga na ay privacy gyud sa pasyente na dili pwede i-vulgar ang iyang kaso. Pwede siya isulti dadto lang sa mga ahensya na nag-handle gyud ana mga kanans kay para matagaan dayon sila og treatment.
0: Okay.
1: Diri na lang kita sa ato ang mga prevention. Importante ang prevention, no? So lisod naman kaayon ni kanang sige ra tagiskot sa AIDS din wala ta kay balo kung unsa day ang mode of ano niya transmission. So ang isa sa iyang ano no matakdan kita og AIDS kining dugo sa infected na tao na nai AIDS.
0: So, tinuod gyud na Dok padalitan katong nagpa manicure ya nagdugo unya nagamit po to, wala to nalimpyuhan to gigamit sa yahang
1: wala na sterilize
0: nagamit po sa pikas possible nga mo-transfer.
1: Yep, isa po na siya mga kanans.
0: Dili lang tungod kay sexually transmitted disease.
1: So kumbaga ang isa na niya is yung blood.
0: Okay.
1: So yung blood, so mo na siya na kung ang yung dugo, mo na siya yung mga syringes bitaw, mo na gin-advise ko na siya na single use ragyod. Na after na paggamit sa syringes, dapat utulak na dayon siya. Na dili na siya magamit. Kaya maumanggo na siyang very common sa una na nagina-inject-inject pag gamiton sa isa na-inject doon isa po gamiton pag-inject.
0: Ayay.
1: So kano mga siya. Naay mga recreational activity ba pero sa karon na mga panahon gina ano na may na sa gina-discourage gina siya totally bawal gina siya sa mga health workers na balik-balikon ang mga syringes na kumbaga single use na gina siya.
0: Hindi ba pwede balikon Dok? Single use na gina siya basta syringe.
1: Mauna siya na gina-encourage ka tong otulak na pag matapos ni mo inject lock na siya diretso para dili na magamit pag usab. So muna no yung blood na next mga kanans no yung breast milk.
0: Huh? Usa connection
1: yung gatas niya. Katong gatas niya makatakod gyapon siya. So muna siya na
0: dili day blood.
1: Aside sa blood kay dagan mga siya. So ang isa is blood. Then yung breast milk, then yung vagina secretion, then semen. So mo na siya yung mga ano. Pero ang magunta na, Dok, kanang mag-kiss, mag-halok, Dok, makatakod ba na siya, Dok? Kanang, di ba, mag-kiss, mag-ina siya, yung laway nila, magbaylo-baylo. Dili siya. Ano siya? Dili sa pasabot na dili, pero kinanglan ni mo o gallons of gallons.
0: Gallons of saliva.
1: Of saliva. Pero kung gamay lang, kiss lang na siya, dili na siya mga kanans, makatakod mga kanans, no? Ang confirm lang yun is katong blood. Number one, gina siya yung blood.
0: Daghang gina ibantayan ng Dok, no? Una, ang mga syringe yung gigamit, dapat dili balik-balik, kaya basi katong gigamit sa pikas, na to siya infected to yung blood, so matransfer sa imo, possible. And, usab ka na bang...
1: Breast milk. Muna sa breast milk, muna sa mga kanans, no? Muna gina-discourage ba ito katong pagmahibawa na AIDS na kung pwede, dili gina-gina pa ano yun na siya kay na yung mga possibility man. So, kung, so next is yung sa katong tawag na to na vaginal secretion. Muna sa ginain ka.
0: Sex.
1: Sa mga dili kayo protected ba? So vaginal secretion and then yung semen.
0: Oh, you see.
1: Mo ganito at early no na i-abbreviation anak katong EBC. Itong ABCD na abbreviation niya para prevention sa AIDS. Itong E, abstinence.
0: Okay.
1: So, muna siya na dapat kay baluta mo control sa ito ang kaugalingon. Ang B,
0: honest ka dapat si asawa.
1: So, be faithful, sa imuang husband o sa imuang wife. No, dapat be faithful ka. Mm. Ang C, kung dili mang yud ka makapugong sa imong kaugalingon, dili ka magiging honest sa imuhang husband o sa imuang wife, at least sa sin man lang, dapat gamito na ni mo siya. Ang C is consistent and correct use of condom.
0: I see.
1: Dapat consistent.
0: Consistent and correct use of condom.
1: Oo. Basin consistent.
0: C, C, C.
1: Mm. Kung ano na ba, consistent na kayo ka naggamit o condom, pero sa'yo man po ang imong pamaagi. So, dapat consistent and correct use of condom. So, naanay mga pamaagi, ana, sa paggamit sa condom ni mo, no?
0: Para safe, of course, na lang kung antuglain, din na lang kasi mong kapikas. Then, para mga, sigurado.
1: Yes, at Arlene. Then, sa mga paggamit sa condom, no, bantayan na ninyo basi expire ang inyong condom nagigamit.
0: Uy, kung expire, dok, o sa may tabo?
1: So, pwede magkaroon ng leak. So, yung semen niya, matransfer niya. Diba? Then next, kanang...
0: So, sa'yo na din eh, nakamutang sa condom expiration date.
1: Na, yep, nagin na siya.
0: Ow.
1: Then, another one, mga kanans, no, pero sa una pa man ako na nakita sa una ng mga panahon, katong mga condom bitaw, ginabutang sa pitaka. Usually, kanang siya, bawal na siya.
0: Kay?
1: Kaya nga naman, di ba ang pitakaan na is mapiko-piko, manggod? So, na yung mga tendency na pwede ma-freak, mabuslot siya.
0: I see.
1: So, mas maayog ito siya, na katong naka-box good siya, na dili, na safe siya, na dili siya mapintalan, mapiko-piko, kaya para secure good yung condom na walay mga buslot, kumbaga mga kanans. Dok, pwede ba na akong testingan na ipaburot? Once na ipaburot ni mo, dili na ni mo na siya magamit usab.
0: Kay?
1: Ang condom.
0: Kay?
1: Kaya kumbaga ang paggamit, ana, naka-design na siya. Kaya base na yun, no, na pagpalit nila ang condom, kanong mga baguhanong na bito, ipaburot din nila. So pag ipaburot na ni mo na siya, dili na na siya magagamit. So A, B, C, then yun D.
0: Napay napay D.
1: Do not inject. Mato. Katong ayun na to, yes, na do not inject.
0: Okay, basin og dili. Do, inject, but be sure nga bago ang syringe siya gigamit.
1: Yep. Then ang last is yung E. E, B, C, D, E.
0: Asa nang E?
1: Educations. So, pinaka-importante sa tanan, yung educations about AIDS, din ang mga prevention, then yung mga kung paano siya ma-prevensyonan, and then kung paano po siya tagaan og treatment, kay para at least yung pasyente na asalay idea kung unsa ang ilahang angay pagkabuhatan.
0: That's why, kung katong nangutana, kung doon na kay sakit nga AIDS, no? Kung lang, nangutana naraman siya. So, kung doon na kay sakit nga AIDS, pahibalo na dayan sa inyong health center o sa pinakadool ninyong DOH. Aron sa ingon ni Ana, matabangan kasi mohang sakit. Ayaw iluong kay killer po na nga balatian.
1: Yes, Ate Arlene, no? Kay nga nung mga kanans, no? Maumog din mga kanans. Pagtago-tago ni mo, na tendency, ang isa sa imo mga family member, Ana, pwede ni mo siya matakdan. Nadili ni mo siya nagituyo. Din siya, pwede po siya na makatakod po siya. Hantod tibuok na hinoon mo og pamilya. Pero kung matagaan diretso siya og treatment, patagaan diretso ka og medication, dili na din ka makatakod. Kaya kumbaga katong tambal na ihatag, ano niya ba, ginasuppress niya na dili na makatakod sa imuhang dugo, sa imong semen or sa imuhang vagina secretion. So kumbaga, mas ano siya ba, nasuppress yung virus.
0: Okay.
1: Na dili siya basta-basta na makatakod na siya sa uban. So mas nindot mga kanans, no, na adto lang yun mo, ayaw mo kahadlok, eh, very friendly kaayo na sila mga kanans, and then willing kaayo na sila na mo entertain sa inyo, then in terms sa imuhang security, basi mahadlok ka, basi chismes ka nila, balikon ko, higpit ang balaod sa AIDS na kinahanglan yung privacy sa pasyente, dapat ano gina siya, matago gid siya sa panahon sa pag-treatment. Kaya mauna sa una yung problems sa una. Mahadlok sila magpahibalo. Kaya ang discrimination, grabe kaayo.
0: Okay.
1: So, muna mga kanans, so lalo na karong panahon, be safe good mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene, 11 years na kung na-stroke. Oh, grabe po din, Doc. 11 years na sinastroke. Bago lang itong gisgutan, no? Ang kabayan sa stroke. So, 11 years. Actually, naman ito available sa mga butika. No, so, sa Norala, pakipangutana, no? Sa abang mga butika. Rogen Pharmacy na din na, no? Ayan, okay. Kaling stroke, Doc, ba? Nga nung mabot mag-i-doc 11 years? Nga nung... Mabot ba sa bot, Doc, nga... kana siya. Ang stroke ba?
1: Okay, mga kanans.
0: Lisod kayo maulian? Nganong maabot ang pagpila katuig?
1: Muna siya, mga kanans, na ginapangutanan na ito, mga kanans. Kamusta ba yung result sa ilahang CT scan, sa ilahang MRI? Kaya dadumangon na ito, madistinguish daw yung mga kanans, kung kinisiya is fast recovery siya, or kiniba siya is maulian siya, pero makita gyapon sa iyang pangliyok-liyok na naagyapon yun na stroke. Kaya naman ko duman, mga kanans, no? Pagka-stroke nila, after a week, months, totally, naulian yun sila. No? Napoy uba na after 6 months, bago pa sila na fully recover. Napoy uba na after a year, bago pa gid sila naka totally recover na gyud. If you say totally recover, recover mga kanans, na dili gid mo mapansin bitaw na nakanang na paralyze siya, na stroke siya. So dili mo siya dili na gyud ni mo siya mabantayan. Naiuban pod na okay na siya pero mabaw-an ni mo gyapon siya na na stroke. So kana siya mga kanans, no, kay tungod nagadepende sa damage sa ato ang brain cells when that time sa pag-atake sa ginatawag nato na stroke. Kay take note mga kanans, 10 minutes lang mga kanans, mawad-an og blood supply ang ato ang brain cells mga kanans. Irreversible na. Dili na siya mabalik. Dili na nato siya na maagaw na siya mga kanans. Mao na mga kanans sa mga gipang atake, mga na stroke. Importante gyud mga kanans, no, ang matag minuto mahatag diretso yung medical intervention sa ilaha mga kanans. So mo to siya kung makita na to mga kanans sa iyang mga MRI, sa iyang mga CT scan na nagkaroon lamang siya ng mga aneurysm, and then ang iyang mga brain cells is wala makayo siya na damage kana, ideally maulian ra gyud ang pasyente after ana. Pero kung dako-dako na yung damage niya, una mga kanans, no, balikon ko, irreversible once na madamage na ang brain ni mo mga kanans. So mo na mga kanans na importante gyud ang matag minuto, matag segundo when that time nag-iatake ang usa ka pasyente mga kanans.
0: Okay.
1: So kato sa iya mga kanans, may isa pa rin gapon na hinungdan mga kanans nga nudugay ang ilahang recovery. Number one mga kanans, wala totally na control ang ilahang blood pressure. Nagiging erratic pagyapon siya.
0: Okay.
1: So meaning to say na yung mga panahon na dili religiously gina-follow yung mga medication, yung mga treatment, ang mga tambal or mga herbal na ginainom. So kumbaga medyo palta-palta ba. So maayo lang makainom, maayo po dili. So dili po na siya maayo mga kanans kung na-stroke yung usa ka pasyente. Dapat stable ang iyahang blood pressure.
0: Okay.
1: Ikaduha mga kanans, ang iyang emosyon. Dapat kay balut siya mudala sa iyang emosyon. Okay. Bisan inom pa nato na religiously gi-follow niya pag-inom sa mga medication, sa mga herbal diya. Pero dili man siya kamao na mo-handle sa iyang kaugalingon. So meaning to say, ay panahon na masuko gid siya, ang iyang BP mutaas gid siya pag-ayo. So maka-trigger na pud siya sa damage sa iyang brain cells. So may tabo ato, madelay na madelay ang pagkaayo sa iyang lawas. So kinahanglan balikon ko no, una dapat religiously i-follow ang mga medication. Okay, imnon gid siya yung mga tambal, mga herbal, ang treatment i-follow gina siya. Ikaduha, kinahanglan maging stable ang imong emosyon. Kay balo ka dapat magdala sa imong kaugalingon, dapat dili ka magpadala-dala sa imong kasuko.
0: Okay.
1: Ang ikatulo mga kanans, of course, ato mga pagkaon, importante na siya. Di ba? Kung ang imong pagkaon is dili man di ito para pang-repair sa imuhang mga ugat, sa imuhang utok, pang-repair sa mga na-damage dito sa imuhang mga brain cells. Kaya once ang brain cells na ito, basta dili lang siya namatay mga kanans, medyo na-damage lang siya gamay, kaya pa man na siya na ma-heal mga kanans. Basta dili na siya totally na namatay ang brain cells sa, kumbaga medyo naalang sa mga nagluya siya ba. So meaning to, si kinanglan na ito yung mga vitamins, nutrients, like yung gina ni Ate Arlene, yung mga food rich in omega-3, omega-6, omega-9. So, kana siya, isnindot na siya sa ato ang brain. Unsa pa ang example, ani, halimbawa, katong mga salmon, di ba? Or mga fish, mga kanans. Napaka-rich yan ng mga omega-3, mga kanans. Then, importante po, mga kanans, na naapot ay mga pagkaon na makapakontrol sa ato ang mga cholesterol. Mo na siya sa mga pagkaon na low salt, low fats, dapat dili lapot ang ato ang dugo. So, mo na siya, mga kanans, even sa imo mga medication before, naagyo ginahatag na pangpalusaw. sa mga excess na mga cholesterol o katong mga nagbarabara bitaw or nagkakaroon ng mga obstruction sa imuang blood flow, lagi na panghatag yun ng mga medication pang palusaw ato. Kung sa mga herbal o sa mga pagkaon, anaapoy mga pagkaon na makatabang pod siya na makapalusaw. Pinakasimple mga kanans. Ina-take for granted lang nato pero wala ta kay balo na dako di ang benefits sa ato ang lawas para katong mga blood clot, mga barabara sa mga kaugatan nato. Kaya man di ay niya lusawon. Pero gina-take for granted nato. Unsa ba na mga herbal? Halimbawa, garlic. Garlic is napaka-powerful.
0: Yes,
1: mga kanans.
0: Yes.
1: Na pag-anugid siya.
0: Pwede, every time nga mukhaon kag carne or mag-lechon kag unsa ba, mainom kag isa kalusok nga
1: garlic.
0: Garlic.
1: So, og dili ato ikadinay mga kanans, dagan na mga study with regards sa mga garlic na makatabang yun siya, na makapalusaw, makapa-improve sa mga fats metabolism. Og daan na pod mga dagan na mga herbal na usa sa ilang mga components is yung garlic mga kanans,
0: yes.
1: No? Then halimbawa isa pod mga kanans, ginger. Aluyang dulaw, even yung mga bumbay, mga lamas, mga kining bell pepper or yung mga paminta, mga liso, kana sila tanan, anaa siya'y mga component para mulusaw sa mga excess ng mga cholesterol. Pero sometimes, ato mga pagkaon, dili siya enough. Gamay lang siya ba ang mabutang? So, muna talaga sa mga kanans, no, na mas nindot yun, na naagid siya'y mga concentration, na medyo taas yun ang iyahang quality ang iyang kadaghanon. Mauni siya mga kanans na nabuhat ang mga herbal food supplement to supply kung unsa yung kulang sa ato ang mga pagkaon. Kumbaga ang imuang pagkaon ba na mahimo nimong true medicine, ang tinuod na medisina sa imong lawas, anaa sa ato ang mga pagkaon mga kanans. So mauni mga kanans, no, ang pag-inom nimo sa non-serba capsule, usa na siya sa makatabang para katong mga kolesterol na nigahi, nagbarabara sa ato ang mga kaugatan, makaya niya malusaw niya mga kanan. So, sa mga stroke patient, non-serba capsule, usa siya sa makatabang kanato mga kanan. Imna siya 3 times a day, then sabayin na lang dayon siya o UID 1 capsule 3 times a day. Then katong imong concern na nahutdan sa mga butika, sige lang, ihingna naman nato ang ato ang mga distributor na ipahatdan diha, and then hopefully ang butika na mas mukwa na sila na mas daga ng mga stocks kay para dili na magkaroon ng shortage sa ato ang mga produkto mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang mga Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule kay
0: yes.
1: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil?

0: add full name, address, cell phone number o kasingatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasingatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 3:01.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Malong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, Jong Tanan, mga kurimang. Welcome na sa Abdiri sa Tuhang Pagpanaguban sa programang Balong Dagur. Kumusta, Og? Manginaot lang tangan mo sa kakondisyon kada sig sa panlawas. Adlaw karong Sabado ba? August 29, 2026. O, di ba? Pinakaadlaw na lamang, September na. Magdagan na po din sa December. Pag umas December, magdagan na po sa January na yun. Sige, kami sa dagan-dagan. Atong digmo, di may kasaligan, sirado 4,000 na. Kawaag, walo ka mga sundalo sa aking harian. Diligyod mo dagan bisan pagrakraka. Unang ligaw-lingaw, 9. Number 9. Pabutang duha para makumplito. Oga, pabuta sab. Ang atong gandam karo adlawang na sa Diyod baga mo. Mga kurimaw. Magsugod na ta, dari sa ito ang pagpanaguban.

Okay, dito Miguel lang sa Matubag sa Atik mo, good pen, kung ibalaw tubag kay mga congressman, dili mo dagan bisang pagrakrakan niya. Gikan ni Eric si Katuna Street, Cebu City, computer. Aga, lang tubag, tig mo kay 28 kabutahing a klase dyan, Sudan. Asa kusina, dili mo dagan bisang pag rakrakan, gikan ni Eric si Katuna Street, Cebu. Yan. Aga, lang tubag kay 28 ka mga sundalong a drawing. Dili mo dagan bisang pag rakrakan Eric Yapon. Aga, lang tubag sa tig mo kay August 28, Pista sa Patron San Agustin. Sa mga patron, Pista ng Bulan na August 28, Kylie Taga. Poblasyon Tubuso, Negros Occidental. Piyoto! Aga, February 1 hangtod 28, rakrakan digin mo dagan. Tawad kay dili man sila tao, wak may mga tiil. Mga pizza og bulan raman. Aga, Arsenio Padayaw. Bagay Ming Lanilia. Ayan. Agi, period. Lang to akong tubag kay pizza sa 28 buwan sa Pebrero, Ewing, Sulabar, ng Buhol, Piyoto. Ewing, di ka? Abin ako, Gwing, ra. Ako, ansa balong kay si Pilyo or Totbrush, taga Pulumulok. Anong kaabot, mga dire? Ha? Pulumulok, isan ko tumato, di ba? Bisayas man tayo. Law, ang tubag, Kingipon, ang hilo sa Bayawan City. Andy Gross. Dayon, ang tubag, si Mutibulong kay Planeta, gikan ni Evaline. Amulat sa Graham, Buoy, Tagbilaran City. Yuto! Wap, Agapon, mga kurmaw. Dito may galas, unang pasiyaw. Gikan daw kang sukor may gala Cebu. Pista to may gala lugar nilang balong. Nanoro sila si asawang si Tikla. O niya, gusto mo sakay si Tikla o kining first wheel? Niya, kasamukan ng operator may gala kay Maninggit. Kung nangang Maninggit, sabah kayo. Okay. Ayaw ko ni Patuyokon, sabot na ha. Ang magsaba-saba, multahag 20 pesos. Modo o yun tanan. Pila na katuyok, may gala na human na pagnaog na natingalang operator kay wa ng asawa ni Balo. O sir, ahay mo asawa, sir. Ay, ganihara na hog, ay. Uy, buangan ni mo lang ka magsaba. Ay, magsaba para pamultahan ni mong 20. Sabot, baya po kong instruksyon pa. Tuod lang sa multa nga 20, may gala. Wagi siya magsaba.

Magsabag yun para pamulta ako 20. Buwag na. Lang ang tubag kay 28 ka mga baboy. Ang sunod sa pigiri kay Diligyon Kadagan. O grakrakan si Julita Nisa. Asan o si Bayawan. Negros. Og balong tubag domino. Ang bisang unsa og lugo dili kaguwa kay sirado. Tanan mao nang bisang rakrakan digyud mo dagan. Computer. Ang tubag lang kay di mo dagan kay musukol man. Bibidyo ng alegria Cebu. Ayan. Og di abyog. Tubag na ako kay balong kay Banguran sa mais kay hait man kayo. O ngipon si Inday ng masbati. Piyuto. Kumusta deday? Asa may masbati. Aga. Ahang tubag tigmo kay usa ka karton na ang lapad. Di managan kinaasa. Sud. Wing Solar. Ayan. Diyon. Lahang tubag kay bisa unsang ipaslag sa baba. Digyod mo atras og dili. O si Inday ni Sumasbati. Piyotor. Wap aga po. Aga long. Answer anak kay likod sa card or playing card. From Joseph Rodriguez ng Sikihor. Ay, kumusta diya? Joseph Rodriguez ng Sikihor. Long, ang tubag anak kay Domino. O gika ni... Away nga ang address. Piyotor. Wa ay pagkidya po. Walo kaadlaw na balong. Oga di abriog. Balong tubag kay gabas nga birabira na. Akay 28 dis, 28 man ang ipon. Rick ng manhuyod. Negros Oriental. Piyotor. Wap aga po. Lahang tubag tig mo kay 28 kaadlaw sa buwan sa Pebrero.

Malaysia. Lalu tubag kay February 1 hantong 28 di Budagan. Og rakrakan tungod kay wa man sila matiil. Kay Arsenio Padayog yapon. Bagay minglan nilya. Wap agay po. Korimaw. Aga posporo. O gikan daw kang punsing sa naga. Computer. Law tubag kay larawan simbahan. Mga santos punsing ng naga. Aga... Law ang tubag February 1 hangtod 28 gapon. Piyuto. Wa ay pagyapon mga kurimaw. Ha? Wap aga po. Law tubag tigmo kay game of akong tubag sa tigmo malong ay game of general. Game of general. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Piyuto. Wap agapon? Ha? Wap agapon mga krimaw? Dala sige, padayon, tapos ligan. Ha? Dari sa ito ang pagpatagubahan. Long akong atubag ana mga hubog. Ha? Mga hubog daw. Balong mga pinereso na bisan pagrakrakan di makadagan kigilakan man ikan daw kang Joy sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og ang tubag anak balong sa imuhang tigmo. Ang tubag kay itlog sa pugaran. Ano yung itlog sa bilahan? Akong tubag daw kay anak sa Bao. Ang ikan daw kay Joseph sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Akong tubag daw kay Bolita sa Biring. Gikan daw kang Ansing sa Buhol. Wap agapon mga kurimaw. Og ang tubag anak long sa imuhang tigmo. Ang tubag long kay Bunga sa Lanzunis. Piyoto. Wapagid gihapon ba? Og ay grabing patay sa nipal sa grabe ba is murag murag mga lamigas na gutanaw mga tao o giyag baha nga sabi ito ay og balong akong tubag kuto sa ulo o gikan daw kang Amboy sa Dumaguete yuto. Musa di Amboy sa may Dumaguete. Aga akong tubag long sa imong tigmo kay Ngipon sa Baba. Piyuto. Kompiyuto. Wap agapon.

0: ang tubag anak kay Bungas Kakao. Pew to. Wa pagid gihapon. Long sudlay. Ah, gikan daw kang titi Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Kumusta man dete? Og akong atubag anak balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak kay mga karnero. Computer. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang yayang sa Bohol. Dito may gala sa usa kalimaw lawang ng tubig masalingan. Kini si Balong og sa kini si Henry og Kanuto gatapad giistoryahan ni si Balong to asunahan gamay. Bay Kanuto. Oy bay. Ako ba yung tatay bay musalong sa tinganit limaw ba? 10 minutos bay ah mutunga. Mau ba bay? Oh, imo. Oh, akong tatay bay musalong siya 20 minutos ayaw mo ito nga. Taon-taon ko po din, ha? O, bay. Kanya ilang gitanaw si Balaw Muragenoktok. Bay, ikaw, bay. Gausa ka din, bay.
1: Ay, ako?
0: Oh.
1: Nagbabot ko nga mo ito nga akong lulo, eh.
0: Uy, mo ba? Masa oras naman din si Dive?
1: Ay, gahapon, ra.
0: Wa, pag-ihapon, katunga, hangtod ka, ra.

Sige pa. Itong Ilocanog, yakos ba to? Balag mo gahi, balag mo matay dito si Lalo. Bilang kabayan silang kiinom. Ni Gakos, makas bato dito si Lalo. Kuripot, manggaya. Muna yung balag mo matay. Ha? Balag matay. O, di lang kabayan. Okay, padayon, tas ligan. Long akong atubag sa imuang tigmo kay mga lamigas. O, gikan daw kang Jose Asa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? O, akong tubag. Long anang imong tigmo kay bato sa dagat. Kompyuto. Ikaduang lingaw-lingaw. Numero 3. Number 3. Atres niya pabuto, Miguel Laang. Ausap para makumpleto, ha? Long tubag na ko kay balot na. Computer. Wap agi po. Og. Akong tubag. Long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay mga prutas.

akong drag. Now, sa imong digmo, sundalo na lang. Sundalo nga ni. Ah, sundalo nga ni. Og, ang tubag ana lang. Sa imuhang digmo, ang tubag ana kay mga sikyo. O, kanang bitaw mga sikyo, gamusugot bitaw kanang dimo sa demolition bitaw. Bantay bitaw anang conflict kayo ta. Sugot ang patay. Musugot nagpatay. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay bungas mais. Piyoto. Piyoto. Aga long typewriter. O, gikan daw kang Philly sa buhon. Wap age po. Aga ang akong tubag anak balong sa imuang tigmo kay ang tubag long sa imuang tigmo kay langgam kompyuto wapagid gihapon wap agapon mga kurimaw og akong tubag long anang imuhang tigmo kay sini. Okay, tubag long sa imong tigmo kay kakao gabo. Wap agabo. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Gikan daw kang ninyo sa Cebu. Bye balong. Ay bye. Bright magigagmat bye. Ansa naman po na. Gitagaan tagaog ito'y lima kabuok. Pagkaugma, gidugangan na kong isa. Pinamantanan imong ito'y. Tagaan ko nimog lima ka ito'y. Pagkaugma, isa, pito. O, usbon ako ha. Gitagaan tagaog ito'y lima kabuok. Pagkaugma, gidugangan na kong isa. Pinamantanan imong ito'y. Pito, ngani. Anong pito man ulum, ha? Naman ko'y usadaan sa balay igwa. Itong itom, pito tanang, buot mangka. Imo pangutan na god, pila tanang akong ito. Napagani mo rin ito'y po. Okay, padayon tabigan na din sa tuwang. Pag panaguban lang akong tubag anang imuhang tigmo ang tubag anak balong kay

Okay, tubag anak balongkay. Di mana pwede bay? Oh, di ni pwede. Og balong, ipong yapon. Waay pagyapon. Dayon ang tubag.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginapit mo ng sahay, ang akong bitin mo, kata, hindi gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo og mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin, o dagan siya yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adriano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayuni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may gala din sa tuhang pag-uraguman mga kurima. Katong reklamo, masalingan. Reklamo siya, ano sa mga siya pag-hitin naman ni Liston? O oris, bakit morga po ispag ba? O isa, sir? Iyong spaghetti na Liston. Ay, nagsayo-sayo on ta ka, sir, para nagkaapas ka sa sapatos. Nagod to na magugka, Liston na lang yung muna aptan. Lang akong... Akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang balongkay. Kung sa nibuan sa Pebrero, agoy. Dapag yun, February 28. Ikan daw kang Lian, Cebu. Wa ay pag-ipon. Lang akong tubag kay Pebrero 28. Computer! Waay pag-iapon mga kurima! Aga balong! ang tubag anang tigmo nimo kay mga ISIS na. Napay ISIS day ron. Og akong tubag balong anang imuhang tigmo. Okay. Ang tubag long sa imong tigmo kay bato manggapon ito. Wa ay pagapon og ang tubag long.

Daw, tubag na ko anak kay kipag niya cellphone. O, gika daw kang biring. Asa buhon. O, ang tubag anak. Ah, balong sa imong tigmo kay langgap. Wa ay pagyapon. O, law tubag anak kay bulan sa Pebrero nga common year dili leap year. Oy. Ngaya. Bulan sa Pebrero nga common year dili leap year. Kay 28 ra man taman onya ang leap year 29. Isa ni. Joelito ng Maria Sikihur. Agoy. Joelito ng Maria Sikihur. Be, atulili on be computer. Congratulations. Ego na pong katrumil. A Joelito Maria Sikihur. Okay, ang saktong tubag may gala. February, month of February, nga common year, dili leap year. Okay, ang leap year kay 29 man. Ayaw! Ayaw! Eh, ato. Oy, busy man. Ayaw! Ayaw! Ha? Busy man. Na-declare na naman ito. Adjulito ng Maria Sikihur. Busy yung cellphone, basig na siya kay story.

0: Que trae balik. Ah, vale. Bisi kin sabay. Ah, time miss. Okay, na-declare na to ang winner, Miguel. Ha? O niya, nabasa na po na to ang saktong tubag. Nahatan na po na to. Buwan sa Pebrero ng common year, dili leap year. Kay ang leap year, 29. Ala, sige. Tubag na masaligan. Busy man siya. Lunes po, lahi na po na itong tigmo. Ah, panghatang mong tigmo. O, kisa ni tigmo, di may galang alami, paminaon. O, glisod tumag. Ilabay sa itong number, 0997-521-0657. Lunes po, siga, magsugod na po itong manggato sa nai. Ah, sugod na po itong 100. O, panghatang mong tigmo, nga na itumag. Kay basig mo yatong mapilian may gala karon Lunes, ha? Katapos lang ibilin sa Kurimao number 1 o ono kumpleto na. Wala tayong oras. Salamat kisa pagpaginaw sa Lunes na Sampon o Happy Weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika. Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itesting ko og mga laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 09 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuan na ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawakakapoy mo inong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
14: White Knights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: Ako si Marlene Rubio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
16: Happy birthday.
17: Uy, thank you. Unsa man ni?
16: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
17: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
16: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
17: Tambal nga sabon?
16: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay man ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
17: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
16: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
17: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Oh yeah!
20: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: makapaggana, makapadasi,
20: hard mama,
19: hard max, maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity, makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy, hard max, hard max, extreme coffee mix with all kinds of ginseng,
20: mag-hard mama, extreme na.
21: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
23: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
24: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 3:54.
3: Ejay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
4: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
3: Uy, wala ba ka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
4: Nya, unsa man di akong buhaton, Jay?
3: Mas maayo, Jay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
4: Ah, sige Jay, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
5: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug kay Dragon Mel Galios.
9: Visayas ug Mindanao, welcome na pod sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na pod Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
10: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw, and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no? Pag-ato treating sexual dysfunction, mga higala, ang hornigot, mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw nag-use sa gitawag o hornigot, no? To treat other conditions, including mga soki na tigpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no? And multiple sclerosis, no? Dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos o hornigot, no? Pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga hornigot alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang hornigot alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamit.

0: taas na gyud nga panahon o gabi sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction. Kun
1: yes.
0: ididok og base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
1: yes.
0: o kababainhan.
1: Mm-hmm.
0: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no?
1: Yes.
0: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
1: okay.
0: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Bebe, nagkauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
4: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
4: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
5: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
9: Star Radio.
8: Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
12: Yes, welcome na usap sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po din Diyos Lady Antonia. Magamping tantanan, labi na gyud karong mga panahuna. Init kayong panahon, mukalit lag ulan, mukalit lag kabugnaw, sama niya. Oy, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, shoutout niya ka ninyong tanan. O, labi na gyud sa tuang mga parmasya kung asa ma-avail ang ato mga produkto. Oga, syempre po, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, mga ka-udyaka, ha? Para mawawa po ninyong kalabad sa tungo, nga gibati ka ron. Tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Kusinsindan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Bita, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923 mao na ididikit sa inyong mga dingding mga kaudyaka para dito magbalik-balik o gahata garing numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik para kuan ba? Daghan magod makakuha kung sige kung balik-balik may manang na punbok na niyo daan kaya di nalang ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Taga syempre po.

sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Napirte makadaot sa panahon mga kardiyakap. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Oh, naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Oh, nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati di ha. Oy, di lali mga kaudyaka. Oy, nga kana bitang pareya aning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. Oh, di lali mga kaudyaka, oy. Oh, lisod ba pud abi na ning programa ha unya wa ta ka record. Paul manta. Oga syempre po di ay ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutana lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. O kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha nga to Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? O, i-text lang ninyo, ipangutana lang ninyo mga kaudyaka kaya anam-anam muna kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Oh, saba-saba na po ka sa radio, pero lahi lagi imong tingog karon. O, mo lagi subawan man ko. Oh, aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo na digamo, des lang pabahaw, paniuto, panihapon. Oh, inubanan din sa katong nangutana na kung unsa karutong kape, mga kaudyaka, nga lami kayo. Oh, ikuan. Oh, labi nag i-alternate sa pamahaw. Oh, more to siya Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man, katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa itong vertigo. O para sa atuang pangisip, sa itong memorya. Di kita malimot sa Memo Smart capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart sira. Kanang tanan! Oh, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong mga butika. O, syempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na sa mga parmasya karong mga panahon na. O, balik ko na ako, ha? I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung na mo ipaudyaka o musen, baka mong joke time. O, butangin lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Oh, mubalik ra po si Lady Antonia.

0: ay isayaw, wag iyaw-iyaw. Sige, tagyaw-yaw. May makuha na ito, mga kodyaka. Dugang-dugang sa problema. Isayaw na lang eh, pa ma-activate ang imuhang panghuna-huna. Ana, imong buhaton. Speaking of activations, panghuna-huna. Dari tayo itawag ang Memo Smart sa Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalulahan diya karon. Shoutout diya ka ninyo, mga kodyaka, ha? Oy, dakong tabang ang gitawag nga Memo Smart Tech Capsule. Ang utok sa hamtong, na kinahanglan niya po nagsustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan na ito gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na yun, particular pag, pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot, mga kaudyaka. Kung gusto kang dali ra ta, dili ta malimot, o baka ha, o malimot, o di baka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kayo ni siya, kaya namin siya gutokola, supportas blood circulation, o sa tuang pangutok, o ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, may maguba, basta ayaw lang yun akong charger. Madamay maka sa among relasyon, nga ka-okay sa among relasyon. Salig, lukwa ka nga wakay relasyon. O, kanibitaw nga Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato, mga kaudyaka. Gina-target niya imuhang memory, di ha? Ang imuhang utok. Na siya ibakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para makafocus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy na sa Barangay Pagunayan. Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo na Mukatka, General Ibol, diya sa Pagadian. Mary Ann Sumilaw, diya sa Buwan del Norte. Jong-jong Camera, shout out diya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutahan na diri. Kung naamod yan sa Claveria, Misamis Oriental, oh, naay kuwan diyan, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Oh, na, kung naamod yan sa Claveria, kung naapod mo dyan sa Singoog, napoy nangutahan na. Oh, Nadia sa may Seafarers Pharmacy o Chriselle Joy Pharmacy. Laos na lang tas Balingasag. Naapod dyan sa may EJ Pharmacy o MGJDS. Mao na siya to ang mga pagutana lang mo, mga kaudyaka, sa tuwa, ha?
1: Kapaloka.
0: Siyempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa akong headset, mga kaudyaka. Umika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Basta way to.
0: Posible. So, nara ko na siya, pero may asbalay. Training ba ko no pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag mga ni kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup, ha? Sa inyong mga bata diya, mga kaudyaka. Pagligons, memoria. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, maligon ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future, pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa, Mercy and Dam. Okay ang mga liog na to, Diyas Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out yaka ninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, uganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active o participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. joke time. Akong problema ni mga bago ba ni akong tingo kay mura gilok ra kay akong tutunlan ay sabi. Talaw na tuning joke na nagpadala diri mga kaudyaka. Amping jud ta Antonia, super jud ka init sa world. Lami ihulom sa swimming pool nga daghag ice. Abi na kung daghag ihi. Ay, sorry. Antonia, kumusta? Miss na ko imong voice. Mura kag nagdalag sip-on. Pero ting sip-on na. Mige na nagang among technician diri mga kaudyaka. Ritso nagkuha, nag-face mask. Kulang na lang apilyang dagway, apilyang face mask. Ay, shout out this talon mga Claveria boys. Gikan ni Erdap Atong of Nazareno Parish CDO. Ay, saan na itong joke mga kaudyaka? Tagan sa na itong pagtagad ha? Joke time! Isa ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Ang titles joke gikan ni Ronnie Tagamati Davao Oriental. Ronnie sa? Ang title kay High Blood si Tatay. Nalalagi mo yung mga title sa inyong joke ba? Mura na mong MMK? Ingon yung taong tatay. Ay, anak! Nak! Kumusta man mong pag-eskwela, nak?
3: Ha? Ay, maayo, mantay.
0: Ay, maayo kay maayo. Maayo kay maayo ay mong pagtuon. Paniguro yun, anak, ha? Kaya ikaw rin may solusyon sa mga problema na tos ka palibot, ha? Basin ikaw may presidente po, hon.
3: Hoy, wala yung problema, tay.
0: Ay, nagunsa lugar mo ganina sa inyong school.
3: Nag-test me ganina, oy.
0: Unsa may inyong gitest?
3: Mahitungot sa mga manok.
0: Ay, mauba. Ay, maayo kay timing kayo nga hilig ka kita. Bitaw ka itong mga manok. Kaklase-klase atong manok. Just itong karano. Maayo kay sweeto makana. Unya unsa man sayon na inyong mga itest sa inyong mga manok.
3: Hoy, chicken ra kaayo tay. Chicken.
0: Ay, ka na. Ay, muna'y bata. Chicken ra kay meaning sayon na ginay kay sa imo. Kay chicken naman kayo inyong test. Aw, una pa yato dong. Pila may score ni mo sa inyong imuhang kuan? Oh, imuhang exam nga chicken raman ka sayon ra kay chicken raman.
3: Kuan tay, akong score tay kay itlog.
0: How sa itlog?
3: Zero oy.
0: High blood man tani mo na. Mao di ang chicken kay itlog. Nalipay taw na kong lulo Antonia. Ah. Malipay na biyapo ko mga kaudyaka nga nay mga lulo, mga lula malipay in taw na ani atong programa ba pala kang uban bungol-bungol. Ang uban kay nag-anda man mga kaudyaka, ang ila bitang postiso, ila nang gibutang sa kabo dan. Para kuan mga kaudyaka ba? Oh, para kung matagak magalig agig kinatawa, at least masalo ra mga kaudyaka, mahal biyang postiso karon. Oh, okay mo kalimot sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha, para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. Oh, kung ang inyong mga mata galuwa-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kagipahilak. Ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw. Lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra ka puyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry? Baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya, pula ang imong mata o irritated? Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. mangita sa tagsunata kay gusto ko nila musaya mga kaudyaka. Kani ba? Uso ba ni sa una ba? Nag-viral ba? Balik na po si Lady Antonia.

0: na gid sila sunata. Anyway, shout out po sa mga naay mga amigo amang igadihang wa pa gid tawo na ka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong pero ang liog pang African. Lainan mga igo mga ay. Sa ato pa ang dagway pote, ang liog itom. Mao ba Jarlene de la Torre? Manaway kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya murag labaw pata ha. Oh, Antonia, guapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, magpapalabi diya o pang kuhan mga kaudyaka. Ay, pang... Pang dayig na to. Ay, kay dito ganahag duty yan eh. Salig na tas kagwapa. Charot. Ay, napo na ito ay gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya gani bitaw ang gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, nindot kaya ni siya mga kaudyaka, labi nag-init, bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayang lasaan, eh, healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar, kaya nanay stevia ni, natural sweetener na ni siya. Oh? Labi na yun tong mga tao, bitaw mga kaudyaka, nga diabetes son. Na ay diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic tao, diabetes, sakit. Oh, ano na siya? Oh, kanibitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapo ni nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha! Narantahan ko sidecar. Di na mo mangutan ang single-single, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa from dapitan. Huwag yun yung ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, ala siya barley grass, source sa fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox o para maayos sa tong tiyan. Ang kanibitong Nature's Gift Purple Corn Coffee, oh, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Oh, makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Oh, Antonia. Oh, shout out ko sa mga friends roots kanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ami Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out yung kaninyo ha. Okay mo kalimot mga kaudyaka sa gitawag na Nerve Flex Capsule. Ang gani pong Nerve Flex Capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O di lalim mga kaudyaka mo trabaho tanga na yung regaungot sa itong lawas. O dakong tabang ang Nerve Flex Capsule. O kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binong kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Ode, hoy. Ikaw tawara ka ba? Dugay kag gauli, kapoy ba kay gulat-ulat sa imo, wa mi sud an gabi eh. Labs, huwag ka lang kabalo, Labs. Gingnan, magita ka nga palitan ko ni mong Nerve Flex Capsule kay muna ipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kay akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab. Oy, grabe mo kayo. Ay, masuko, madain ka. Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka. magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Kanay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, kanay itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, kanang gain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay makaka. Oh, mananggutay. Gapas ano problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerveflex capsule. Okay, para bitaw makalihok mo og normal ug komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nag-reach Giovanni. Kuya, ganis Giovanni, analis ang upan, mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha, mangaon sila. Muna'y sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay, huwan, wapak ka panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Nerveflex capsule, oh, 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Antonia, pahulma ko ninyog tent kay mag-uberting ko sa bukid. Ano mo ito pa magkikag-bukid mag-uberting? Ayok sabak, kaya dagan mo kuyog ni mo. Natay Verticure Capsule mga kaigalaan ha. Verticure Capsule para sa mga gibertigo ni ha. Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. Makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Pag Verticure Capsule intawon mo mga kaudyaka ha. The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse ilang lawas. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kining oras kining programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man atuang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manamilit ka ninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 4:32.
6: Fantastic na hapon.
7: Inubanan sa mga manindot ng music.
6: Manindot ng music.
7: It's hapon-tastic.

0: Miami Emmy on air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibasarka Star, sikat na sikat kita. Have a good Saturday weekend. It's a weekend pala. Parang kailan lang. And it's August 29, 2026. Diba, parang murag natulog, grabito ka din pag mata ni mo. Uy, pizza 29 binaga. Unala, kadali ang pagtuyok sa atong kalibutan, mga kasta. Kadali man ang atong kalibutan. Yan ang anyway, banubani na po kuwani nga programa, ha? This is Hapon Tastic. Inabanan sa inyo nga cute nga putot niwang, but for sure damagin mo ko inyong tutukan. Hello, oy.
2: Tutukan, Jud?
1: Of course, yours truly, Yummy Emmy. Yung makauban hangtod, alas 6 sa kagabi, oy. Kanya, mo pick up ta. Oh, pick up, Jud, ha? Mga hugot lines. And sa ginayon ko pa, pick up lines. Banubani ko, ha? Sama raginis gugma, mga kastar. Og mag-stay ka. Swerte ka. Apan kung mobiya ka. Naaday kay laing gihigugma. Alam. Ay naku, gugma na naman tayo. Gugmang waipuas sa pag hatag o feelings nga doon niya. Itong gihatag na ang tanan.
2: Kunin mo na lahat sa akin, wag lang siya.
1: Isa ginaingon, mga kastar.

Odi ay. So sige, until 6 in the evening ta. Stay tuned ba yagid mo ha. Dari lang sa Star Radio 98.3 FM kaya sa Raga Star. Sikat na sikat gida. And of course, pwede mo mo comment below sa ato ang Facebook Live. Nag-live man si ML Labs din ang napita. So pwede rin ninyo dito i-comment na ngayon mga naamoy hugot lines and pick-up lines and greetings or whatsoever pa. Mga requests nga ma-fit lang yun sa ito ang programa kaya itong gina-play it's Alternative Pinoy Rock and Beast Rock. Anya, ma-fit lang na sa ito ang programa guys. Wara gina'y problema at ito ginang i-play ora-orada. So, of course, sa ito po nga official text line sa mga Wailingaw diha. Wailingaw ang load ninyo na natin. Ano gina-ingon nga, ginabayaran baya ninyo na inyong load. So, dapat kada segundo na agyo kay gitexan. Kay sayang kung whole day nagpa-load na magunay ingon nga kwanta kaning only text or call within 3 days. O diba sayang kayo wala nagamit na. So pwede na yung pwede ko ninyong tawagan sa 0969-484-5454 and then 0956-664-7734. For anything else, saluday ta ni Gapnod sa Kawanangan. Thank you so much, madam. I love you and God bless you. Alright, so sige. Sa ato ang oras, ato na yung i-play ng next song. Ginatitle, kinis yung mga ka-star og. Here we go. Kaning Oris Smith, entitled Amazing. So stay tuned lamang kita, dari lang sa Star Radio FM.

0: air.
1: All right, and we're back into our favorite FM radio station. This is the Radio 98.3 FM Kibaser Kastar, sikat na sikat yada. Sa atong oras, 55 minutos subin makalabay ng alas 4 sa kapunan sa adlaw nga Sabado, pizza 29 bining bulan sa Agosto tuig 2026. Mayong hapon sa tanan. Og ato pa ning pasalamatan syempre ang mga nag-sponsor sa ako nga programa. Og usa na diyan ang mga Kastar. Ang Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo. Ani ani gusto mga butika ug farmasya ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. Ug ayaw gidulat ang imong lawas mo, bigay panalip di gina kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate, alam sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa mas saligan nga vitamin C. Ang Alka-C, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nanap ni mumata sa Alka-C, protektado ka na syempre sa pamanit hamis pa jud ka. And don't you forget sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas o cholesterol, dili katulog hala. Tilawi, disin yung kinumuha sa sakit o balatian. Syempre ka ng tanan, available yun sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit. Walaan kundi si Ma'am Catherine C. And shout out tayo sa itong mga avid viewers tonight. Oh, tonight ba noan? Hapit namang good noan po mo evening. So, ato na lang i-advance tonight. Hello dito ni Gapnod sa Kawanangan. Good. Good dom. Si Madam Maria Bungangera. Gapnod sa Kawanangan. Good PM kanimo sa tanan-tanan Horota Hapiros. And have a safe trip ni Ma'am Eva Q. Orina nga nagbiyahe padulong sa Bahrain day. Then pa Dubai from Cagayan de Oro. Safe trip, Ma'am Evs, and hi to all. God bless all. Thanks, Dam. Way sa payan, Madam. God bless you, too. And sa baday ko ni Ashley, Kabual di Imos. Hello, Mami. 6 gihapon. Japon ka uli. Yes, of course, be. 6 gihapon ko makauli. Out there is ako ang work. And to Sir Ronnie Librado, may ngapon, da yummy MLubs. Kung sa atong mga kahandos. Yes, of course. And salamat tayo, no? Sa ato ang mga avid viewers, sa atong mga nagkuhan, bitaw nagsuporta sa ato ang Facebook kay last day, I guess. Pag-post bitaw ni Sir Ronnie Librado sa amo ang katong balak tubag-tubag entitled Walay Tuli. Sa dihang ni abot na siya og 1.2 million. So thank you kayo sa mga ni-share ni Salig, but don't you worry guys, kay this is just the beginning. Charot. One pa ni siya guys, kanang mupatoy sinugdanan sa amo ang paghatag ninyo kalingawan sa balak tubag-tubag inubanan sa atong anchorman nga si Sir Ronnie Librado guys. And of course, padayon na gin mo sa pagsuporta, kay padayon na rapod mi sa pag-upload sa among mga sa among mahimo dari, no? Na makapahatag upang pag-good vibes ninyo. Bilisan mo magmahong. Kaya among pag katong mga nagmagulanon di ha. At least man lang po nakapahatag po tag kuan bitaw. Yan ang ngiti, diba? Tagalog na tayo guys. Gapnod sa Kawanangan. Bye Ronnie Librado, bye Sorinyo, bye Ray, Manager Ayon Lahato, and Daisy. Ipang mention ni Madam and Dara. Hello sa tanan, Daisy Swan Atis and Anne Saison. Abrasado Joy Ibasan, si Ma'am William Atis and Miss Leonard Guapo. General Lunghay Kapunay Redouble. Si Aileen Dibagyo and Ginaganag, Sam Ganaganag Triskeo. And of course, to Christy Taob Del Monte, to Mom Juving Taob Chavez, hello, salamat kayo. Lorna Fe, Hainar Luna, Hainar, and of course, to Barry Morphy and Janice Natania, Losoriagan Dumukol, Jerlene Jokento, of course, ni Francisco Paulo Rubio, and to Rosemary Telus Villanueva, and Shirley Mag-Usara, Oliveros Marlon Dino, and Tita Carla. Hello! Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Salamat, Grabnod, sa Kawanangan. Shoutout sa mga silingan! Hi.

0: Oras sa Star Radio, alas 5:01.
1: O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
2: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CervicCare o sa Nurse Pada.
3: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og CervicCare, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Mato, nag-try kog palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
4: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumar sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning CervicCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
1: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
7: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrinto. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, adunay sa kamigo na kong nga batyag sa kuwangan ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
1: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
8: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
9: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga-Camp.

0: pisong inatilan si Bo kung kuan ron sa non-spoil kaya kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na nagikan ni manguha o anong pangwarta ano mga maglumboy uli na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan salamat kayo.
1: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Yummy Emmy on air.

0: Air.
1: Okay, and we're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM Quebec City Star. Sikat na sikat yun da. Hi, day ko ni Day Rofa Divero. Na siya sa sa radio station dito sa may Dumaguete City. And she's watching right now sa ako ang live. Thank you so much. And matag pa niya. Hello, PMs.
2: Shout out!
1: Matod pa niya. Go watch for Baya ko TM sa live. Lijong! Anyway, salamat kay Day ha sa pag-spend ng time with me. Paghatag og oras na makalantaw ani ako ang live. And of course, hello po Day ko ni Darren. Oh, Romanilios. Usa po niya sa DJ dito sa may kuani siya mga ka-star San Carlos radio station sa San Carlos. And matod pa niya shout out at the Ems. Shout out po ni DJ Marco. Hi DJ Marco. How are you? And all the way here in San Carlos. Hello, salamat kayo ninyo ha. Mga palangga na ako. Yeah. Even though, bisag naami sa mga lain-lain ng mga radio station, apan, kanunay lang gihapon may nagsuporta sa mong matagtag sa tagsa. Anong every time nga mag-live, si Darren pod mag-live, or si DJ Marco, support lang pod ang inyong ate. Salamat kaayo. Kani sila, guys, as in super duper, mga friendly kayo. Yung mga ni watch karon sa kong live, especially ni Darren Romanilios, to DJ Marco, naakaroon sa San Carlos, usapod sa radio station, nga ilang itrabahuan, di ha? Salamat sa pagsuporta. And to Ma'am Rofa Divero, usap, dito sa may Dumaguete City, usapod sa radio station, itrabahuan. Thank you, kaayo! Day Rofa, God bless you. And amping mo kanunay, mga palangga na ko, amping mo kanunay. And hi, Day ko ni Auntie Ruth, di sa may kalangkang ba diyan Cebu? Salamat po guys sa pag-kuan. Yan ay pag-watch sa ako ang live karong hapuna. And na po siya gi-message, syempre. Ana siyang mayong hapon DGMs, maminaw mi kay naulian ang tulunggun, tulungun. And sa ni comment po siya sa ko ang live, syempre. Matat po na yung ganda, amo DJ. Salamat. And of course, wow, ganda ang amo DJ. Shout out sa tanang naminaw. Sige, hello, Ate Ruth, and God bless. So may kalangkang badian Cebu sa Labadia family and Bulahan family. Thank you kaayo ng bonggang-bongga. Kaparintihan. Mga kahigan, laan. Las Picas Isla. Sa may Badian, Cebu. Huwag tayong magsasalita ng ganyan kasi Badian. And of course, to Darren. Matod pa ni Darren diri. Napot siya gi-message pa. According pa niya, viewing at the Ems, best regards de ako please. Nila ni Meldy, si Frilin. And sa imong mama and papa o ni Ate Wiwing po daw niya. All right, and keep safe always at the Ems. And syempre, stay guapa always. Oh, salamat kayo. Para pag pinasikreto rin. Oh, salamat kayo. Salamat, Darren. Ay, nako. And naiday ko ni Belen Morales. Hi, DJ. Nang lantaw minim. Ola, uy, maulaw magkwaning. Nang lantaw sila na ako. Mura manig ka tong manay mong lantaw. So anyway, salamat kayo, Ma'am Belen. But I guess na rin sila pansil uno ba ito, Ma'am Belen? Ang inyo, ha? I forgot. Correct me if I'm wrong, ha? Ay, basin ba, oray? Dili mao ang place nga kung nagpapalang. And ay, pwede ko sa ko igtag sa o di sa may handa lang manun, hapit na rabang fiesta di ha. Dong Ronald Mandate. And of course, hello po ko sa among ABC President sa Ayungon. Si Dong Ramil Mandate. Cousin. And of course, hapit ng fiesta dito sa may handa lang manun. Happy fiesta in advance. And sa DJ, maing hapon. Shout out po diha sa ato family. Yes, sa Mandati family, Letejo family po, da, sa side sa ni Mamacita. Mayong hapon, Dong Ronald, thank you. Thank you kayo. And special mention to Mamacita din. Oh, for sure, namina rin sa Mamacita. Thank you. And also to Auntie Rot Labade, of course, DGMs. Of course, nga naman yung na, of course, Terot. What's wrong? And hi po di ko ni Ma'am Tata Karayday. Matod po niya. Hi, Idol Yummy Ems. Yes, may hapon ka ni mo, Ma'am Ta. Di sa may kuan, no? Public market ayungon. Lanog-lanog po ta di sa public market ayungon. Salamat ninyo din. Mga, atong mga kaigsuunan. And hi po ko sa akong special someone who's watching right now. Salamat kaayo. Kalihan Wiggins Tan Me. Wala yung Facebook na yun. Matod pa na. Oh, matod pa na. Good evening. Diba? Nagpa-advance na po siya evening. Evening. Pa-shoutout din. Hello. Thank you so much all the way from Ilocos. Naglantaw siya karon. So may duty. So, ano lang. Taw lang una. And of course, hello po day ko ni Ma'am Lilita Yuson Medes. And matan pa niya, good afternoon, Ati Ems. Shout out sa amuang mga idol na DJ. Si Darren Romanilios o DJ Marco. Amping mo diha sa inyo work sa San Carlos City. Watching live Riyadh, Saudi Arabia. Salamat, Ati Ems. As always, welcome day. Basta ikaw. Salamat Lilita Yuson Medes. Amping po diya ha. Amping diya sa may Riyadh, Saudi Arabia. So ina na lang guys, for those nga magpa-shoutout, additional shoutout, sige. Comment lang mo sa ato nga, sa ako nga Facebook Live. O maginay purpose, tumungog tuyo na ito nga mag-live ta. Aron ka itong mga kaigsuunan na ito nga ito nga yung dapi. At least man lang po, makakip in touch sila dari sa ilang mga minahals kinabuhi. Nga, of course, tara din rin, nagpamina via radio, o diba? Tingala na lang, uy, shout out man ko. Nagpamina sa radyo. Anyway, akong pagpasalamat again and again, ha, sa mga ni-support, ni-share sa amo ang balak tubag-tubag ni Sir Ronnie Librado. Road to 1.3 million na po na Amy, guys. So, thank you kayo. Within, ano lang, I guess, one day lang. Abot na dahin siya 1 million. Tag tinood ng kuhan sa akin. Tag og pila po yung views sa kuhan mo. Punay na... na punay madawat. Sa akin dyan. And to Ronald Mandati Puhon, sorry karon September 9 kay opening salvo diri dahil. Sige. Atong, akong paningkamuta na doon. Kay of course it's always medyo tang mo support sa mga na yung mga opening salvo kay ito pa nang i-report dari sa Star Radio. Diba? Dako na kayo ng kuhay sa gina ingon pa na itong nindot kayo ng naagi mo invite ni mo as ako ano coverage na to na why not diba sa opening salvo. Sige, so here we go sa itong oras. 20 minutos sumin makalabeng alas 5 na sa kapunan. Balik lang ta later. So stay tuned lang mo kay musulod pa muna itong pagkabuhayan showcase. Dari lamang sa Star Radio FM. Kaya basta nag-star, sikat na sikat kita.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow! DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dula ko'y bukol sa akong liog, wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera man akong kita nga drive ko. Bali size lang kanaadlaw. Basta na lang mainom nako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: sabay gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka. Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa Galite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Today, si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenument oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maurani. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Kaon ako ang among ang ato, bisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
9: So produktibo na gyud kayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
8: Oo, kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayupan, ma'am.
7: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic.

Hapon-tastic. Fantastic na hapon. Hapon-tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: Alright, so itong oras, 31 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunan. Sayang na sayang talaga. Yeah, magandang gingin. Dating pag-ibig na alay sa'yo. So ano ba, nagdili na gin siya. Oh, di na gin tamamugos anang dapita. Balag ba yung patang sayang na sayang talaga? Itong oras, 31 minutos man makalabing alas 5, ginatod ka na ito sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nangita o sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Haji, again, second-hand mga kastari ha. Sa mga nagpangita diha. In a very affordable price, and di po mo masayang sa quality, it's because good regid kayang quality sa motorsiklo bisag second hand pa na siya. And na po sila yung mga motor spare parts mo pa brand new na siya or second hand, pwede na po mo mupalit dito kung naana po mo yung motorsiklo mismo. Naana diyan yung mutang sa may National Highway Barangay Mambait Himalalod. Niya wala yung kapanagin ng mala kundi si Boss Iper and of course to Madam Gina Garupiel. Thank you kayo Boss Iper and Madam Gina sa makanunayan nyo pagsuporta. And usap, pasalamatan sa nato ang St. Gidel Funeral Home. Thank you so much to Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre sa Tagiagadumala. And of course, napunan mo tang di sa may dakal kalagkalag ay yungoy. And usap, mga ka-star, this time check also ginatod ka na to sa Amigos Capsule, mga ka-star. Na ginaingon nga ay ginayon si Piata sa pagpaminaw. Si Boss Angel, 6 to 6.30 in the evening, right after na sa kuha nga programa. Kay dili lang kay unsay sa goal sa maong nga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag usab ka na o daghan nga pa-premyo. Sa panyong ipaabot din ha. So, paminaw lang yun mo sa Star Radio. And of course, speaking of pa-premyo, managinaingon appeal na sa Amigos Mega Promo Now. Managinaingon mga kasar nga kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box. So, mag-ipon rabo og empty box sa Amigos Coffee dayong empty blister sa Amigos Capsule mga ka-star and get a chance to win cash plus bigas. Mo ginay daghan kay pa-premyo no. Amoy ang promo wine. Kinsa tong pinakadaghan og natigom nga empty box sa Amigos Coffee, makadawat syempre og 10,000 pesos. Og sundan usab kana sa 5,000 pesos and then sa 3,000 pesos and last 2,000 pesos. And then sa promo 2, naapoy Amigos Capsule. Itong empty blister mga ka-star, daghan mong naipon diha. Well, syempre, ikaw dyan ang palaron nga makadawat usab og 50 kilos nga bugas. And then sundan usab kana sa 25 kilos og ingon man usab 10 kilos. Muna'y kinaingon ha, get a chance to win cash plus bigas. Healthy ka na, kikita ka pa mga ka-star. And of course, boost energy, support digestions and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now and be healthy and be a winner. So for details, message lang or text. Call back ha, no? So 0975-503-3857. Muna yung number ni Josh Borong or ginatawag natin si Kuya Josh. O diba, dili masayang katong nagpalit diha. Or katong mga nag-maintain diha o Amigos Coffee and Amigos Capsule. Dili masayang ang inyong pagpalit mga ka-star. Tungod kay bayluan ka na ni Boss Angel. O dako nga pa-premyo. Manang... Huwag na mo yung mga empty box din ha. Nawa ninyo gid nalabay. Sukad pa mo sa una. Pila katuig nga. Nagpalit og Amigos Coffee. So, basin ikaw ang palaron nga makadawat og Gis Mil. Diba? Ina lang ka sa yun mga kastan. All you have to do, ipon lang yun ng empty box and empty blister sa Amigos. Dili pa ulahi ang tenant actually. Kaya wala pa man tay promo ends diri. Nagibutang yun. Exact. So, napagid mo yung chance, ha? Na basin karon, hinahinaya na yun. Pagkauma, palit na pod. Ano lang? Actually, di man sa nakabot o gismil ko na yun. Magporsige, ragikas, pagtigom-tigom, anong mga empty box o empty blister, di mga kasar. Tingala, shock na des. Ako pala ang nanalo today. Ana lang, diba? Malang mo, ikaw ang palaro na ana nga time, diba? So, sige. All you have to do is, paminaw lang yun mo sa Star Radio FM. Of course, inuban na usap ni Boss Angel or dili usap sa staff ni Boss Angel ang in charge ni ana sa pag onboard, no? And connected sa Star Radio FM. So anyway, thank you so much Boss Angel sa makanunay nga pag hatag og pangkabuhayan showcase sa mong matagtag sa tag sa ka mga DJ diri, no? So nakuha niya na nga nawaslika ni Boss Angel. Ayan, Gracia. Thank you guys sa pag-sponsor, Boss Angel. And to Antirot Nindot Imo Music DGMs. Ako siyang ginan nga. Kantaho na ako na in person. Wagit na hagit na ako sa Antirot Nindot Imo siya. Sige ba? Dapat anak Tirot magpulihan na yun. Pulihan na yung tagsagitanay. Para happy ang tanan. Everybody happy. And of course, salamat din ni Shane. Matod na haiming. Hello ni Mudia Palangging. Salamat kayo sa pag-watch. And to Rina Dacquiado in Masino. Salamat, Dai. Love you. And of course, to Rosa Pastor all the way from Daro Dumaguerres City. Salamat sa pag-watch ni mo, Ma'am Rosa. Matod na shout-out sa ga-birthday diha sa Ayungon. Happy birthday, Cyrus Gabriel Pastor. Oy, happy birthday! Happy birthday! Hope that you have many, many more birthdays to come in your life and a good health. Sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan today, happy birthday ka ninyo, guys! O sa uban pang pagsaulog. Diba? And speaking of pagsaulog, nagmalampuso na usab ang pagsaulog di ay sa... ano? Simbahan sa Iglesia Filipina Independiente kaganina. And then, of course, sa among God si Yami Emi medyo na-traffic man sa EDSA. And, diba na sa ato ang parish priest diya sa Ayungon, Iglesia Filipina Independiente nga si Father Eberson Pasilan. Inubanan usab sa mga miyembro diya sa simbahan sa Iglesia Filipina Independiente. So, nalanggit guys, no? Nagmalampuso ng mga aktibidades tungod kay proclamation man karon, no? So, proclamation and of course, president today sa youth nga si Ma'am Carmela. Of course, may nagkuan diha kaning galid sa mga kabatan-unan sa ilang mga talent, sa mga tinaguan. Ipahigayon ng mga programa sa Ayungon. So, nagmalampuson yun mga kastar. And of course, hello day ko ni Ate Maritoni Cortuna. Hi DGMs, kumusta? Still guapa. Joke lang. Okay lang gyapon Ate Maritone, kamudya kumusta man, and sa imong family kumusta mo diyang dapita. Sige, thank you kayo Ate Maritone sa pag update, no? Update sa to ang mga matagtag sa tag sa mga life diring dapita. Sige, 39 minutos na man makalabayng alas 5 sa kapunon, dali ar kay oras. Pagbalik na to ani, matik na pudayon nga ko ani. Automatic na po dayon nga. Automatic nga muen ang itong program. And to Ate Maritone Cortuna, shout out day ko sa akong mga agaw diha sa Kantupa, La Libertad Negros Oriental, Bangga family, Sinilio family, o sa tanan nga naminaw. Salamat kayo Ate Maritone. O yun, kalimot si Ate Maritone eh. It's been a year, no? Dugay-dugay, sabi mo, wala nagkita ni Ate Maritone. Pero as always, sa gyapon, nga nag-kuan bitaw, kaning unsa ni Ga suporta every time nga mag-live ko diri. Thank you kaayo Ate Marie Tony Fortuna. All right, here we go sa tong oras, 40 minutos man makalabay ng alas 5 na. This time check it out grato. Syempre. Sa makadunayon D3 Bio on D3 nga may visyo nga may D3. Number one sub gana sa DTX Coffee Mix with ang Balilib Chia Seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, naka-detox ka pa. Thank you sa CEO sa Clinica di Alternativo Products. Wala ang kundi si Doc Ramil Uy. So stay tuned lagi mo dali lang sa Star Radio. Of course, Norhana Magendra. Hi ate, hello ni Madi Palangi. Walagi ko na appeal ni mas group chat atong ko. Masek? Diba? So ato saan yung itong pasudlo niya, itong pagkabuhayan showcase mga ka-star. Stay right there kayo, balik nang ta. Alright.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Naishiba.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
6: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
4: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
7: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
11: Ako si Miss Stone. Okay. Lagi ko, ang piyotin ko kukuhon sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
12: Nadalas, yeah. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
11: O karon ni nako sa mga hayaan ako po.
10: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
13: Mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Dragon Fruit Gold!
10: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus!
15: William Anfone.
16: Okay.
15: Nagpuyo ko sa Banilan Bakong Negros Oriental,
16: yes.
15: Philippines.
16: Mm-hmm.
15: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
16: mm-hmm,
15: na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
16: Yes.
15: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gumi na gibati.
16: Mm-hmm.
15: Labi na ko asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
16: Mm-hmm.
15: So, layan ninyo.
10: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Ula

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, Diay, kang Ma'am Arlene.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
4: and
3: more.
4: Many more.
3: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Star Radio. Yummy Emmy. On air.

0: Ay nako, maning kamot. Saan dyan ang maning kamot mo? Barog mo tindog? Aron daw mo labiog. That was aggressive audio entitled Senior Citizen. Itong mga lolo o lola nato diha. Mayong hapon na ininyong mga mare. Og mga pare nato diha mayong hapon. Padalang nagyod alas 6 sa kagabi o no? We have 4 minutes left na lang. And then, of course, before tama na milit, guys, ato unang pagpasalamat ato po ni ipainungod kinimong oras ayo sabon beauty soap. Muni bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputik, makahumok o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin E, lecithin, collagen, mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahami sa imong kutis naturally. So, mapalit gina ang Ayo Sabon Beauty Soap dari sa Tayasan, mapalit sa Curie Pharmacy o Gaix Pharmacy. Sa Ayungon, mapalit sab ka na diya sa may Boutique Gale o Lorraine Drug Store.
1: Pero akong lolo nga gwapo.
0: Oy, Bita,
1: may hapon siya itong mga kaluluhan o kalulahan diba? Medyo sakit-sakit naman itong likod, ani. Haplasan, butangan, ug pamada. Aron, mudanlog-danlog pa usab na siya. Ay, kalisuda maning kinabuhi, ay. Paning kamutang mo, barog mo, tindog, sinonoy. Aron gyud mapamatud-an nga bastog ba?
0: bastog. Hari ko naman Jocelyn Ibalsado. Ayong hapon, Idol. Yes, may hapon sa Dimo de karon. Manghiso raog pamada bi. Oo, oh, bitaw no. Hiso pamada. Ay nako, lisuda. Sige. And shout out sa atong mga kaluluhon, kaluluhan diha, kalulahan. Mayong hapon kaninyong tanan. And Madiksik, oy, nagpa-team-aw man akong amigong gwapo. Matod ko na DGMs. Good musta, good PM. Okay, ragidin taong ko, Sir Madiks. Ikaw diha, ha? How are you naman? Murag long time na masal ka nga wala katawag dari sa Star Radio FM. Sa makagikan. Tumungon lang ba? Salamat. Malipayon ko karon Sir Madix Ricarte, wanna know why? It's because nikip in touch ng kadari sa ko ang live. Thank you guys, Sir Madix. Kay kani si Sir Madix, guys, gikan pa ni sa una hangtod karon way paglubad, no? As always nga nagpaminaw, but sad to say, kita mang good nga person. Namang pugod tayo time nga magkabisita. Ano lang. Bisita nga. Ko igong oras manamilit po rikos kang inan kinlaw sa biyobos na kanunay nga nagalagad walaan ko din si Yummy Amy manamilit talaga sa pagkino. Salamat, God bless ang pinta kanunay. I love you all, bye bye.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Yes, dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Derita manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siya nga agian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka mayo, gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gi-try.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala
1: ka man ko nag... nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Mo na ipaay, kasi ba, mo na ipaay sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom.
2: Oh, wala ko nag-inom atong apoy kay Hyperon man ko. Katong atay, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee, kay nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, unsa kang orasa, ma'am, gi-allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-attack

0: ko is alas 10 sa gabi eh, tapos na gipainom ko na panic nami at that time na hinumduma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay mura man siya na paralyze ang half body nako. Mm-hmm. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no. Okay. Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
0: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
1: So normal na mo ba ginhawa mo?
0: Og ni normal.
1: Ang allergy ni mo magnawa sa.
0: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. O di na siya katol. So mauto nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintoy na gi ka ma'am si mo baligya ma'am. Sawa na ma'am, nabaligya ra ka wa kay
0: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang po ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
0: na nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
0: I labaw pa
1: so tapdan na to siya ma'am sa
0: Byron na to siya ma'am oh nindot siya ang amigo
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
0: oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
0: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like is, kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, isa pa nga na to ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong. Sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa din yung mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
2: Yes, dagan-dagan. Salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Dilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badian, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badian Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badian Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badian. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
2: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tag sa karadyo. Ang sa paig ipaabot mga kastor. Dari sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, ang sapay gilangay-langay palangga inam na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Radio Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika og farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, maminat ang laing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong Amigos Coffee, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa Amigos Coffee. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mangayo lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong Amigos Coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil kanang na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oo, sir. Kanyang bakterya na siya na nasa dugo. Hindi siya magapan mo. Magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Pa na yan, o.
2: Tapos, na-admit ko ato. Tapos, nakagawas niya. Treatment ko pagpatay sa bakterya. Pero, nahuman ang treatment. Moro niya po na kung di paminaw mo. Wala siya na. Naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan o katong magsakit gihapon siya.
1: Ah, mara siya kuwan, Sir Junel. Mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nangima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir. Nakuha ko na to sa pagkahon sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagun siya na lang akong ginatake na herbal after ato. Yeah. Na-introduce ni nako ang Amigos Coffee mo to ako sa G-try kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag-acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka na ni tuna, nervous, galing magsakit na akong oo.
1: Mawa na ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung ito nagkita, ta, medyo kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido mag-uto, sir, niya. Ang giligan ko ka, may time na bloated ka kong tiyan, hindi ko kadugab, puno ka kong tiyan, maglisot ko ginawa ato, sir.
1: Hmm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir? Unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag, pag nakadugab din ko, dako niya, ang ako sa hinahingay ko, nawala, dili po da. Dali sa siya nawa, say ko kinimana na anay, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, hindi na kay permi puno niya. Hindi na siya puno niya, hindi na sad kay ko magsig, kuan, magsig dukab sa una, kay magdukab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So karon, sir, so, ang katong mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
2: Nawa din, sir, nakaloyan din sa Amigos Coffee, sir, nawa siya tanan.
1: Karong, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibni mo kung mura to siya mo, mo-attacky to siya nga bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon, talaga sa ginong nga nag-inom ko Amigos Coffee, wala na din, sir, di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run ato, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo kita to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag pakis niya pagabot na ko dito sa ospital ni Chris Vlad yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Ah, malibang. Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oh, ato, sir, niya, mo to na kuan sa doktor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanok si ginom antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan imong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian imo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir, natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang tumi sa amo tibo pamilya, bena sa akong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi ang paggawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka, dili, ato na din, sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir, kagdora sa usa kasimana niya, moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, tau-tau, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba, nga napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa?
2: Oo, oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Ako kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay,
2: sir.
1: No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice ni mo, sir, sure ni, proven and tested gila nga itong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani, ubusip on kami kanila nga mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambal.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly, ning text yung lipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Jonel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luya, sir?
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na api doon ta niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon, kayo, kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% condition kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kayo kung kalipay, sir. Pagod sa Amigos Coffee, sir. Kayo, mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na ula. So, kisa ganito, once again, sir. Kisa to'y pangana to, sir.
2: Si Jonel Peroso, sir.
1: Jonel Peroso, dia sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, Sir Jonel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Jonel Peroso, gikan dia sa Merida Liti. Saan sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasan, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na puntagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig da ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bata Bergie, pa na. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wapak ka nag-inom mo Amigos Coffee.
3: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, sa mga dilim ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na itong balik. Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko no ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na giyon.
3: Hmm, yan, sakay mag-series, pati ba dumagiti, na, nangihi man ko, no, ko sa series ko, no?
1: Nangihi ko sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sakay, balo, adyo ko ka balo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala kasi muna huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Hmm, niya. Nakadungog akong Paris, bahin na ng amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
3: iya. Iyan sa ito, karindi ako no, dahil mo tumara, ay nagutuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Oo. Kailan ka ako? Buntag, unto hapon, yun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, inyong imnon, nakutaon ng amigos coffee.
3: Oo nga, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuykal?
1: Mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos?
3: Mga kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong medyo wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unom dyan ka kabuan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Dora?
1: Dora kabuan?
3: Okay. Pag humana ko, inom. Kaya mga laya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
1: Ako na, ning balik na, nibalik na sa normal, trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jil. Wadi bati yung kainit. Ganahan dyan. Music that makes you feel good.
1: Yeah. Star Radio. Nabalik ang kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Kaluoy sa Diyos yung tao, no? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po, da.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipang ani mo kani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Anindot dito ayaw, no? Gana-gana kong mga basiyo, kaya mo may sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingong ka nga, imong pailisan.
3: Gani.
1: Ay, asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: og ari po sa Kajulwar, sa Estisionaba.
1: Sensasyon na, ari ka magpaminawan sa Like Rizzo, kaya nag-live man taro sa Like Rizzo, ikaw gino'n niya. Ilaw rin ka gusto luar, DYCL.
3: Butar gani, may ato kay Looy sa ayaw po.
1: Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot, juga ayo pagka nindot ta dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai?
3: Mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na ya, kay murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin kag napu ka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Ala ka nindot. Ha? Sige. Ano, dato na ko rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka ba sa Amigos Coffee, taga-anti ka ha?
3: Wow, kanindot.
1: Wata lang, basing Lunes, ako na ipabilin niya, basing Lunes, Martes, Merkulis, basa karong si Mana ha?
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana ha?
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, kuan.

0: pina na tuguan. Unsa may panginabuhian nimo diha sa inyo ha?
1: Ay, manguna ra gyud sa baol.
0: Manguna ra gyud sa baol. Pagkapina na to og lima ka kuan. Ah, pagkapina na to og naku ka kilong bugas umay.
1: Hala, daghang karat kain, salamat sa Ginoo taon. Uy.
0: Sige ha. Kuan na dito ha, basig mga Merkulis lang pa ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas o napo ka box nga kape.
1: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
0: Sa katoy mo testimony ha, tininood to ha.
1: Tinuunod ka ayo. Bisa dirigan niya akong mga silingan, daghang ni suba, namalitpod sila. Okay, tingalam silang kuno nalagsik kuno kagahat.
0: Ah, nalagsik kagahat. So alang nanay, sa tipang animo?
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayab di ka. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw dyan mag-undang anak, pamalit dyan mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Okay,
1: epektibo dyan ka ayaw.
0: Oh. Nagagayang salamat na ni Berge Esmero, tag-asa ka ni ka?
1: Kagawasan, gihulngan,
0: Negros Oriental.
1: Oh.
0: Nagagayang salamat na eh.
1: Sige, salamat.
2: Yes, dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyuta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pag-apay gipabot palangga, diya pailaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir?
3: Tony, sir, Tony.
0: Tony.
3: Estelioso.
0: Estelioso.
3: Oo.
0: Sir Tony, tigpaminawan sa Bunal FM.
3: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko, makilaw yun. Nakilaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Pila na ka-boxy mo natilawan?
3: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
0: Okay. Yon,
3: kondisyon ng lawas ako, sir.
0: Kondisyon ng lawas? O, pila may tayo sa paray ipaminaw si mong lawas, Sir Tony?
3: High blood mo kung sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
0: High blood? O, yan ang hopong?
3: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
0: Imutil, Tagalog na ito, Sir Tony.
3: Oh, Vikram ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaw, good?
0: Basta taas yung sugar, Sir Tony.
3: Yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
3: Oo.
0: Uni, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
3: mo? Nagpabiti ko sa kung sa symptom at isa sa badyan 160 over 80 na, sir.
0: Sa una na ipila to, Sir Tony?
3: 210 over 196.
0: 210 over
3: 196. Oo.
0: Grubihago, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
3: Dito kasi liso kayo kong paglakaw, agakaw ko sa kong pumangkon.
0: Okay. Inagak na dahil
3: kayo.
0: Oh.
3: Karon, yun ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako mag-exercise, kadabuntag.
0: Kalakaw na ka?
3: Kalakaw mo siya. Ayun, kita na ko po. Pero, di pa sa una ba, magdikan ko sa Manila, wala ko makita. Karon, may nakakita ka din. At ayinom na ko, dikan ko sa Dumanhog, nipalit mag-yabong ko. Yanin ko sa badya sa quick zone.
0: Agikan ka Dumanhog?
3: Nipalit ko usab. Oh, sa dumanog, daghang amigo po good.
0: Oh, daghang dito, nga diri sa Badyan, apo diri, daghang diri sa itong merkado.
3: Oh, yun, ha, napapalit ko sa connection.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, copy, Sir Tony.
3: Dugay-dugay na, sir. O, sa katuwing na kapin, sir.
0: O, sa katuwing kapin. Sir,
3: bukod po.
0: Okay.
3: Bukod po lang, sir. O, sayo, walang kwanta. Nangunong, tapos, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap. Okay. Nangunong lang, gul, kasi wala mo kwanta din minti ko, kasi hila na kong katrabaho, gul.
0: Pila, ay, may daway, pila edad din mo, Sir Tony.
3: 55, sir.
0: Bata pa, 55, no? Ang niya... Taas kay mong high blood, ay mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
3: O, nang hupong. Kalo yung sentence nga, sir, nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
0: Wala na nang hupong yung tiil.
3: Wala na, sir.
0: Yung mong blood pressure, ubus-ubus sa ano, grabe no, 210 over 196.
3: 196.
0: Grabe hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
3: Taas kayo. Ano, 160 over 18 ah.
0: 160 over 80. For one year ni mo nga gigigid ino mga amigos copy niya. Dili pag yun straight straight.
3: Hindi ba siya straight? Kasi masusay kasi wala ko kwarta ron.
0: Okay. Kaya
3: papagpukulong ba?
0: At least sir. Ah, namuno. Naminaw ka ron si mong radio sir no?
3: Oh, kadaan mo ako sir.
0: Ah, so karon.
3: Kadaan mo ako naminaw.
0: Ah, sa tanan nga naminaw karon sir, unsa ika-advise nimo nila? Okay
3: do. Ano na nakaminaw karon? May inom lang sa amigos para yung inyong sakit mawala. Mawala ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan basta may inom kada amigos.
0: Probin at tested yun Sir Tony.
3: Probin talaga sir, basta nakatilaw ko talaga nalaksik na sila karon sir.
0: Lagsik na.
3: Yung ako, oh, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Kalon katapusan, no, silbo siya, mapalit ako amigos.
0: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to yung pangalan mo, oh. Sir Tony.
3: Tony Esquelioso.
0: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
3: Oh. Taytay Badyan.
0: Ah, pila edad kayo, sir? 55, no?
3: 55, oh.
0: Kisa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
3: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat Sir Tony di sa Badyan. So alang ug alang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on dai dali diri ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo gong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak amigos coffee. Inom amigos coffee, amigos coffee.
4: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
5: A
7: mapalit sa mga butik.
8: Magaling si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung atong good sugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isang kabulan na mintilan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: GTX 500 mabali sa mga butik. GTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
5: GTX Coffee Mix
10: mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay og nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: So maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ako, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
5: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas!
12: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi tira pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
13: Okay.
12: O deyon, lamang po ang katulog.
13: Taron?
12: Katungo pa ka tilaw. Wapa ka tilaw. Tilaw sila ka ng kapsul o
5: coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2.

0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: Energy. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.
0: Huh?

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa pakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
6: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ako ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa inyong product na nuts o uid o linamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang atletis mong good ko, ma'am. Ganit ko ang natay. Sabi ko mong programa nga. Para ka isiya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sagit na tipo, magamit po si Ani kay mag-ayon ng glen, hindi tinagod si Anong yung inupadak ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, Ana, siguro din yung Japani. Dada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayon yung mong sakit.
8: Kung kamu masulubon, tungod, kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, las 6:57.
3: Og siyempre, alas sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o Cervicare, dili normal akong dugo o sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Dermetobio Baog Talaran, nagpuyo sa Brook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nanscorn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga, why gana mo kaon? Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga batyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basi makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. Nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o ganapan hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
5: Testimonya sa Wonder Iswalin.
7: Kasi wala sa Tamura, chief tamo na sa Lawero, Iban for City. Doon naman mo pwede sa radyo. Ingin mo po, then, sunray there's rain kay hayahay yung lukhan and hindi po mo titingit yung lukhan wala po rin kakoy kaya amon na yung sulayan may itiyan sulayan lang ito Wonder Iswalin kay mismo kip ko may kasinari hindi ko sa Wonder Iswalin kung mahimo lamig yun ang pamati
5: kung Wonder Iswalin mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: May buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipailato nga pangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo lang.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
11: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringos ako nga lang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakayag protect ako, Dok. Di ko katulog, di ko kasiya, di ko kasabawas, di ko pangit.
3: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatuntod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinuod yun na.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radyo.

0: akong mga TL o mga palakit ilihok. Sa pagkadoon na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Piktibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! O, oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, sa tanan na to, ka mga suki, ka mga tigbalamati ni nga tong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaan ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal, kampiyon ka yung mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain, no? I-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Di pagkalimta na inom na. Nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso ka ay ron mga higalang kape. Ligyon malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahotdan ng stocks. But anyway, kanunay mga higala gari stocking tas mga butika. Mga penata. Tara, kapinata. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayo nga kape. Ganaan mo bago nga kape. Ganahan mo bago. Ang bagong variant mga higala sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabago nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di magalimtan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaduol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. No, sa mga naka-Facebook dila ron. Hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Asa man na ba ito itong pagsibiya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya. Abot sa itong pagsibiya karon. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Ang atong mga senior citizen ron. No, naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanong kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses og bacteria, ligo na nga tong immune system. Batan-on pagyuntalan taon. kun naa tay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa butika. Oh, Magmighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan. Paghatag og pagtagad ani mga good fats. Actually dagang mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist. Gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo o good fats. Is good ang fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon, mga saturated fats, mga trans fats nga makuha nato sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi nato ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitag kaon, mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Kagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nga gikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw the best yun na. Oh. Butong kada adlaw bisag usa ka butong kada adlaw enough na na siya. Kadaanlaw, butong yun. It is an excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats, good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan, ha? Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun, makapa-heart disease pag yun, makapa-arteriosclerosis pag yun, makastroke pag yun mga higala, makaheart attack pag yun. Gunting paita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang, na binagyod kung plant-based lifestyle ka. Mas dali ka nga mo niwang og mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Nga dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pagikang gutumon. So makalikay yun ta higala, labi na yun yung ato mga kaliti X o mga kalitri mayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tundimbang kay magdugay at magdugang at tundimbang. Kanira bang life kaning kinabuhi is a circle, no? Balik-balik lang, no? Usahay makadiet na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, murag na may mga ikaon. Kaon na po. Nya, kung ma-observe ni mo nga manambok na po ka, exercise na po ko, anime. Jogging na po ko, kay murag na nambok na po ko, anina. Mag-diet na po ko. Pag umana po diet, humanog exercise, kaon na pug ko. Marangin daw nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source aning mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na din. Yes, sir. Very good yung kaayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dahil nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow! Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga textures. So, D3 Bio usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 Bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ng D3 Bio? Number one, ang D3 Bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan yung mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon, ang mga good fats nga itong ginamention, e naatay D3 bio kada adlaw. So kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog, mga higala. O niya, gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek, mga higala, sa itong mga diet hormone. Ayan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naanis atong D3 bio. O naanis atong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Walagi na ang problema ani ron kay dili man tahingaon og prutas. Di ba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right, mga higa? Tinuon ba? Kakaon na gurutag prutas, anig Pasko na. Isang tasan. Oh, na. December na. Oh, mga Burmans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala yun na sa itong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na ito adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio. Kada adlaw. Ha? Anditri bio na to, pwede na to ni siyang i-maintain kadaan law. Actually, ginahimo na ning vitamins kalon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kadaan law. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-detribayo na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi nato nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3-bio kadaan lang. No, himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. No, number one, mangginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. No? Muna nga mga mamis, himuan nga vitamins sa mga bata ang D3-bio. Ipausap lang na kadaan law. Pagmata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3-bio. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Niya nakalindot, anak, mga higala, ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3-bio na ito, MCTs, na naa sa D3-bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain. Para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna'y nakalindot, mga higala, sa D3-bio kung ipamintay na ito na sa itong mga bata kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga ga-eskwela dira, na ipamintay kadaan daw, ipainom na sila og D3-bio. Ang atong D3-bio, mag-uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. Saan ba yung mga higala, kaya ato sa ning pamation, ning pipila na to ng mga consumers, nga naayo na, o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapabama ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica sa Rancho Compound mula sa Ampalaya, na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
2: Di meron soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Dr. Ramilo, eh.
2: Ano mga pag-ibigay
3: na DTX 500. Sir, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapangit, ma'am. Makaayuhan.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa mong gibate, sir?
2: So, ang manghawi ang paa, manghawi siya, umusol, ito ang isim. Hindi pwede ko ako'y skirt nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-aadala, doon ko ba? Tiyari, sungkod ba?
3: So, karon sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling mo karon, sir?
2: Kalo siya ginawa, ma'am.
3: Makahatagid ka ayon, sir?
2: Makahatagid ka ayon, ako ka. kuwasa.
3: Sir, unsa may mga panawagan ni mo sir sa wala pa nakagamit anas?
2: Sa wala pa na ibalo, diri na gyud mo sa doktor sa klinika.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sa nga Marcuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, Bisugard-Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. O dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City.
1: Bio, mabibili sa mga butika. Extend Food Superman.
6: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kalpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, ka-vitamin C. Mapalit sa mga butika.

0: Kadaan lang ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naas mga botika. Mighty C. Kadaan lang mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C!
0: Pwede na itong i-maintain kadaan lang. Nabinag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So magmighty si kadaan law. Naa sa pinakadool nga butika. Ang nakalindot bito aning mighty si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: Oo, muna yung nakalindot sa pag-maintain sa mighty si kadaan law. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na o DTX 500. Ako, maningala ko, usay, lukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o Mighty C, grabe. Katulugon yun ka niya. Muna yung nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga, kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng, very, kuwani siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ng ato mga ugat, in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaduha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaning ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat, kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaling ato mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga na ay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog o healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kung na mga bara, tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang ato mga blood vessels, mag DTX 500 kadaan lang. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas ang yun, perting taas ang antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa ato mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan aning mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta? Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Muna ma-high blood ta, magka-problema tas kasing-kasing. So ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na ito sa pag-inom sa DTX 700. At the same time sa D3 bio, kada adlaw. Oh, mag D3 bio, mag DTX 500, mag Mighty C, kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa tong sabon, sir, asa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtom ba na, o gusto mong sabon nga nay whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsigi na naglumoy-lumoy nila. Ang atong extend herbal capsule naas mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo DTX Premium Coffee naas mga butika. Mosay babay ko higala. Kaya nga tong oras limited kayo. Uba po nag-uban na uban na punta. The same nga oras, the same nga sibiyan. Programang kasayuran sa maing paglawas. Doc Hans Liman, nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of wellness.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na pod sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na pod sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome maing adlaw. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners nato, mga suki nga nagasunod sa ato programa ka Dragon Mel. Maing adlaw usab ninyong tanan diha Bisaya sa Mindanao. Ni ana sa inyong ubos sigalag alagad sa kanginang uban ni sa pipila ka mga minutos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ganunay mga produkto mga sokin tigpaminaw nga nasaksihan na sa nakagamit o nakainom sa ato usab ng mga kapsula o sila mingon mga sokin tigpaminaw nga napaka-epektibo. Sama usab ni ining ato usab nga Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nagumikan higala mga sokin tiba ng mga sangkap ni ini nga mga natural, no? Mao na higala ang nagkaniang klase sa mga ingredients, no? Sa naa sa atong kapsula nga nagkalilaing vitamin C usab mga naa ni ini. O ani ang usab mga ato usab mga Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tiba imo kalimot ini ha. Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini. Mas nindot kini sa mga kaigsuna na ito. Nagbawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Walang palpitasyon. Ang ato sa mga kape mga sokin. Tiko, di maghapdo sa mga kuto-kuto. Dili.

0: ang ilang sampagita na ani ini mga sokin tigbigi ka mga nimahong tigulang ana kanin dot halang-halang og kainit panutsot imong panit lagbas imong kaunoran ngadto sa kaugatan wag tangod na imong pamaol mga sokin tigpaminaw ay makalimot usab mga kasama ha ang ato usab nga keskinlo power whitening soap og ang ato usab nga Dr. Fonji soap katong na problema silang panit ah kini nagyud nga klase sabon duha ka klase sabon nga inyo magamit ang mapagpilian para nindot kayo ang resulta sa inyong pamanit ha? Basta Kiskin Glow o Dr. Fonji Soap ang inyong gamiton sigurado mga sokin tikuminaw inyong panit hamison mo na higala mga sokin tikuminaw basta kay ang atong produkto sa Dragon Fruit ha? Sigurado from GSK Healthcare Food Supplement Trading mapalit inyo sa nilay butika o pharmacia Bisaya so gamit na pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 mao kana ang atong numero mga sokin tigpaminaw alang sa dugang kasayuran alang usab sa maayo nga panglawas mao ni higala ang atis kutanan karon ha di jud kalikayan mga higala okay na ang pagpanakit usab sa ato usab nga mga batiis ha alaylay og haway kayo og daghang nga mga hinungdan ini mga sokin tigpaminaw o di kaha sa mali nga sukat sa imuha nga sapatos or sobrang paglakaw or di kaha pud mga sokin tigpaminaw sa sobrang kataba'an or kabugat or mga kondisyon tulad ng masakit na talampakan lalo na sa mga tigulang ha? Mga tigulang kinahanglan mo exercise ha ay gid mo og pagpuyo permente basta inana nga mga problema ay mo kalimot doon na po tayo daily supplementation take one capsule 3 times a day buntag og hapon ipagsabay niyo ang Dragon Fruit or ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 1 hour after meal basta Dragon imong tumaron matag adlaw sigurado imong tuhod ligunon.
1: Yes mga suking tigpaminaw ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang Dragon Fruit Herbal Capsule atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butiya.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko, Ate Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon ang akong kasakit sa akong tiyan.
12: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko ang Lans Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong auto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayusavon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayusavon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
11: Ems Flower Shop.

0: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gibuhat sa balay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libati.
1: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 8:43.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madugang ninyo mapapalit usab sa nagkanayang butika o parmasya doon lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kinikahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon.

0: ug kasayuran sumaayong panlawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na giyod kaadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagdong na giyod among laton, sudlanan sa bukas.
2: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bago na imong isda, o sa makita ang dagat?
1: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na giyod kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot og uban pa. Ikaduha ana dong ang gitawag nato og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Boyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
2: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
1: Maog yun dong, Boyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
3: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
4: Kining maong bahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya sa kanyang arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Maayaw gid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Daghana ding ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag-suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan mo dili mo kapuyon.
5: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Toong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakao pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
7: no, kung saan pa ang samtayang til?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nahubag tanan. No,
8: kami yung inuho abot diri. Huo sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paa.
8: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon. Okay na yung bana.
8: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
7: ka. Kailan na idadad to?
8: Kuan. 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsa'y ka-istorya ni mo.
8: Okay. Magamit sila ini. Kaya tambala kayo. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayot sa iya.
7: Amigos ko, pe. Ray Gino. Sadaka salamat, mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Machiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay! Kagwapo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhemutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: O si Lorilyn, di ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw na binagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

kung saan ka man naroon. Nais kong malaman mo, ako ngayon maligayang maligaya. Ang sarap ng buhay ko ngayong magkahiwalay na tayo. Pero huwag kang mag-aalaala. Naaalala pa rin kita sa tuwing kukulog at kikidlat, sa tuwing maghuhuno sa mga balat ng ahas. Naaalala kita. Ang pangit mo kasi eh.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, Jess.
5: Batyowe, tala ato ta sa buntod, bay.
6: Alabay, mag-usa ta dito, bay.
5: Masunog ta sa mga kogon dito, bay, kay lumit na kayo itong sunogon to, kay layaan na, init, tabaya kayo, bay.
6: Ala, sige, bay, time sa, ako sa dadun akong puspuro.
7: Hoy, asa mo mo
5: Atome sa buntod dai among sunogon ang kogon dito.
7: Unsa? Manunog mo dito? Oy, ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloy-anan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
6: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
7: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
8: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:41.
3: Ahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili na masabtan ng atong klima ro?
4: Noon sa kidera, Brad? Nga nagbagulbol man ka?
3: Makalagot mga Brad? Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron?
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
3: Ha? Unsa man na?
4: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
3: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
4: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita og mga kahoy.
4: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painundum gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang tao, yatagan sa Dios siya ang kapalingnan sa pagpili sa dalan nga iyang pagkasubayon. Diyotay daan nagsubay sa hosto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kapalingnan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa namatayin o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, magapahayag sa mga paagi o giya, gikan sa walaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa The Angel Commission Incorporated.
1: May buntag sa tanan o sa tanan na ang mga tigpaminaw. Suki na itong tigpaminaw sa itong radio station, Star Radio 98.3. Karong buntaga, ninausabang inyong mga lagad sa Gidoo, magapangumusta o mayong kabuntagon. Karong buntaga, may gusto, this is the last Sunday of the month of August. O salamat kayo sa Gidoo sa iyahang waypuas nga grasya nga nag-sustain ka na ito daily. Ginoo mo atong pasalamatan karong buntaga. Salamat kayo sa atong station manager. Good morning, sir. May buntag sa tanan ng mga DJ o atong mga kaubanan din sa radio station, Star Radio 98.3. O salamat usab sa akong kauban, no? Atong Brother Jin o atong mga kahigalaan nga nagsunod din ng programa ang Oras sa Gracia. Salamat usab sa ito ang bago o kanunay nagsunod na ito, no? Sa ito ang Facebook Facebook Live. Ma'am Merojin Demetrio Gonzales. Ito ang igsoon na ito diha sa bunga, no? Good morning, Pastor and Brother Jin. Happy Sunday. Salamat kayo, Sister Merojin, sa imuhang panalangin sa atong buluhaton. Sige, no, oh, matagbuntag ka, naaga na minaw o naglantaw na mo. Pastor Japit de Binagracia. Okay, Pastor, mayong buntag diha sa Pasig. Sa kanunay, walay kaluya sa pagsunod din itong programa, ang Oras sa Gracia. Good morning, Pastor Swatsing from Rosario, Pasig. So, mayong buntag ka niyo diha, Pastor, no? O ang Ginoo magpanalangin dugang sa imong kinabuhi. Pastor Leo po, Pastor Leo Limaco Pobreza. Mayong buntag mga bulahan nga alagad. Bulahan tang alagad. Salamat kayo, no? Pastor Leo. Talagsaon kayo, no? Bulahang alagad, no? Sa Diyos, bulahang alagad sa Diyos. Padayon ang Diyos nagadasig kaninyo mga pastor. Salamat kayo, Pastor Leo Limaco Pobreza, dinha sa Banuasang Ilog, arada sa Banuasang Ilog. Damo ta daw makotoran nga nagasunod sa sini nga programa, nagapaminaw sa aton, pumati. Kagamusta gid dira, no? Aton mga kotoran dira. Okay, Pastor Joel Rojas. Pastor Rojas, may buntag ha. Good morning to all listeners sa Oras sa Gracia. And to you, pastors, have a blessed Sunday. Everyone watching from Pagadian City. May muntag diha sa mga taga Pagadian, especially sa ato ang pastor diha nga madasigo, no? Pastor Joel Rojas. Okay. So, sa tanan na itong mga kahigalaan nga nagasunod niya itong programa, ang Oras sa Gracia, o sa tanan usab ng mga kaigsuunan nato, mga paryente o mga kaubanan nato diha sa iglesia, no? Atong mga pastors, no to? May buntag ka natong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Naglagubo ang ato ang radio station diri sa lungsod sa Tayasan, pinagis pagdumala sa atong station manager. O salamat usab sa atong local church diha sa Bunga, local church diha sa Tayasan, o sa Ayungon, o sa kaubanan natong mga churches sa Baay City, Dumaguete City, Mabinay, Manhuyod, o ban pa natong mga kaigsunan nga naa din ha sa Santa Catalina, di sa Siaton, di sa Basay, o diha sa Bayawan, no? O niya may buntag usab sa atong mga kapasturan dia sa Cebu, no? Dia sa Cebu, kusukay ta dia sa Cebu, Bajan, Bual-Bual, no? Gato mga kaisunan diha nga nagapaminaw nato diha sa Bohol, diha sa Liti, Surigao, o sa ato pang mga kaubana mga pastor diha sa Mindanao, no? Diha sa Pagadian City, diha sa Samis City, Sambuanga City, Bukidnon, o sa Cagayan, no? Cagayan, Dipulog City, o sa Davao City, especially sa ato ang executive director diha si Pastor Joed Amlon na diha sa Davao City. Salamat usab sa itong mga kapastoran diya sa Luzon, no? Nagatang mga pastor sa Luzon, no? All over the Philippines, even sa itong mga kaksyon abroad na naakaroon nagasunod na ito at itong mga Filipino missionaries diya sa nagkalain-lain ng mga dapit. O salamat kayo sa inyohang kakugi o kadasig sa Buluhaton sa Ginoo. Bani ini nga Buluhaton oras sa grasya, kami nagatamyaw sa inyo tanan. Labi na diya sa Occidental, no? Mga kauturan na diya sa Occidental, Kabangkalan City, Sipalay City, Bacolod City, kag La Carlota City, may ara kita na mga bagong mga listeners, no? Kag dira man sa Isabela, Binalbagan, kag Himamaylan, gaton mga kauturan dira, no? Kabayang ginuogid magapakamayo sa inyo tanan, sa Sining Adlaw, ara kamo sa maayong kahimtangan, kag sa Sining Adlaw, may ara kita nga pagsimba. Kag ato pong pangumustahan na itong mga kaigsuran dito sa Kabukiran, Pastor, o? Dito sa Kabukiran, ato mga kaigsuran na ito diha sa Tambo, sa Mabato, sa
2: Suok.
1: Sa Suok, okay, sa Suok. Sa daghan kayong butang mga kaigsuran diha. Okay, salamat kayo. Ato mga kaigsuran, naghanap po tayo ng mga viewers na ito, no? Ubay-ubay itong mga viewers. Okay, kay basa, Pastor, diha?
2: Sige, okay. Sigsoon, Leonora, Kihano, Akabal.
1: Ato ning barangay, Tanod na ito dito sa Tamaw. Okay.
2: Okay, good morning Pastor, happy Sunday, God bless you. And then sa Igsoon, Baby Jane, alo. Good morning Pastor, happy Sunday, watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. And to my mama, happy birthday po. Okay, happy birthday.
1: Okay.
2: And then sa Igsoon, Rosana de la Piña, alo. Good morning Pastor, happy Sunday, God bless you. Okay. And then sa Igsoon, Kasido, Kaligid, Julina. Good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. Nahalag tanlad, tanglad, manhoyod, Negros Oriental, Kasido family, Kaligid, Balsamo, Abordo, Kadosali family.
1: Okay, kini nga mga pamilya, mga kusgano na ito nagpaminaw sa itong programa, ang oras sa Gracia, diha, mga pangumusta na ito, no? Diha sa itong mga kahigalaan, kaigsunan din na, nga nagsunod nila itong programa. O, sa tanan, usap nga mga birthday celebrant, karong bulan, no? Last Sunday of the month of August, mga birthday celebrant, happy birthday ni kwan ni Pastor Wilmar, Sir Wilmar Acuido Lubrido,
2: no? Lubrido.
1: Okay, ato ang kusganon usab nato nga mga kaigsoonan diha sa bunga, no? Kanya ma happy birthday ni Ma'am Sara Jean Hetyo, no? Murag nag-birthday sila karon diha. So salamat kayo sa tanan nga mga celebrant. Ang Ginoo magapanalangin dugang sa inyong makinabuhi.

0: So happy birthday sa ato mga celebrant. Ang Ginoo, mga dugang o lugway sa inyong kinabuhi, katuigan, daghan pang maabot ng mga blessings diya sa inyong kinabuhi. Usa sa mga butang ato ang ikahalad sa Ginoo. Wala ilain na itong ikahalad mo lamang atong kinabuhi. Ihalad na ito diya sa pagpangalagad tungod kay ang atong kinabuhi gasa gikan sa kahitasan. Okay. So, Jimson Digit Alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayongbong Grisgas with Church of Christ. Okay, bawa na itong mga kagalaan, mga kagsunan na ito. Kanunay sila ni BB Jin Alo o si Jimson Digit Alo. Marag mga parintira ni sila. Mga kagsuon siguro na. Kagsuon. Okay, salamat kayo kini mga pamilya diya sa Bayongbong Grisgas with Church of Christ. Hoping this morning or this day, Sunday, malipayaw ng inyohang adlaw sa pag-alagad po simba. Uban ka na itong tanan. Okay, Pastor Danny Cadano, kaligid tugdang diya sa Sunduan Manhuyod. Okay. Good morning, Pastor. Okay, maayong buntag yun. Atong mga kahigalaan, Pastor. Maayong buntag usab diya sa atong mga Pastor des Manhuyod, no? Atong makaigsunan diya sa Sunduan, no? Nakasimba na Diyoko diya. Atong pila ka mga
1: nakadto nakadto Pastor.
0: Nakasimba na ko to kay speaker ko nila sila ang Thanksgiving ba. Oh. Pero salamat kayo sa mga pagkiter na to dito. Unya salamat sa tumag eksona dito. Ubay-ubay ang mga na nagsimba ito panahon na. Okay, salamat kayo sa mga kaigsoonan. Okay, Donald Bartolome Pastor, may buntag diha, no? Good morning Pastor, dire sa Sipalay City. Ito mga kauturan dire sa Sipalay City, mga Mahilog family, Nomre family dira. No? Kumusta gid? Kamayon sa Ginoo nyo pasimba sa sining adlaw. Kagabay nga kitang tanan magkahiusa di eskalipay. Okay, Jimson Digitalo, another. Good morning, Pastor. Happy Sunday watching from Grace Gospel Church of Christ. Okay, magkaduha siya ni pa. Okay. Salamat kayo, no? Ato pang musta ato magkaisuran diha, labi na sa akong misis diha nga nag-anda mo pamahaw, no? May buntag si Mrs. Yoli Elitorio, may buntag usap sa kagabi diha ang atong cottage prayer meeting sa Balay, no? Diha sa Balay. Og salamat sa mga young people, no? Wag yung lain na ana, mga young people radyan, no? Pero salamat kayo, mga buutan ng mga young people, kadayon ang inyong kadasig, gugmas pag-alagat, o paggamit ka mo sa buluhaton because your life is backbones of our ministry. Okay, di ba? Backbones na siya. Oh, may kusgano na itong mga people na to. So, kalipay na ito nga magmadasigon ka noon na ilang kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Pasoy, pagkumusta niyo ang mga kaigsoonan?
1: Okay, maayong buntag mga kaigsoonan. Labi na sa tanan nga ato ang mga kaigsoonan nga nagapaminaw ani nga maong programa. Oras sa grasya matag buntag sa Domingo. So, maayong buntag ninyong tanan. Labi na sa ato ang mga kaigsoonan din sa tayasan sa nila si Nanay Liklik Habil, nila si Tatay Tasyo, maayong buntag ninyo diha Nanay. And then nila si Auntie Teofista Adino, maayong buntag ninyo Auntie. And then nila si Mom Jeneline o sinong RR, maayong buntag ninyo diha Auntie. O sa Caldera Family nila si Nanay Ding, ni Nanay Bibit, Nanay Linlin, yung Adrian, tulog pa ron. Maayong buntag ninyo diha Auntie, Nanay. Nila si Nanay Sara, Tatay Josue, Nanay Joel, maayong buntag. O sa ato ang mga kaigsuunan sa magtuhaw. Nila si Nanay Liklik Balasabas, Mom Jenny, Mom Dailit, Mam Nori Faburada, maayong buntag. Ug sa ato ang mga kaigsuunan sa Mataota Grace Gospel Church of Christ, nila si Tatay Tilio, Patrocinio Family, nila si Irish Vergara, maayong buntag. Ug sa La Libertad, Dumasapal Family, nila si Nanay Ulalia, nila si Auntie Mining, Nung Mark, Auntie Noche, Nanay Sita, labi na nila si Ma'am Rinalin Ribante, si Lovely, Nung Roli, nila si Day Anami, maayong buntag ninyong tanan. O sa tanan niya, nagapaminaw ani nga maong programa. Salamat kayo sa inyong hanga suporta. O hinaot niya, ang Dios magpanalangin sa matag-usa kanato ug ang Ginoo magapanalangin ini nga maong programa.

0: Okay, salamat sa sakawit na to, naguluhan o showers of blessings. Okay. Sister Leonisi Dagudog, good morning. Ninyong Luha Pastor, happy Sunday. Good morning, usab ni Tio Pili, Tia Lucy sa Matuog, Naminaw, Gayod, Sigi. Salamat kayo sa ato ang igsoon, Sister Leonisi, nga nagpaabot usab o kalipay sa usa nila ka pamilya diya sa Matuog, no? Mga usab, mga Sardinio family siguro ni, no? So, Sister Leonisi, pwede tama ka chat otro. Mga Sardinio family ba ni sila si Brother Pili o si Lucy? Okay, naot nga makabalota sa ilahang mga apelido diha, no, sa Matuog. Salamat kayo sa mga tigpaminaw diha sa Matuog. Mga magtiayon kini sila, no? Sila ni Brother Pili o Sister Lucy din na. Uban usab ni Sister Leonisi usab nga mao'y nagpaabot kanato nining atong programa sa ilang kalipay usab nga kanunay silang naminaw sa pulong sa Kinoo sa ato ang programa Oras sa Gracia. So salamat usab sa imong kapikas kinabuhi si Brother Hindre nga na-stroke siya. Napapanalangin sa Kinoo sa gyapon niya ang kinabuhi. So Chupista, Sister Chupista Adino, good morning Pastor. Ninyong duha, happy Sunday. So salamat kayo sa mga Adino familyo, family diha sa lungsod sa Tayasan, dinis lungsod sa Tayasan. Lisa Landao Abistano, ako ni nga nablos ko ni, no? Pagumang ko ni, no? Sawa ni pagumang ko na ko, Eliezer. Good morning, Pastor. Salamat, Gid. Dahil Lisa, dada sa Kantaghap, Uringaw, Kabangkalan City. Kaga, kabayman, ang ginawa mag-ubay sa inyo, sining adlaw, sa pagsimba. Kagumusta na lang sa aton da, mga kaparintin da, utod ko da, Day Batsing, si Delphine, si Benjamin o si Osias, no? Pastor Osias, salamat gyud. O sa tanan atong mga kaparintihan din na, kumusta o may buntag kanyang tanan. So karon natong pangumustahan sa dugang patag mga greetings na to, morning greetings. Diya sa Bunga, no? Mga Trias family, o Inmasino family, Destamao, mga Alifan family, o Murganda family. O salamat usab nila ni Lorna Quijano, o og nila ni mga kaigsunan nato din ha. O gilabi na usab sa mga Gonzales family din ha, sila ni Sister Jilfi Gonzales, sila ni Pastor Mrs. Bellacurta, o sila ni Gulis family din ha, Brother Jimuel o Sister Ophel Dayagapi, o sa atong mga young people diha, kumusta atong mga young people nato din, mga buutan ng mga young people, o sa ato usab ng mga kaigsuna na ito ang nagapamina diha nga mga pamilya o kanang Humuwad family, Balyubar family, nagpaminaw din na si Sister Fee Pahunan Pausto, minaw na ito, eh. Salamat kayo nga kanunay nagpaminaw niya. May bunta usab diha ni Brother Punoy Alipan, naminaw din na ito mga Alipan family din na. So salamat kayo sa inyong kakugis, pagpaminaw sa purong sikino, nining abahin, makakatun kita. Saan na ito? Pagkatun sa pagtuon sa purong sikino diya sa hustong pagkabahin-bahin. Kao ba na ako karoon? Ito ang partner, regular partner sa radio broadcast, si Brother Jid Caldera. So, ang itong topic karoon mga igsuon sa itong pagtuon, mao kining naguluhan kini og
1: the work of
0: the Holy Spirit
1: in the body
0: of Christ. Mao na ato ang ato karon nga paga hisgutan o paga discuss sa ato ang programa ang Oras sa Gracia sa Buntaga, og ang Ginoo magaubay kanato sa dili pa tamo ato mudol ta sa Ginoo sa pagampo. Dalay kun ikaw Dios sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos nga nagmugna at bisan pas kalibutan, tibuok universo, Ginoo, salamat sa kinabuhi ng imong gidugang sa among matag-usa, Ginoo, karon. O salamat sa buluhaton sa oras sa grasya nga nagpadayon, bisan pa sa mga kaigsunan nga nagatabang na initro financial, salamat sa ilang gugma kalipay na magapadayon kini nga buluhaton. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagagamit kanila sa pinasay nga paagi. Og salamat usab sa mga kaigsoonan mo nga nagaampo padayon ang ilang prayer Ginoo nga mga padayon kini nga programa. Salamat usab sa inyong sa imong alagad, mga alagad kinhi nga kanunay nagalingkod sa atong sa studio aron nga moy mo angkor gani nga buluhaton sa oras sa grasya. Salamat usab sa mga pastor namo sa nagkalain-lain mga suok sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga sa gihapon ang ilhang dedikasyon alang sa imong buluhaton Ginoo naghatag sila og lugang Ginoo nga paagi aron magmalampuson gayud ang buluhaton sa matag usa ka mga churches. So salamat Ginoo ning kabuntagon Ginoo ipanalangin kini nga topic na the work of the Holy Spirit in this in the body of Christ. Unta Ginoo ang tanan mablihan tagsa-tagsa ka mga huna-huna kasing-kasing ug ang imong pulong Ginoo makasulod nga uban sa kalipay din ang imong pulong mao kini ang lampara, mao kini Ginoo ang kahayag alang sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Panalangin ikaw Ginoo bisan pa kini mao nga radio station ikaw mga hatag usab Ginoo og mga maayo Ginoo nga pag on-air ni Ginoo. Unta walay mga balda sa among mga pag-broadcast karong adlawa, ang imong pulong madayag, mapahayag ngadto sa tanan. Salamat usab, ipanalangin Ginoo bisan pagkatong amo makaigsoonan nga naa sa mga balatian Ginoo na sayod ikaw sa ilang kinabuhi, naa sa mga tambalana, naa sa ospital Ginoo, na silang panimalay nagahigda Ginoo, nagaampo kami nga unta ang imong gahom, ang imong panalangin grasya ngadto kanila Ginoo, maghatag kini dako nga kausaban di silang kinabuhi karon Ginoo nga nining buntaga Ginoo ang imong gamhanan nga mga kamot Ginoo magahikap sa ilang tagsa-tagsa ka mga bahin sa kalawasan na ninaamahan ang imuhang grasya gyud masinati nila ang imong panalangin masinati nila Ginoo may akong pag-ampo may akong panghangyo diha kanimo tungod kay ang among mga pag-ampo Ginoo maabot diha sa trono sa imong grasya uban ang imong panalangin. Amahan nga langit noon nining buntaga among gisali kining tanan wala kami lain nga tugyanan Ginoo ikaw lamang. Mugini among pag-ampo among gisali gayo diha sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. So karong buntaga mga isoon matuta sa atong pagtuon mahitungod sa atong topic na naguluhan the work of the Holy Spirit in the body of Christ. Nito miaging Domingo nagtuon kita may tungod sa mga divine healing sa miracles sa mga milagro ato nang gitun-an nga kana mao mga buluhaton kaniadto sa 12 ka mga apostolo suban ni Kristo nang hitabo gina mga kaigsoonan sa panahon sa Pentecostes no during the time of Pentecost og nito mga panahon na grabe kayo ang experience o kasinatian sa mga tao nga diin nagkasinati og mga sakit nang ayo sila tungod kay niyatong panahon na very very effective kayo ang gitawag og divine healing tungod kay mao kana ang ilahang buluhaton nga gihatag sa Ginoo gift o gasa ngadto kanila pero ining panahon sa grasya ato na usab tun-an ang work of the Holy Spirit og managsama ba ang trabaho sa Espiritu Santo kani ato o karon. Although nga ang Biblia nagpahayag ka nato magsuon nga ang Espiritu Santo ato nang gitun-an sa miagi nato mga broadcast nga ang Espiritu Santo mao ay nagabaptize nato, nagasel no, nagahatag ka nato og empower no, dili kay power nga gamhana na ta. dili kay ang tao nga na suluban sa walang Espiritu Santo gamhana na siya. No, ang buhat sa Espiritu Santo nining panahon na matunan na to karon samtang magpadayon kita sa atong pagtuon nining kabuntagon. Okay, ato sang iko ano, ato sang i-greet na to mga take pamina o watchers na to. Rita Villacurta, okay, may buntag diha Sister Rita Villacurta no? Kanuna ini nato nag-view. Good morning sa inyong duha pastor, dalawa Pastor, happy Sunday. Sige, salamat kayo, Sister Rita. Lowen Gonzales, good morning, Pastor, and happy Sunday sa tanan. Sige. Pastor, mo ato nata sa itong pagtuon. I hope nga God will bless us even sa itong mga listeners.
1: Okay. maayong buntag mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Salamat kayo ani nga mga higayon nga ang Dios naghatag kanato og panahon nga makahimo kita sa pagpaambit sa iyahang mga pulong pinaagi niini nga maong radio station. So ang kalibutan karon mga igsuon nagaka-upgrade na gyud siya. So bisan og nagaka-upgrade ang kalibutan, ang giingon sa Romans chapter 12 nga do not conform, ayaw kamo pagpahiuyon. Pag-ingon ni Apostol Pablo mga igsuon nga ayaw kamo pagpahiuyon, wala na siya nagpasabot mga igsuon nga dili na ta makigkauban ta, pero dili raon ta ta ma-influence kung unsa ang ilahang kinabuhi. So kay ang kalibutan karon nagaka-improve, ang kalibutan karon nagaka-upgrade, naana ta sa kanang gitawag og digital age ana. So more on technology. So ang technology pwede po nato na siya nga magamit para sa pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo. So karon ang ato ang isgutan karon, nagisgot siya about the work of the Holy Spirit in the body of Christ. Sa niagi ang atong gisgutan is the work of the Holy Spirit. So dunay nagkalain-lain nga buhat ang Holy Spirit mga igsuon, pero dili siya magkapareha. Sa 12 ka apostolis, ang Dios nagbilin kanila og Holy Spirit. Ang trabaho sa Holy Spirit sa ilaha naghatag og kagahom sa paghimo og milagro. Pero sa atong panahon karon, ingon nga ilalom ta sa grasya, ang espiritu anaa gihapon. Pero unsa may trabaho sa espiritu? Ang trabaho sa espiritu diha sa lawas ni Kristo dili sa paghatag og kagahom sa paghimog milagro, kun dili naghatag og kagahom nga nahimo kitang anak sa Dios.
0: Mutana mo kuno pastor no. So, unsa man ang lawas ni Kristo?
1: Oh, maubitaw pastor kay.
0: Unsa man ang lawas ni Kristo?
1: Ang uban, ngayon sila nga, di ba, si Kristo Dios man. Nya, siya man ang head sa body.
0: Yes.
1: So kay Dios man si Kristo, ingon nga head sa body, Dios pudunta ang lawas. So kay kita may member sa lawas ni Kristo, anong tao man ta, pastor?
0: Ay, ni panahon na sa grasya, tinood na. Doon na lang sila kaiglesia, no? Ganang iglesia hama ko ng the church of the body of Christ. O niya, si Kristo mo'y head, no? Siya mo'y ulo. Kita usama mga membro, mga sakop, mga membro sa lawas. Okay. So, kining membro sa lawas, nga din suluban sa walang espiritu, mo kini nagapamuhat karon ini panahon sa grasya. Kaya naalam mo tayo sa kaiglesia karon nga matuod nga iglesia. Dili ng simbahan, nga lain-lain ng mga ngalan simbahan, kundi ang iglesia which is the body of Christ na isoon mao kini kita. Itawag na siya spiritual body. Invisible. Spiritual organism. Okay. Kita man naglihok no. Dili man na malalin, dili man na mahalangit ng kanang simbahan ato sa lokal. Kita mo ilalinon, kita mo yung mga miyembro sa lawas. So, instead na the work of the Holy Spirit in the body of Christ. Yes. Sa ato, nato. Yes, salamat kayo. So, dugang ta nga mga kuna, mga kasayuran nato na. Okay.
1: Kuan isa.
0: Okay.
1: Naman ko yung mga pangutana, basur nga. Body of Christ. Yun, ani. So, kita man maoy mga membro sa lawas ni Kristo. Nga naman ko yung mga iglesia ni ining panahon na karon nga. Dili nato siya gi-point out. Pero ato arang kwan ba kanang isbutan karon ba
0: mamensyon ato pero wala na siya nagpasabot nga ato silang gi-judge no gihukman pero ining iglesia karon nga atong gitun-an karon nga ang body of Christ diha kita na usa okay.
1: So we are member man sa body of Christ and then si Kristo kay head, siya man ang head sa body. Kay si Kristo alang kanato karon nga mga nalawa sa grasya, Christ as head of the body. Kay kita man ang lawas na ay head, pero alang sa Israel, si Kristo dili siya head, king siya.
0: Siya may hari.
1: As nation man sila. So ang nation nagkinahanglan siya og king. So hari siya dito. Pero alang kanato karon nga mga naluwas diya sa mensahe sa grasya, Christ is not a king,
0: but
1: he is the head of the body. Unya, kay si Kristo Dios man, pastor, nganong ang body tao man? Di ba kita man ang body?
0: Ato na explain karon. Ngano man?
1: So unsa may buot pasabot sa pagkahid ni Kristo sa body of Christ? Di ba si Kristo Dios man siya? Unya, we are member sa body of Christ man. Unya, nganong si Kristo Dios, unya ang member sa iyahang lawas, tao man. Nga Dios man ang head. So Dios pud unta ang lawas. Kinahanglan nga ato ang masabtan ang pagkahid ni Kristo sa lawas, ang pagkahid ni Kristo. Dili nato siya tan-aon literal. Kun dili ang pagkahid ni Kristo, mga igsoon, naghisgot na siya og pagkaulo kanang otoridad ba? Authority. Like for example, maingon ta nga sa usa ka barangay, kinsa may nangulo sa usa ka barangay? Kapitan.
0: Kapitan.
1: Pag ingon nga kinsa may head sa barangay? Kapitan.
0: Dili po tanan kapitan sa barangay. Usa ra gyud kapitan.
1: Usa ra.
0: Kay ang pulong kapitan sama sa head, kinsa may nangulo diya?
1: Like for example, kinsa may nangulo sa usa ka president? Ay, sa usa ka president, sa usa ka country na ay president. So buot pasabot, dili nato siya iliteral nga pagsabot niya body.
0: So sa to pa, ang pulong pagpangulo, murag leadership ni siya pag dumala.
1: Leadership. Atong basahon asa gusto pastor nga.
0: Kanabita no. Pare sa to ang lungsod. Atong lungsod na tay mayor. Pero dili pud bisabot na tay mayor, tanang mga tao diri pulos mayor. Dili ko ana siya ang pagpangulo sa maong lungsod, mao na suka dia sa atong mayor. Mao na sa si Kristo. Ingon ana. Dili tanan nga pagpangulo ni Kristo, dili si buti pasabot nga si Kristo mo'y ulo, ang iyang lawas po mahimong Diyos siya. So nagisigot ka na may tungod sa gitawag og leadership or pagdumala, kagahom sa pagdumala, siya mo'y ulo diha sa iglesia.
1: Ang pag-ingon nato mga igsoon nga Christ is the head of the body, nagpasabot na siya sa pagkalabaw ni Kristo. Na kung atong basahon ang Colossians chapter 1 verse 16, diri nato masabtan mga igsoon ang
0: 1:16 sa Colossians atong basahon.
1: Colossians 1:16.
0: Okay. Na din hay mga igsoon, maton niya din hay. 1:16. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga trono o kamanduan o pamunuan o kagahom, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Naagi diri pastor.
1: Colossians 1:16. So kung ato ang basahon ang Colossians chapter 1 verse 16, diha nato masabtan ang pagkahid ni Christ diha sa body. Diha ang pagkahid niya. Pag ingon nga head sa lawas, dili na siya literally mga igsoon nga si Kristo ang head, unya kita ang lawas. Naghisgot na siya sa pagkalabaw ni Kristo. Matod pa din hi kung atong basahon pag pag continue og basa sa verse 17, ingon siya din hi nga si Pastor, verse 17.
0: Siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang og diha kaniya ang tanang mga butang nalangkob.
1: Okay. So dire sa ako siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. So buot pasabot pag ingon nga head of the body mga igsoon, kita nga mga magtutuo ning panahon na karon sa grasya, gipakapot ta diha ni Kristo. Kay ang una nga Adan gibuhat siya sama sa dagway sa Dios. Pero unsa may nahitabo, naguba ang dagway sa Dios diha kaniya. So unsa may gibuhat sa Dios, wala siya maghimo og laing tao aron nga mahimong perfect sama ni Adan. Unsa may ang gibuhat, iyang giregenerate si Adan pinaagi diha kang Kristo. So kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, according to Apostle Paul in Ephesians chapter 2 verse 10, we are created in Christ Jesus. We are the workmanship of God in Christ Jesus. So kung si Adan directly nga gibuhat sama sa dagway sa Dios, kita karon gibuhat kita sa Dios, pero binag-una ta diha ni Kristo. So buot pasabot kita nga mga anaa kang Kristo, ilalom ta sa kanang pagkalabaw ni Kristo ba? Muna say gitawag nato mga igsuon.
0: Naa ta diha niya gipakupot.
1: Oh,
0: sumala sa mga
1: bisikulo. Muna say buot pasabot sa pagkahid ni Kristo.
0: Okay, karon kay na atong tema karon, work of the Holy Spirit in the body of Christ.
1: Focus ta sa buhat sa Holy Spirit.
0: Buhat sa Espiritu Santo.
1: Unsa may buhat sa Holy Spirit diha sa lawas ni
0: Kristo?
1: Kristo. So atong basahon, Pastor, Ephesians chapter 1 verse 13.
0: Ephesians chapter 1 verse 13, nagingon si din mga igsuon. Okay. Versículo 3. Pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran, sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan, o sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan kamo pinaagi sa saad sa Espiritu Santo.
1: Okay. So diha sa Ephesians chapter 1 verse 13, naghisgot siya diha og Holy Spirit. Unya ang trabaho sa Holy Spirit diha is nagsilyo.
0: Patik.
1: Nagpatik. And then there is a kwan, Pastor, 1 Corinthians chapter 3
0: verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Okay, tumasahan ni mga isoon sa 3:16 sa 1 Corinthians. Okay, nagsingon siya din. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kung adunay muguba sa templo sa Dios, siya gubon sa Dios. Kay ang templo sa Dios, balaan kana mao kamo.
1: Okay. So kung magisgot ta og templo ta sa Dios. Mm. Sa unsa man nga paagi makaingon ta nga we are temple of God. Mm. Tungod kay ang Holy Spirit nagpuyo din hisa atoa. So karon ato ang hibaloon mga igsuon, unsa may buhat sa Holy Spirit nining panahon na karon sa lawas ni Kristo. Mm. Pero before ta mupaingon sa ato ang hisgutan nga unsay trabaho sa Holy Spirit diha sa lawas ni Kristo, kinahanglan nga mailhan nato kinsa ang Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, unsa man ang Holy Spirit, Pastor?
0: Ang Holy Spirit is a person.
1: Oh.
0: Usa kana ka persona nga naga-convict sa kalibutan about sin. Unya ang Holy Spirit yung tag-persona sa usa ka Dios, no? Kay naman ay tulo ka persona ang Dios. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. So, ang uban ba yun sila nga, uy, tulo na inyong Diyos niya eh.
1: Naipangutana ka rin, Pastor, nga na, Dios ba daw ang Holy Spirit or dili?
0: Sa atong pagbasa diya sa John, ug maghisgutag persona is a noun na siya.
1: Oh, a noun.
0: Noun na siya.
1: Person.
0: Person. So din he, sa atong mabasa diya sa Juan, ang Holy Spirit gitawag siya he. So, ngayon ganig he is a noun. So, person sa ito pa, siya. Person siya. Kaya ang noun is a place or a thing. No? Person, the place, and thing.
1: Name. Person, ana, place.
0: Or thing.
1: So, kung magisguta sa ila, kung ato ang tubagon ila.
0: So, sa ito pa, persona gyud ang Espiritu Santo.
1: So, kung directly, Pastor, nga moingon ta nga Dios ang Holy Spirit, murag kulang siya.
0: Mm.
1: Dili ta moingon nga Dios ang Holy Spirit. Pero moingon ta nga person siya sa pagka-Dios.
0: Sa pagka-Dios.
1: Okay. Ato amang kung ma-appeal ang the doctrine of the Godhead karon kay nagisugot man ta og Holy Spirit.
0: Okay.
1: Kunya ang Holy Spirit, kwan man na siya, under man unta na siya sa lesson sa the doctrine of the Godhead kay person man na, pagka-persona man na siya pagka-Dios.
0: Mm.
1: Kung magisgot ta mga igsuon og the Godhead, kung magisgot ta og pagka-Dios, dunay tulo ka persona ang Dios. Pero may usara ka Dios,
0: nga naglangkob diya sa tulo ka.
1: Sa tulo ka
0: persona.
1: Managlahi nga persona.
0: Hmm.
1: Kung may mangutana sa ato nga kinsa man ang amahan, kinsa man ang anak, kinsa man ang espiritu, dili ta diretso nga motubag nga Dios sila. Ang ato nga itubag ana is silang tulo persona sa pagka-Dios. Kay dunay usa ka Dios nga naglungtad sa lahi-lahi nga persona. Now karon ang ato ang gisgutan karon, kinsa man ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, mga igsuon, is persona na siya sa pagka Dios. So kung moingon ta og persona sa pagka Dios, but pasabot person siya. Person. Unya, naamay mga false views, pastor, nga ang uban moingon sila nga ang Holy Spirit is just God's active force. Dili siya persona. Active force ra siya. And then ikaduha, si Herbert W. Armstrong, niingon pod siya nga, spoke of the Holy Spirit as that divine force by which much good is accomplished. So, alang sa view sa uban mga igsuon, ang Holy Spirit is not a person. Moingon sila nga, God's active force ra siya. Pero kung atong tan-aon ang Biblia mga igsuon, dunay nagkalain-lain nga mga biblical proofs, dunay nagkalain-lain nga mga bersikulo nga nagpamatuod nga ang Holy Spirit is not just only a power, is not just only an active force of God, kundi liun sa manday siya, He is a person of God. He is a person of the Godhead. Dunay nagkalain-lain nga mga bersikulo sa Biblia, dunay nagkalain-lain nga mga biblical proof nga ang Holy Spirit dili lang siya kay naghatag og gahom, dili lang kay gahom siya, kun dili persona siya sa pagka Dios. Atong basahon ang kuan, pastor, kaninyo. John chapter 16 verse 13.
0: 16:13 sa John, oh. O kun dalak mo yung mga Biblia din ha, sa Juan 16:13-15. Okay, nang isa din. Sa dihang mo abot ang Espiritu sa kamatuoran, siya ang magtultol kaninyo ngadto sa tanan nga kamatuoran, kay siya dili magsulti gikan sa iyang kaugalingon, apan unsay iyang nadungog, iyang isulti. Og ang mga butang nga umaabot iyang ipaybalo kaninyo, siya magpasidungog kanako, kay siya mudawat man sa mga butang nga gikan kanako, og magsugilon ninyo, magsugilon niini kaninyo. Ang tanan nga naasamahan ako ah. Tungod kay niini, miingon ako nga siya mudawat sa mga butang nga gikan kanako og magpahibalo ninyo niini kaninyo.
1: Okay. So kung anong tanawon mga igsuon sa pagsulti ni Kristo, niingon siya din hinigamit siya og kanang unsa ko itawag ana niya God. Kanang word nga siya, pastor ba? Siya. Naghisgot na siya sa Holy Spirit. Siya. Kung sa English pa, He. So kung ang Holy Spirit dili siya person, nganong niingon man si Kristo og
0: He.
1: Matod pa din, He, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So dinhi palang daan mga igsuon, ato ang masabtan nga ang Holy Spirit is a person.
0: Because noun ang gihisgot diri sa mga bersikulo.
1: Ang bersikulo mga igsuon, ato ang maklaro, kita na kaayo mga igsuon, nga nagpasabot siya nga ang Holy Spirit dili lang dai siya kay gahom. Dili lang dai siya kay power of God. Dili ra siya kay God's active force. Kun dili unsa man dai siya, person siya sa pagka Dios.
0: Na pagdirino sa Juan 14:16. Yes sila. Og ako mga moyo sa amahan, og kamo iyang hatagan og laing manlalaban nga maguban kaninyo hangtod sa kahangturan, nga mao ang Espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila na kaniya. Okay na? Kaniya? Him na siya. Itawag na diha. Him sa English, him. Dayon, incident, hey. O makaila kaniya, kamo nakaila na kaniya, kay siya nagpuyo man uban kaninyo o maana sa sulod kaninyo.
1: So, kung magisgot nga what is Holy Spirit, kinsa ang Holy Spirit mga igsuon?
0: Active force.
1: Holy Spirit is not just an active force, pastor, but He is a person of the Godhead. Unsa may nakapahimo nga person ang Holy Spirit sa pagka Dios, pastor? Diba, kung magisgot og Holy Spirit, ato ano man siya nga na-explain nga ang Holy Spirit dili lang kay gahom sa Dios, but he is the person of the Godhead. Unsa may nakapahimo sa Holy Spirit nga person siya sa pagka-Dios?
0: Ora, usa na to nga mga butang makatunan nato kay usa ni ini kakatuyan nga no nga may balota kinsa kini Espiritu Santo kay matud pa nagpamuhat kini sa iyang miyembro sa lawas, no? So munang masayra nato karon maison nga kini Espiritu Santo ingon nga usa ka persona sa pagka-Dios. Maigsoon. Dinhi nato mahibaloan kung unsay buhat niya, unsay lihok niya diha sa mga magtutuo karon.
1: Nga nakapahimo niya nga kuan ba? Diba, ningon man ta nga, ang Holy Spirit is a person. Nga nung gitawag man siya person sa pagka-Dios, unsa may naa sa iyaha nga matawag siya og persona. So, matawag siya og person of the Godhead mga igsoon tungod kay naa kining tulo ka mga butang. Unsa man ang tulo ka mga butang nga nakapahimo sa Holy Spirit nga person siya, dili lang kay gahom siya. Tungod kay ang una sa tanan, ang Holy Spirit may panghuna-huna siya, may intellect siya. Unsa kay nang intellect, pastor?
0: Kanang kahibalo.
1: O may huna-huna siya ba? 1 Corinthians chapter 2 verse 10, pastor.
0: Okay, 1 Corinthians chapter, let us turn our Bible in the book of 1 Corinthians chapter
1: 2 verse 10.
0: 2 verse 10, okay. So namo yung mga Biblia. Okay, sundan ninyo sa kauban sa pagbasa na ako diri, yung sa dinhi, verse 10. Maton niya dinhi, may son, kay kanamo nagpadayag ang Dios pinaagi sa Espiritu, kay ang Espiritu nagsusi man sa tanang mga butang, bisan sa mga lalom nga mga butang sa Dios.
1: Okay, so unsa di ay, nga naman nga makaingunta, dili kay makaingunta, kanang gipabase ginato sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Unsa may nakapahimo nga person ang Holy Spirit sa pagka-Dios tungod kay nga naman nagatugkad siya sa mga lalom
0: nga mga butang.
1: Mga butang sa Dios. Ibutang nato og example mga igsuon. Kanang kuan ba? Kining pananglitan ako dato ko nga tao. So nakoy usa ka tao nga nakoy usa ka person nga kung naakoy problema siya moy tigtambag sa akoa, siya moy tigcomfort sa akoa, siya moy nakahibalo kung unsay mga tinaguan ako. Murag ingon ana ang Holy Spirit ba kung ibutang natog illustration, usa siya ka person nga nagatugkad sa mga lalom nga mga butang diha sa Dios. Nganong makaingunta nga ang Holy Spirit person siya tungod kay nagatugkad siya sa mga lalom nga mga butang diha sa Dios.
0: Sa pagkinig sa inyo, si versikologist, no? Kay kanamo nagpadayag ang Dios pinaagi sa Espiritu. Kay ang Espiritu nagsusi.
1: Nagsusi.
0: Okay. So, nagsusi man sa tanang mga butang bisan sa mga lalom nga mga butang sa Dios.
1: Verse 11, pastor, atong basahon.
0: Sakto gitong imong gingon, pastor, nga ang pareha to is illustration ni mong ingon ni mo nga naay tao nga gi hatagan ni pagtugkad pagsusi sa imong pagkatao unsa ka nga pagkatao, no?
1: Person man to siya. Tao man to siya.
0: Okay, sa unsa ni sini ni kay kinsa bang tawhana ang nasayod may tungod sa tao, gawa sa espiritu sa tao, o gawa sa espiritu sa tao nga anak niya. Sa ingon niya na usab walay bisan usa nga makasabot pa niya may tungod sa Dios, gawas sa espiritu sa Dios.
1: Okay. So nganong unsay nakapahimo sa Holy Spirit nga person of the Godhead tungod kay may trabaho siya. Unsa may iyang trabaho? Naghatag siya og kahibalo nato sa pagtugkad sa mga butang nga espirituhanon. Muna sa gingon ni Apostol Pablo bitaw mga igsuon sa Korinto, nganingon siya nga ang mga taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang. Apan dili sila pagatugkaron ni bisan kinsa. So ingon ana, nganong ang Holy Spirit nahimo siyang person of the Godhead tungod kay may intellect siya, nagatugkad siya sa mga butang. Ikaduha, unsa may nakapahimo nga persona ang Holy Spirit sa pagka-Dios tungod kay may emotion siya, pastor.
0: Yes, pagbati.
1: Mubati siya. May pagbati siya. Ephesians chapter 4 verse 30.
0: Ephesians chapter 4, let us turn our Bible in the book of Ephesians, chapter?
1: Ephesians chapter 4, verse 30.
0: Verse 30, chapter 4, okay. Ingon sa din mga igsoon, og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, nga pinaagi kaniya gipatikan kamo, alang sa adlaw sa pagtubos.
1: Okay. So, unsay gingon niya?
0: Masubo din, Pastor?
1: Oo. Ayaw ninyo pag pasuba ang Espiritu. Kaya nga nung day, gisilyuhan ka muna ini, alang unya sa adlaw sa pag?
0: Tubos.
1: Subot pasabot, dili lang kay ang Holy Spirit nagatugkad sa mga lalom nga mga butang, kundili ang Holy Spirit usab may pagbati.
0: So sa to pa, ang Espiritu Santo, dili lang mga naasay intellect, but naapod siya emosyon.
1: May emosyon siya, Pastor. That's why gitawag siya person.
0: Person.
1: Kay may pagbati man siya.
0: May pagbati siya.
1: Sumatod pa din, ayaw ninyo pagpasuba ang
0: Espiritu.
1: Kay ang trabaho sa Holy Spirit sa inyong kinabuhi, nagapatik na siya alang sa adlaw sa pagtubos. Nakaroon na ito ang hatagan o pagtagad ka ng gitawag nato ito, Pastor, o alang unya sa adlaw sa pagtubos. Unsa man ang isigutan ni Apostle Pablo diha nga, alang unya sa adlaw sa pagtubos.
0: Wala kini naghisgot o galawasan karon nga gibuhat ni Kristo dito sa Kruskulbaryo.
1: Pero bitaw,
0: kanang pagtubos na to nga kita tubso na tagi kandini sa kalibutan, paingon na dito sa gisaan niya nga langit ng dapit.
1: Ang katubsanan nga gisgutan sa Ephesians chapter 4 verse 30 mga igsoon, dili na to huna-hunaon nga wala pata na redeem.
0: Wala pata na luwas.
1: Wala pata na luwas or wala pata na tubos.
0: Naluwas na ta.
1: Naluwas na ta. Human na ta, natubos na ta. Pero unya, inigpagpadayag na unya sa Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, ang pag-ingon dinhi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30 nga alang unya sa adlaw sa pagtubos, ang iyaharagod nga kuhaon kadto ragong naa ang Holy Spirit. Didto ragod makita nga miyembro siya sa lawas ni Kristo kung gipuy-an siya sa Holy Spirit. That's why ningon siya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, we are the temple of
0: the Holy Spirit.
1: So kay we are the temple of the Holy Spirit man, ang Ephesians chapter 4 verse 30 nag-encourage siya nga ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu. Diha palang daan makita na nato nga ang Holy Spirit is not just only an active force of God, but he is a person of the Godhead.
0: Naapuno sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 19, Pastor.
1: Quench not the Holy Spirit.
0: Quench not the Holy Spirit. Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu.
1: Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. So una, unsay nakapahimo sa Holy Spirit nga persona sa pagka-Dios?
0: Nasa intellect.
1: May intellect siya. Nagatugkad sa mga butang nga lalom. Ikaduha, may pagbati. Ikatulo, may will siya, Pastor.
0: May
1: will.
0: Katungod.
1: May kabubuton siya.
0: Yes,
1: 1 Corinthians chapter 12 verse 11.
0: 1 Corinthians, okay, mga isoon sa itong mga Biblia, palihog sa unang Corinto kapitulo 12 versikulo, asan ang versikulo, Pastor?
1: 11, Pastor.
0: 11. Verse 11, isa din yung mga isoon. Kining tanan, naglihok pinaagi sa usa ka maayo, akong gusto mo na pagbasa. Kining tanan, naglihok pinagi sa usa og maura nga espiritu nga nag-apod-apod ni ini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton.
1: Okay. So ang matag usa kanato mga igsuon daghanta.
0: I will, no?
1: Daghanta. Pero usara ka espiritu ang naglihok dinhi sa atua. Og unsay kabubuton sa espiritu, moro po na ang naa sa matag-usa din he.
0: Kanato.
1: That's why si Apostle Pablo nag-encourage si kanato mga igsuon nga ayaw ninyo pagtumana ang kabubuton sa unod, kundili pagtumana ninyo ang espiritu.
0: Kabubuton sa espiritu.
1: Kana adiha sa inyo. Unsa may purpose sa Ephesians chapter 4 verse 30?
0: Nabi tayo kayo na, Pastor, nga ayaw ka mong pagkakupino pang magmapuno.
1: Magpapuno ka mo sa espiritu. So unsa may pulo sa Ephesians chapter 4 verse 30 nga ayaw ninyo pasuba ang espiritu tungod kay nga naman ato ang tugutan unta nga ang espiritu ang kabubuton sa espiritu moy mo domain sa ato ang lawas. Dili kay kadtong kabubuton sa kalag. So dire ato anang nasabtan kinsa ang Holy Spirit. Holy Spirit is the person of the Godhead. Nganong matawag man sig person tungod kay dunay daghan nga mga biblical proof nga nagpamatuod nga ang Holy Spirit is not just only a power, but person siya sa pagka-Dios. Ikaduha, Holy Spirit, nga nung gitawag man siya person, tungod kay may tulo ka elements ang iyahang pag-personality. May intellect, may emotion, o ikatulo, may will siya. So karon adto na punta pastor sa kanang work na.
0: Buhat sa Espiritu Santo.
1: Buhat na.
0: Okay.
1: Unsa may buhat sa person sa unsa may buhat sa Espiritu dinhi sa ato akaron ingon nga member sa lawas ni Kristo.
0: Himo adto ta sa tong pagtuon niya na maisuon kay mao man ang atong topic karon, no? The work of the Holy Spirit in the body of Christ. Okay. So unsa may buhat sa Espiritu Santo? Dinhi ka nato.
1: So dire.
0: Okay. Ato ta sa atong dugang nga pagduon ni mga igsoon, but before ni ana mga igsoon, atong basahon una ang ato ang mga kwan, ubay-ubay natong mga kwan mo basa pastor. So ato sa ang ikwan pastor no. Ato ang mga igsoon nato nga ubay-ubay nata nga wala natong mabasa sa ato ang kana ang unsa ni? Ato ang mga comment nato dire. Ubay-ubay na yun, no? Dito sa Rita. O Rita ta tapos ganyan. O.
1: Dara, Pastor.
0: Okay. So, Nara. Okay. Luwin Gonzales. Okay. Dario G. Tadli. Good morning, Pastor. Happy Sunday ninyo, Tadli, ha? Okay, salamat. Dayday Ilvinia. Asoilo. Okay, salamat, Sister. Good morning sa tanan. Happy Sunday. God bless us all, Pastor. Okay, salamat kayo. Okay. Jonah Casido, good morning, Pastor. Happy Sunday. Okay, salamat kayo, Sister Jonah. Yes, sa Sampiniton. Okay. Jenner, okay. Pastor Jenner Mendoza, have a blessed ka. Have a blessed morning, both of you, Pastor. Padayon lang. Giyod mo, Pastor, nga malipayon. God bless you, both Pastor and listeners. Jonathan Degate, good morning po, Pastor. Watching coming from Tansa, Cavite.
1: Okay.
0: Okay.
1: Salamat kayo sa ito ang mga listeners.
0: Mga viewers na ito.
1: Kwanto siya mga Exxon ads.
0: Ads to siya.
1: O, ads to siya.
0: Okay. Unsa may bunga sa Espiritu Santo okay. Din sa lawas ni Kristo.
1: Unsa may trabaho. Unsa may work sa Holy Spirit diha sa lawas ni Kristo.
0: Sa buhat.
1: So, dire may lima ka mga butang atong hisgutan karon. About sa buhat sa Holy Spirit
0: okay.
1: Diha sa lawas ni
0: Number
1: Kristo.
0: Number one.
1: So, ang una nga, buhat sa Holy Spirit din he is He baptizes us.
0: Okay. Mauna siya.
1: He baptizes us.
0: Siya mo yung nagbaptismo ka na to.
1: 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Okay. Itong basahan, Pastor.
0: Sa unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 13, mauni ang buhat sa Espiritu Santo. Okay. Ngayon siya din mga isoon, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Grego o mga ulipon mga taong gawas gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu.
1: Okay, so unsa day ang una nga trabaho, ang una nga work sa Holy Spirit dinhi kanato, Pastor, nagabautismo day siya.
0: Mao na siya.
1: Kung magisgot day ta og bautismo mga igsuon, dili lang kay dunaray usa ka bautismo sa Biblia. Dunaday nagkalain-lain nga bautismo sa Biblia mga igsoon.
0: Yes, naa, 12 ka bautismo na.
1: Okay. Gawas sa tubig, may sa espiritu, may lain pa gyud. May lain pa gyud. So ang una nga trabaho sa Holy Spirit mga igsoon, kinahanglan nga ato ang masabtan og mabutang nato sa atong huna-huna. Ang trabaho sa Holy Spirit nining panahon na karon sa grasya, naghatag siya kagahom sa paghimog milagro wala.
0: Wala.
1: Unsa man day ang iyahang trabaho? Ang iyahang trabaho nagbautismo kanato diha sa lawas ni Kristo.
0: Timana na to mga igsoon, yung kining bautismo sa Espiritu Santo, dili ni buhat sa tao ha? Trabaho ni sa Espiritu Santo.
1: Kinahanglan nga ato ana pud karon nga masabtan ug unsa may but pasabot anang baptism, Pastor?
0: Gikan man sa Grego,
1: dili na nato kanang lisod-lisod nga gikan sa Grego. Yeah. Ato ana lang nga unsay but pasabot og baptism? Ang baptism but pasabot ana niya is identification. Nagpaila. So kung maghisgot ta og baptism, ang Holy Spirit di ay, ang trabaho di ay sa Holy Spirit mga igsuon, siya mo'y nag-identify ka na to, nga kita membro sa lawas ni Kristo. Siya di ay mo'y nagpaila ka na to, nga kita sakop diha sa panimalay sa Dios. Romans chapter 8 verse 16, Pastor.
0: Romans 8:15. Okay, tumasahan, let us.
1: 16, Pastor. Romans 8:16.
0: Romans 8:16. No. Ingon siya din, eh, mga kaigsunan. Okay. Importante nga matag point na to, na tayo versikulo nga mabasa. Oh. Ora, tanawa ha. Sa 16. Ang Espiritu gayon, uban sa atong Espiritu, nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios.
1: Okay. So kung magisgota og baptizes us, siya mo'y nagpaila ka na to, uban sa atong Espiritu, Pastor, nga kita mga anak
0: sa Dios.
1: Dios. So ang una nga buhat sa Holy Spirit diha sa lawas ni Kristo mga igsuon, He baptizes us into Christ. Siya mo'y nag-identify. Siya mo'y nagpaila ka na to.
0: No, bitaw nang gisulti dito sa atong ibasa ganiya bitaw sa 1 Corinto 12:13, Pastor. Oh. Nagisigot itong lawas.
1: Oh, mawitaw.
0: Nagisigot itong lawas. Iyon siya din, ha? Na ito, balik ko pagbasa, no? Iyon siya, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grisyanon, mga ulipon o mga taong gawas, gibautismuhan nga ito sa usa ka lawas. Oh.
1: Gibautismuhan nga ito sa usa ka lawas.
0: O kitang tanan, gipatuhop og usa ka espiritu.
1: Oh. But pasabot, anak niya, ang view mga sa uban, Pastor, kay bautismuhan ka una mo sil ang Holy Spirit.
0: Naamag ko sila ingunan ay Pastor. Kanang na sila ilang kaugaling idea ba? Kaugaling na idea nga kung mahisigot gani o bautismo, tubig na. Makabasa sila ang bautismo, tubig. Kung makabasa po sila tubig, bautismo na na. Pero din eh, nakabasa tag bautismo dire, wa magpasabot og tubig kundi bautismo sa Espiritu Santo. Nga naman, tungod kay ang unang buhat sa Espiritu Santo, nagbaptize ka na to.
1: Nagbaptize, but pasabot nagpaila. Sa diha nga mituo ka, gisilyuhan ka sa Holy Spirit ug ang Holy Spirit nagpaila kanimo nga ikaw iyaha na ka sa Ginoo. Gipamatud-an ka na nga
0: anak sa Ginoo.
1: Anak sa Ginoo. Verified ka na ba? Verified ka na nga anak sa Ginoo. He baptizes us into Christ. Ikaduha, Pastor, He indwells us.
0: Okay.
1: 1 Corinthians chapter 3 verse 16.
0: Okay, let us turn our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse... Ano itong verse, Pastor?
1: 16.
0: Okay. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios? O nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kung dunay muguba sa templo sa Dios, siya gubon sa Dios. Kaya ang templo sa Dios, balaan o kana mao kamo.
1: Oh, unsa diay? Kung magisgot di ta og pagkabalaan mga igsuon, wala si nagisgot og lugar. Kung magisgot ta og pagkabalaan, kita mismo. Kung magisgot ta og pagkabalaan, wala na nakabase sa inyohang sikta or sa inyohang religion o asa mo nasakop nga religion, kundi li ang pagkabalaan di ay kita. Kay nganuman, ang Holy Spirit nagpuyo man din he kanato. Og si bisan kinsa nga gipuy-an sa Holy Spirit, balaan siya. Ug kinsa gani ang muguba sa balay sa Holy Spirit, gubon pod siya sa Dios.
0: Oh, ito nang gitawag siya balaang espiritu.
1: Balaang espiritu, Holy Spirit.
0: Holy Spirit.
1: So una ang Holy Spirit nagbaptize, nagpaila, nag-identify. Ikaduha ang Holy Spirit nagpuyo. Nagpuyo din he kanato. Ug sa diha nga magpuyo siya hangtod sa hangtod, dili na gid siya mubiya din he sa atoa.
0: Kanang maingon, Pastor, asa may sakto anak, kanang maingon nga, Santo Espiritu. Yan, namay maingon, Espiritu Santo. Asa may sakto anak? namay, mag-ampo maingon, hinaut punta, Ginoo ang Santo Espiritu. Una man ang Santo.
1: Kung ato tas English, Pastor, Holy Spirit.
0: Holy Spirit. Naguna ang Holy?
1: Gauna ang Santo. Kanang Santo, mangod, Pastor, kay...
0: Balaan.
1: Spanish muna siya nga, word God, Santo. Santo ninyo. Dili nila.
0: Ngayon na na, mga isoon, pareha imuhang apuhan, santo mo ito apelido ito. Santo nga lang. So, buti pasabot nga, pulong santo, gika na sa kanang Spanish, no? Santo. So, santo pa, pasabot nga nagpagkabalaan.
1: Balaan. Pero words na na siya, Pastor. Ngayon ta nga, Holy Spirit, balaan nga espiritu.
0: So, so ingon ana mga kasunod ko sa Ginoo no nga ang Espiritu Santo unsa ingon ni na
1: nagpuyo siya
0: okay indwells
1: nag-indwells
0: okay
1: ikaduha
0: ikatulo
1: ay ikatulo he seals us
0: siya nagtimbre kanato mao nang ingon dito sa Ephesians 1:13 no atong ibasa kagani ha nga sa adlaw sa pagtubos ang sa adlaw sa pag luwas ka nato sa demituota ang pagsilyo na hitabo diha sa atong kinabuhi. Okay. Ephesians 1:13 balik ko na to pagbasa. Iyon sa din eh. Pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa mayang balita may tungod sa inyong kaluwasan o sa inyong pagtuod diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad ng Espiritu Santo.
1: Okay. So, gisilyuhan ta. Gipatikan ta. Buot pasabot nga that's why mapil na po nato din hikaroon basur ang Doctrine of Eternal Security. Katubang ato ang topic nga usas.
0: Okay.
1: Once saved, always saved.
0: Din hi, murag ato na po na yung mga. Pero gita ka humana ni karoon basur, gamay na lang itong oras mo, ato po tayo sa refleksyon. Ato na yung pala yun sa sunod nga Domingo.
1: Okay. So, he seals us. Nag-secure sa ato ang kinabuhi.
0: Nagsilyo.
1: Nagsilyo sa kaluwasan. Nga once nga naluwas ta, ang kaluwasan din na mahawa.
0: Di na mo pahawa. Di na na forever na siya.
1: Magpabili na siya.
0: Nga naman, pag gisilyuhan ka, pareho ko sa ka butang, nga sealed na siya. Forever na siya, nga silyado na siya, may soon.
1: Dili na siya maguba ang silyo hangtod dili ni mo gamiton. Sa samang paagi, dili maguba ang silyo hangtod nga moabot ang adlaw sa pagpadayag sa Ginoo. Dito na makuha ang silyo.
0: Mao na mga kaigsoonan ko sa Ginoo nga atong kalawasan may patol pa sa bersikulo walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Walay makapahimulag nga naman kay ang atong pagkainanak
1: silyado.
0: Silyado ang atong pagkainanak.
1: Ika-upat, he fills us. Nagapuno kanato og kahibalo. Ephesians 5:18.
0: Mao na atong pagkinabuhi karon maigsoon, dili kita basta-basta nga madala sa mga pagsulay, tentasyon nga naman. Ang Espiritu Santo nagpuno kanato kanunay. Gikuanta kana bang gidungagan kanunay ang atong kahibalo kung kita mukha nang murilay ra gyud kanunay diha kaniya. Dili kay kini magong Kristiyano ning nanay magong pastor mo. Tungod sa bulog karon sa kalibutan kining tanan nga mga kahilayan ng kalibutan na mao ni ang makapahimo nga kanang karnal sa tao unya ang tao mahimo siya mo bulag sa presensya sa Ginoo bisag ang Espiritu Santo unta maglihok diha kaniya pero ang tao mga igsoon tungod sa bulog sa kalibutan karon sa mga tentasyon sa kalibutan. Una nga, ang Espiritu Santo nagpuno kanato diha sa atong gahom sa pagligon sa atong kinabuhi nining panahon na. Panahon sa grasya.
1: Nagpuno kanato. Mabitaw na nga niyon sa Ephesians 5:18 nga, ayaw ka mo pagkahubog o bino. Pagpapuno ka mo sa Espiritu.
0: Pagpapuno ka mo sa Espiritu.
1: He fills us. Ikalima, he prays us. Nag-ampo siya alang kanato.
0: Okay.
1: Romans 8:26.
0: Mao ni mga kaigsoonan ko sa Ginoo ang mga dugang nato nga kasayuran may tungod sa Espiritu Santo kun unsay buhat niya sa Espiritu Santo nga niya kanato. Ingon nga kita mga miyembro sa lawas ni Kristo. Ingon sa niya sa 8:26 matud po niya. Sa ingon usab ni ana nga paagi ang Espiritu mutabang ka na to sa atong kaluyahon kay kita wala man mahibalo sa unsay angay nga iampo apan ang Espiritu gayod mga muyo alang ka na to sa mga pagagulo nga dili na to malitok sa puro.
1: Okay, ang Espiritu mismo maoy muampo alang ka na to nga to sa Ginoo.
0: He prays us.
1: He make an intercession nga to sa Dios alang ka na to. So, muna siya ang buhat sa Holy Spirit diha sa lawas ni Kristo. Daghan pong tatanga ikasulti niya kay mabaraman ang atuang panahon. Hinaot niya kini nga mga pulong mga igsuon, maghatag ni og katinawan sa atong matag usa ka mga hunahuna o kasing-kasing, ngayon ana di ay. Holy Spirit is a person. Persona sa pagka-Dios. Dili lang kay gahom sa Dios. Person siya. Why? Tungod kay nagatugkad siya sa mga...

0: o ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo Jesus o nagpalingkod kanato. Nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa mga langit nung dapit diha kaniya. Mao kini mga kaigsunan ko sa Ginoo. Bisan pa sa atong kahimtang sa pagkamakasasala kung atong dawaton si Kristo og tuuhan ug saligan ang iyang buhat sa krus. Ingon dinhi, siya mibanhaw kanato. Iya tang buhion pag-usap, banhaon ta ngadto sa kinabuhing dayon. Ugo niya, ipalingkod ta sa Dios diha sa mga langit ng dapit. So mga kaisunan ko sa Ginoo, kamuntagon na tonta nga masabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Humaniini sa diha nga imong dawaton si Ginoo si Kristo nga imong Ginoo manuluhas lima ka mga panghitabo di sa imong kinabuhi diha sa buhat sa Espiritu Santo. Nagtimbre kanimo, nagpuyo diha kanimo, nagpuno kanunay diha sa imong kinabuhi, manang empowers ug naga silyo diha sa imong kinabuhi sa pagkahimo nga anak sa Dios. Mao na nga atong kasiguruhan mga kaigsoonan sa Ginoo. Nagpunta ang sabta nato ni buntaga ang katuyuan sa Dios, ug katuyuan sa Espiritu diha sa imong kinabuhi. Himuha kini na desisyon karong buntaga diha sa imong kinabuhi. Usa kini ka cool o tawag diha sa imong kinabuhi. Kitang tanan mga wala tayo ng kalibutan, abat salamat kay ang Ginoo nag-andam ka nato kinabuhi nga dayon, kinabuhi na wala na pagkahuman, wala na pagkatapos diya sa langit nung dapit atong makikauban nato ang Ginoo sa wala na katapusan. Naigsoon, tuuhi siya karon, saligi siya karon, o nga dawata siya ingon nga mong Ginoo personal na manuluhas na yung tagna. Ang grasya, bukas pa lang kanimo, maybe tomorrow is very too late magkaigsoonan. So yun out punta, masabta nimo ang mensahe, takna, mag-ampo ko alang kanimo, kini nga pag-ampo sa kapagdapit nimo diha kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manuluhas. Sunda kini nga pag-ampo diha sa hilom nga paagi, amahan nga langit noon, ako sa kamakasala ug nagkinahanglan ako diha kanimo Ginoo, ikaw akong manuluhas. Salamat karon sa mensahe sa kaluwasan nga nag-abli sa akong singkasing, nag-abli sa akong hunahuna, sa kasiguruhan sa akong kinabuhi. Karon Ginoo, dawaton ko ikaw, tuuhan ko ikaw, saligan ko ikaw, ang imong buhat sa krus Kalbaryo mo ay nagtubo sa akong sala. O wala na'y pagkahinukman sa silot ni atong mga anak ang Kristo. Salamat sa kaluwasan Ginoo. Gikan karon, himuha akong tao sumala sa imong dagway, sumala sa imong kabubuton. Giyahi ako sa pagpangalagad, sa kinabuhi, nga madaugon kinabuhi. Panalangin ni Ginoo bisan pa, kining adlawa, alang sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan nga imong gibuhat sa krus Kalbaryo. Kining tanan, akong gipasalamatan diha sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Mga isoon sa itong mga kaisunan na nagpadayon sa pag-watch sa ito ang live. Brother William Mulato, good morning mga pastor. Okay. Sister Judy de los Niños Quirante, happy Sunday ninyong tanan luha pastor from Lapu-Lapu. Okay. Arim
1: Rose.
0: Okay.
1: Sa Kwaneo Sor.
0: Handalamanon. So, Mrs. Asawa na ni Brother Geoffrey, no? Si Flor, Mera Flor ni siya. Si Mera Flor Camero Caballero. Okay, ma'am, may buntag din na. Good morning ninyong duha, Pastor. Listening from Handalamanon. Happy Sunday. Thanks be to God. Salamat kayo sa mga pamilya Caballero diya sa Handalamanon o mga Echeverry family. Mga Ilintorio family, Litio family diha. Okay, salamat kayo sa inyong pag-watch sa itong programa Ang Oras sa Gracia. So Hining butaga mga kaisunan ko sa Ginoo, sa dili pa matapos na sa ato ang programa Ang Oras sa Gracia. Naot pa nga masabtan ninyo ang mga pulong sa Dios, mga mensahe o mga kamatuoran nga atong ipadayag. Nining buntaga, salamat kayo sa ato ang mga nagapangulo sa atong Things to Come Mission. Ato ang Executive Director, Pastor Joyd Amlon, diya sa Davao City. Ato ang mga membro sa BOT, Board of Trustees. Maigsoon, salamat kayo. O sa atong mga department heads na to, sa atong Things to Come Mission, labi na sa atong mga membro sa Board of Council, TCM Board of Council. Ato ang mga inilausap ng mga tiglaban na to, mga abogado, no? Pagmusta ang gano'n si Attorney Kim Bation diha sa Dumaguete. Okay, Attorney Jill Tahanlangi. Taga-Diris Tayasan na sa Dumaguete, salamat kayo. Ito ang mga sinaligan ng mga abogado, tiglaban. O salamat usab ni Attorney Camiso diha sa Cebu. Attorney mga abogado na to diha sa Cebu, natay duha ka abogado di sa Cebu, di Dumaguete duha. Anya sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ato mga kaigsuunan nga membro sa Board of Council. Ang Ginoo magadugag panalangin. Salamat usab sa tanang mga pastor, mga kaiglesyanan, mga churches tibuok Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat kayo sa inyong kalig-on o kadasig sa pag-alagad sa tanang mga butang na gipiyal ka nato sa Ginoo. So karong buntaga, tanang mga tigpaminaw ka nato na igsoon, inaot pang padayon ang inyong tinguha sa pagpaminaw sa atong programa Ang Oras sa Gracia. Tungod kay kini nga programa, mao lamang kini ang nagdala kanato sa pinasahi nga pagtuon sa Biblia. Ang pagtuon sa gitawag rightly dividing the word of truth. Mao na nga atong gitunan ang Biblia gikan sa sinugdanan hangtod karon og hangtod sa malabot makaisunan. Ngano man tungod kay nagtuon kitag dispensational study of the Bible. Muna nga natay rightly dividing. Ibutan tingin ang rightly dividing. Ano man, mahipalotag. Unsay panahon ka ni Ato, unsay panahon karon ron, unsay panahon sa malam. Eh, gatong isa mo sa mga mulang isling sa ilunggo po lang na ato na studyhan ang Biblia ngayon na balang samo-samo lang. Sa kunin, lahugay pa, Pastor. Dili, mayo lang siya, no? Kaya ano man, imo ilahogay ng prophecy and mystery. Dili, pwede, mga aksyonan ko sa Ginoo. Yung mga prophecy, kaniyan to na ang panahon. Ya, ang mystery, karon ng panahon ni Apostol Pablo. Pero, inig-put up na sa body of Christ, isumpay na to, naputol nga programa ng mga prophecy.
1: Set aside naman to.
0: Set aside na to siya. Ining panahon sa grasya, gi-insert ang dispensation of grace, gi-set aside ang prophecy, but human sa rapture, human sa lalim, idugtong na usab ang naputol na programa. Idugtong na siya. Wala na panahon sa gingharian. Dispensation of kingdom. Mga kaisunan ko sa Ginoo, inaot pa nga nining kabuntagon, natunaan na to ang hustong pagbahig sa balaang kasulatan. Dinhi na to may baluan kung unsaon na to pag explain ang kamatuoran kani adto kamatuoran karon o kamatuoran sa umalab. Salamat sa Oras sa Gracia nga gipayungan sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ o sa tanan nga mga kaisunan na to nga nagatabang nini True Financial. Nining buntaga ako magapaabot ka ninyo kalipay nakamo padayon ang paggamit sa Ginoo kaninyo sa pinasahi na bagay. Sa atong mga kaigsoonan na nagapaminaw tro radio, kaigsoon, daghang salamat kaninyong tanan nga nanagsunod ninyo ang programa. Dinhi sa maabot sa atong signal sa Star Radio 98.3, mga kaigsoon.
1: Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. pagsuporta ani nga maong programa, hinaot niya ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato nga nagapamati. Hinaot niya ang mga pulong sa Dios nga atong gisugutan mahimo nga magmadagayaon sa atong matag usa ka mga huna-huna o kasing-kasing, ug kiniunta magapadani kanato sa pagpadayon sa pagtuon diya sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Salamat ug maayong buntag. Kini diay ang inyoha nga ang alagad sa Ginoo nga nagashare diya sa pulong sa Ginoo sa kahanginan, si Brother Jade Caldera og si
0: Pastor Isaiah Sinentorio. Sa sunod nga higayon magkita kita ta sa samang oras, samang istasyon og sa samang mga alagad sa Ginoo mga igsoon. Okay. Those who are in Facebook, tanan-tanan nga naka-view, naka-watch atong programa Oras sa Gracia. Bye-bye. Kita-kita ta sa Domingo. Ang Ginoo mag-bless kanatong tanan. Happy, happy Sunday.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.